0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Kgotso e motho moratiwa, kgotso kgotso ko mametse ka leqhubo la 87.7 bua le Tshidiso Mofana ka mona ka di-Weltschmerz. Dankos.
2: Dumela, dumela, dumela mafifi. Ke mametse 806 DSTV channel, ke masita wa lesanda bana ka qoqwa makong ke re danko.
3: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: ouvrez-le, boy, me couvre, comme on a qu'à son sol, ben, qu'un tâté camélia. Comment mettre 88.4, elle va nous faire la rien, m'chan, un tâté.
1: La hot, et motomorati, ou à ma fifi. Comment mettre 87.8. C'est double star, botan, ou à la sandawa, n'a qu'à vous saber. Yango!
2: Mona di Cachelle, hot some champagne, do me le go some penwaname, kidusidoe, ridiculuen and daddy damatin megama to your mammy's way. Tiwala saw no one of fella, I am an orange of sun, daddy be sure.
3: Emotsu, emotsu, ratu, hot so, well, I'm happy, come to my Pilton, I have grown. Koma metseka 88.4. Thank you, Felix.
4: Mutomaratu wa kotso, hala ditawa dikalane. Koma metseka le tubula 88.9 ke le ka ikageng. Mo ke yang teng ke goreng ya bohlano.
5: Emotso, emotso moratu wa koma metse ku jela ka tsebe. 90.3 Julia Matsididi ka mosebetsi ke constata lapeng ke phomolong ya nemane tanki sponkila
6: MK ke phezo phetse comrade sabata thedisi 3870 extension 5 monyakeng habo vese sport khubukila 89.4 le kuma metseng ka lona danko
7: Ila, ila, ila, ila, mafifi, mafifi, mafifi, mwanambe. Kuma metzika 89.9. Eleka mblomo heite dalo. Kuma metzile mahatsa katle ngiteri. Kina David Mtau. Agaditube ndale. Vitlela meso. Tangos.
8: Good morning, abuti mozwake, molebohang tumeng o mametse ka temo le paraisi. Ke kopa tshwarelo ka lentswe le seng hantle, sefuba se batla se enhlasela. Tangos.
9: Dumela, dumela mafifi. Ke o mametse ke le ka mona ka kanana. Ke nna masabata malfane, dikhubu ke 92.9. Tango mafifi.
10: Hey, morning, morning. Emotsumuratuwa ba yo surutsa Kronstadt kuma metsikile ka mona ka Kronstadt mozo emotsumato
11: thanki e bile mo ba ne ke le ka mona ka Constantia ya mane e Constantia mo ne ke Kronstadt ne ke le ka mona mabane ya e mozo ne ke le ka mozo lo mabane emotsumuratuwa hi spot ono muratuwa ke na lwena ka qhubula 89.9 ke Bradford Thomas Masweu ke nna mama wine tipe hi mo sponsor ke ntse ke mo metse 8.2 standard tone tutuka power station ntsane mo fukeng ke phambisa matsomo ya dabele go tso se budisa ka semo yeng ke na lo wena ka mona ka kuruma ke tswa kuruma ne ke lebile Durban ke mo metse 8.8 ke feta Harry Smith ke nna Thabo Ndlovu what did you vals bukeng o tsamaya hantle mo hlomphe ihle go tloetsho fe ka magethe o tlo e tshofe ka bogabane bona ba isala mamedi e retle ke ipotlake ka tsona he e ge ke di shebetse na tsa bophelo bo botle
12: dula o phetse hantle go bane bophelo ha borekwe ka ho mamela tsa bophelo itlokomele le nna ne o la dikalaneng fela
11: mamedi tsa bele tsole sedi tlokomediso ke kopa wetsa tlokomeliso e bohlokwa ho lo tsena tsa bophelo bo botle mme ke tlekege hey hona le ngwana eso ya ileng a nthumela molaetsa maoba ka la bobedi ya hey monna eso ya ba se ke tshwara ke sefuba mona mogohlale mona sefuba se sa fole be ke ntse fitile mona ya ba ka nne togetha gore a mpa a lo bona ngaka a e kliniking a lo bona ngaka e ka nnete tso di teko mo ho ka tso di teko a hlokomediso re nda defu ya sena se kotsi haholo jwale ha ke tsebe mamelo ya tshebeletso la sedi hore hantle ho baneng motho o emela hore o tlo mpefale ka pomaemo a mpefale be le hona o tla ngakeng ke le mo se fitileng re gile ga bua ntwe na ya bontate ha holo holo bontate ba tshabang ho ya ditliniking mona ba tshabang ho ya ba lo bona dingaka ho fihlela ka nnete o solo go pe pe pe pe pe pe pe be le hona ka nnete motho a reng a ke tla ke tla ke tla ke tla ba banga motho a ba tlo lo bona treatment le mo e hatile molemong a bophelo ba hao ha o so tseba gore na mohlomong o tswanga keng tswa docteng tswa cliniceng o so tseba maemo a bophelo ba ba a eme ka tsela e jwang le tebele o so fuwe keletso ya gore jwa le o fumane kalafo kapa mohlomong treatment e no treatment ya ha o bo iqete batho bang ha sebedisa treatment ha o tla sala betere o sa etloela kana go tsedi o hlokala o qete dipidisi tsena o qete meriana ena o fihlela nako eo ngaka kapa doctor a e beileng hore o tlo qete dipidisi tsena le meriana jole ke ya kopa ka jeno ha re shebatsana o tsena tsa bophelo bo botle ngwaneso ska emela hore ka nnete jwale o botho ha o hohlola mona se ka re gearbox ke ne se ka re gearbox ya koloi be le hona ba tlang ya docteur kapa kliniki ha o so utla go bona ha o hohlola e ka re ke ya holla mapiano ko hona be le o tla batla ya kliniking o so le jwalo ska ba emela ho mpo ha o utla fela go ga o ikutlwa monate tsamaya potlaka potlaka ka pele fela potlaka ka pele o lo thusagala mme o na le nthwenana nthwene e motsomo ga tu ha ke tsebe ke tumelo kgolwana taba tsena tsa di mythi kapa ke ditumelo tsena tse re nang le tsone o tsebe go na le ntho tse ding tse mpang fela le megopolo ya rona le ditumelo tse re di dumelang e se dintho tsa mannete e se dintho tsa mannete di meriana ena dipidisi tsena le meriana ena tse ding tsa teng di entswe ka sepheo le morero di entswe ka sepheo le morero tjhe ha ke re ditlamatlama ha di sebetse ha ke so tshojwalo nke ke ka baka baka tshojwalo le ka mohla nke ke ka ditlamatlama ha di sebetse ile ka etsa kaka ase ke ga se gale mo ke ile ka bua ka tabeng o mona ntate o na le ntate ile a romela molaetsa mona go WhatsApp ya ba ke tlame ke mohla ke hlakise go tsa ba ntate tse dintse ntse re buang ka tsona mona ga di thona pa fela se motho so tlo a fela o thona pa o tlo bua ka dintho se ya le moeng tse dintse dintho ke ntho tse re phetseng ka tsona tse re di tsebang re bua ntho tse re di tsebang ke ile ka tsho mona se ya le moeng mamedi haibo wa hopola u ile a mamelana le tsatsi leo ke le hlalosa gore tse dintse di tlamatlama tse re di sebedisang tsena tse o thweng ke tsa tlhago ha se dintho tseo re ne re tshwanetse gore di sebedise o iphedisa kapa o itshwarisa re etse tšhelete ke dintho tse re tshwanetseng ebe re thusa setšhaba ka tsona tse ding tsa teng ga se dintho tseo di bontshwang ditorong ga se dintho tse o tlare ke semoya ke dintho tsa tlhago tse sebediswang go fana ka bophelo ga se le ntho ya go tlameya o be moprofeta o lo thwasa o etseng rutlwa ee ga o tlhoko o thwasa o tsebe hlwenya kapa o be moprofe hlwenya ya hlwenya ee setlamatlama sa nyoko o le re tlameha o lo loga o loge ntate mo leng gono ba bua lona ka setlamatlama sa nyoko kapa hlwenya phathi ya ngaka tika motse po tshehla ntho tseno ke ntho tse re ithute nna ke di rutwe ke le monyane haholo ke di rutwe ke le monyane haholo nkgono wa ka mpontsha re ena ngwana ka kena ha ona mo toro e tsenang teng ha ona mo thong boprofeta bo kenang ha ona mo ha ho hang ena ke nnete e feleletseng e re tshwanetseng re fahlollane ka yona ha ne re ka ipha nako ga rute batho e seng go na le ntho tse re sa tshwanelang ka nnete go hang e be re ntse re tla ja batho ditšhelete ge tla ja gang o tlame o thuse ngwana o na le letswejane ngwana o na le eng ke dintho tse ntate modimo a di entseng tsa tlhago tse thusang batho tse teng dipidising mo na le eng jale ke batla onkutlwa ga ke re ditlamatlamo tsena ga di sebetse di a sebetse ga ke re pitsa ga e sebetse e a sebetse ga ke soka ke re ga e sebetse fela ga o ile wa ya ngakeng tliniking ya ba go nkuwa madi kapa motlhomong go nkuwa tsotlhe o etswa diteko o bo joetswa gore o na le lefu le nala lefuba kapa o na le eng o na le eng o bo tho go wena o sebedise o fuwe dipidisi le meriana o thoke treatment le tebele ska re ga o tlo o nwa dipidisi tseno wena o tla o tla etsa moritelo o etse moritelo o etse moritelo ha o so wa le mathata mo jwale ga sa tsebana re etsang ga sa tsebana re kopanya ingleng jwale hona le bohlokwa che ke keletso ke o fa ditaba wena o tla kgetha hore na e tla o sebeletsa ke efe mona ke tsa bophelo bo botle mabedi a tsebeletso la sedi re gothatsa hore ka nne tutlo o tle o ipaballe ka mogoka gona nka di o le gile ka tsho mona ile hantate ke bua ka taba tsena ntate ya ba romela malaetsa mona e ka ka ke motho a reng ho nna e o di tsebella ka ntho tsena ha o tse ke re hela mohlomphe ha ba ke tlame ya gabe go tsedintsa di mtho ha ga ke ne ke cheke ntho no 20 tapole Afrika ke ne ke ntle le motse tseletseng ha ke tla etse ba le melemo ya teng ha se ke hudile ke le mongana ke se ke sheba ke tseba ke ya bona ho a tene ke tshwere bophelo mo nka dibala nka ba ka o jwetsa hore tlhahla sa teng sena se jena nka hla ka o jwetsa hore ena yona ha o e fatolla fatshe mobung ka fatshe ka mona o tla fumana e le jena nka ba ka o jwetsa gore nka o kenya sekolo ka o jwetsa tsona jena ha hona mo ile ngwathu go nwa kola nguta ngwanaka mona ha hona le bathatha e ha hona le lelete le lengata ha hona le eng o tla sebedisa ena e tla o thusa ha hona mo bo profeta ha hona mo semoya ha hona mo go bontsha go kena nteng mo ke di nthotse ka tsone tseng ebe ke di ruta le bana ba rona go ngwana la o ka mo kenya sekolo sena se o tlhongisa di model C sena tsene ke bua ka tsona maobane empa ngwana a tsebe gore ha ba le mathata o kgona go etsa eng gore a tla ithusa a be hantle pele ga re batla o lahleisa setšhaba e se ka kannete re ka thusana che bakeng sa gore tle re phele ke tseo he tseneng ke o tshwaretse tsona go tsena tsa bophelo bo botle motsho mogatuwa ka jeno ga re itlhokomela go na le sefuba mona se tshwagang batho potlaka ngwaneso potlaka ka pele ke bone le o thwantho tsena tse o thweng ke matshwao di-symptoms ba bangwe ba felelwa ke moya ga ba kgone o hema e mongwe wa fofulelwa ke motšheso o mongata potlaka gona jwale o bo se o bona ngaka ska emela otho wa pola wa apeswa ebe le gona o batlang o potlaka fele o le bona ngaka tla ba le mathata fetse ntle ba le mathata bontate ba dinthorontoro ba gannang ba dulang ba le mebileng ba ditekesi le tebele ke ya kopa ga nngwe ka beke a ko theowa koloi o ko tsamaye ka maoto fela ga nngwe kapa gabedi ka beke theowa koloi ga o ile diofong o sa sebetse theowa koloi o ko tsamaye dikilomitara tse mmalwa fela o tsamaye dikilomitara tse mmalwa fela gore madi a tla a phalele gantle o tsebo o ba gantle ngwane sotlhe ke ya kopa goba re kate nako e telelebele ge dikoloing ka baka la mosebetsi fela ga se ge di diofo mabaka a mangata ga re kgone le go ikwetlisa ke ka gona ge tla tlabe re be le mafuana ke ntse ke sheba taba tsa ka mona tsa bo diphio jalojalo jale disokole fela diphio le go fetlha-fetlha dintho go ntshe tshila madi a tsamaye gantle o bone jalo gore taba tsena se di ama le mane he ka moreng mane jale ditshebeletso o tsebe ga di sa kgona ya mabatueng gantle ee ka dikanta tsotlhe o se le boima jalo gobane theka la gago ga le sa kgona gore le sebetse ka tsela e tlameng le sebetse ka tsona ke o fetsanne jalo o tlameya gore ga o tseba le o dutse setulong o ganna jale o tsebe ke di-chipsi jalo wa ja ke di-chipsi utlwe otho bontate bantogo ba dintlokonto ngwana o sena nthomeletse molaetsa ya segale mona he ba ja mahe ba etsa 12 motsho mogatuwa ke mogadiko fela o tseba ntate ba dinthogonthogo ba sa kgona wa gadika ka mona ka dinthogonthogong ka mona ba gadika a ga ba je mahe ke komo keiki le tebela jale ga re fumana monyetla wa gore re ikwetlise ge nne re masaponyana a ka nyoloe go be monate ge phele gantle ga o le diofong a ko ikotlokotlolole wena mosia o tla bona o tla ba gantle ko fetsa nete o nwe metsi gafetsa o nwe metsi a mangata o nwe metsi a mangata o nwe metsi a mangata gafetsa mme le ga o ka ya o qetela mona go tsa bophelo bo botlhe ga o tseba gore motho a nwang dipidisi mamedi wa tshebeletso ya lesedi o nwe metsi a mangata o nwe metsi a mangata gagolo o nwe metsi a mangata gagolo o tla utlwa o sa nwe metsi a mangata le mo sesemane ga o sesa mane o tla utlwa gore aa mosesong ha o sala hantle o tsebe hore ha o no metsi ya lekaneng ha o sebedisa dipisi no metsi ya lekaneng hore metsi a o tsebe pidisi ya qeta o sebetsa entsha tshila entsha mahlokwana jole tshwanetse ya ntshetse ka ntle jole o tshwanetse o no metsi hore ha o sesa mane e pidisi tsena di itse wala ha o sa no metsi a mangata o sa no metsi re ke tla ke ilukise ke se ke ka metsi a mangata ke re o nwe metsi a lekaneng bakeng sa gore o tle o thuse mmele wa gago gore o tlo thuse dipidisi tsena kapo meriana e o e sebedisang e tle etse gore kalafo ya gago e be bobebe e potlake e tsamaye ka tsela e nepagetseng jale ke ya kopa mabelo ya tshebeletso ya lesedi o tlo o etse seno o tlo o bone o ka nnete o keke wa ba le bophelo ka nnete bo botle ke tseo he e motsho boratua e re tle re dibe gotlo gona mona
12: dula o phetse hantle gobane bophelo ga bo rekwe itlhokomele lenaneong la dikalaneng fela lenaneong la dikalaneng fela
13: pele ya pele basadi
12: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le go matlafala

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka tini ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke ifumana ho kae dili ena?
3: Ifumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ao, emotsomoradu, le kubugilo na 89.9. O mametse ke Themba wa Ntaka. Awa. Ke na le nonyana ka mona. La penke kwana Fulas. Ha o tsebe ko rata jwa.
5: Hela, mafifi. Spono no go jela ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley. Ke mothana ya jump prefer se le la chefela spono no. Ha ile tsa buse mo rena rante ba kopala letso la ke di joana. Thank you spono no. Are ho
6: khotso mo le CDFM. Na kopala CDFM le gawile le gawile.
7: MK a koma metse na ko le buile ka nnete ile ke sa le bua go bontsha batho go ba gone ho nwa pilisi ka mantswe mang re fumana thuto ya mahala ha re amoheleng ha re itumeleng go ba ne bonnete a se ka ofela mo ile ho re ka fumana thuto e kana e kana kana ya mahala u ka fela tse monate tsa go nwa metsi a mangata gore pilisi se ka dula sebeteng e tswe le metsi e tswe ka mo e ka tswang ka teng danko.

0: lethabo luna le sedi FM ke molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: O mametse mzwake ka tlhela. Emu ke moratuwa. Ho le sedi FM.
5: Ele shuma metsotso re go renge ya boraro re thewa dikelaneng la bohlano bekeng e motho moratuwa se ya le moyeng sa house o se ratanga. Ye matebela matle re ya le bua ka nnete motho moratuwa ka tsena tsa bophelo bo botle. Aba di tla re ha re tsela madibo ka nkano ra boraro o na re tabatse go tlatlaga shebana le tsona mo he. O seke wa suta o na le tabatse go tlatlaga shebana le tsona mono. O seka suta wena ngwana yo o seka suta. O na le tabatse bo hlokotse go tlatlaga re shebana le tsona mono. Ke a kopa o seka suta. Ke le ka ofa Joe a revela lean into it. George Benson a kisses in the moonlight. Ba pinye mona tagolo. Ai pepi. Mo bidwa tsebele tswele sedi jwa ntho kina. Nna ya ntlhasela ya tla ke sa lebella jwale. Ha re matheka tsona sponono che. Ke di ntho tsetsa lang tsa monya tsela mo. Ya fihla ntho tsena banna. O tle ke thabi. Ya fihla ka nne ditla e galamela o finyana. Tsebe. Ei. Ha o batla e fela ka pele kwala moyo wa ka ha ke ka mona. E tsamae. Tso e gala kwana ne re nka pampiri re petshwa. Re petsha phatle mona. Re petsha phatle mona. 086-3-0-3-0-8-4. O sa sanka le motho mo ga tlo o kae ka jeno hle. 086-3-0-3-0-8-4. Mamelo tsebelo tso e ratwang. Ha ila mona tegediwe ka jeno. Le mmino ko mona tena. Ka tsene ne kgethileng o hlabollang o phodisa lekelelo ho monate ya holo ho nna le ntate kwano itseng he ke ka bona ka Heide Dale Bloemfontein ke dutsile mme re ipaqametse le mme ka nnete ke mametse tshebeletso ya lesedi ho bohloko ba jwale shebisana mabaka a bohloko ka nako ha o ntho monate fela ka eno ka nako tsena e o fuame le tebele le be o fuame ntho ne o tshwenye kgatlhele makgatlhele e be o kgatlhetsutse o itlotlela le mme ha monate ga o na le dikgobisano. Ha hona di kabang ntse le e ya mogatuwa ke a e bona wa tseba ka nnete o bua nnete gatola ka wa tsa matisetso ntho ena ke batla go ilokisena ya mofumaduwa ka nnete ke wana ntho ena etsetsa o tsebe kana o mona fela le tebele o se fube mona o se fube se fubeng sa daliwa ka nka be ke le se fubeng sa daliwa ka. O tsebe mona sfubeng jolo mo sebitsa mabaka ha bobebe a le sefubeng mo go bitsa nnete o tsebe ntso binya dipina tse ding tete ka nako ena ha o so fua me he khatlele makhatle ditutu tsena ke tsamang ke tsa ha o tate ka tshela e nna mona ke di bone tla etsa jwang. Ke ra go tse mona tya mbetsela le seri.
6: E mo tlo ka tswa.
5: Le kae?
6: Ke tlo le kae motho?
5: A mona di popi.
6: Ke o mametse 90.3 ka mona ka mopile.
5: Wa itse ba pinye. Wa itse ba pinye re ni dudu du tsena ke tsamang.
6: Ke tla di tsala le munya.
5: Le seri.
6: Ano ga di.
5: Le kae?
6: Amunati. Ke mutshano wa soroga sa boding, ha ke tsebe go ma fitse ka mangwe wa ke tsena ba e boda ka ene e ding wa se. Ha ke utlwe le ka ditsebe phone o rda no mo rena ba tshaisa ka e le ke mpa go tlhola fela ba ke tsebe tsa tarara.
5: Ndali. O mo le mo go roma metse se ya le moya, tsela tse ding di tloeletse.
6: Fana ke se ba bela 24 hours 360 days.
5: A ke le bua kwete.
6: Ya maroko no bolo no tsheka kwa ka go go tshwara ona le nako.
5: Tla tsa jwa lo mhlomphei.
6: Thank you go tsumratiwa.
5: Ana o itse o kae?
6: Ke mo le timale bo ne mo ba re ke tiwa le bo ne di re mona. how to friend a Hedua Zubek, how fit a comrade gear police station defense.
5: Hey,
6: I'll play the ring Titi Valbon, Lipside City of Hoa.
5: Timalabon,
6: come Rabu, the Vonia Faka, Tiplaka, the Tingata, the Company Moon, I'll say the Vonia Faka, Timalabon, a gear plus four room.
5: Thank you, Mzumpei. Dumela le sadi dumela.
7: Dumela stona o le kae?
5: Ha bona tiri ga popi popi.
7: Ka mo ha u.
5: O wa itse ba lona wa itse ba pina yo.
7: Ah. A ke tiri a kalo.
5: A o itse bi, o kala o itlo ka nna.
7: Ha ka le mo ntwa. A ke tiri a kalo he tswa.
5: A o khono bina mo fela mering di tududu tsena a jetsa mang. Thank you, manana.
7: Thank you, Sponano.
5: Let's say, Hotso, Dumela, Hotso.
8: Mzag.
5: Legandati.
8: I'm
5: not Tim Sumpe.
8: Yeah, I'm not going to go to
5: the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm
8: not going to go
5: to the
8: house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to go to
5: the house. I'm not going to go to
8: the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to
5: go to the house.
9: I'm
5: not going to go to the house.
9: Nyavila, uskumbuzo tawa mkuka mwosu wale.
5: Oh, wa iti mapina yu?
9: Eh, tetala. Awa tawa mkuka, nyama, nyatazi kumazake.
5: Eh, utiwa iti mapina yu, rata mwe ringi mwena.
9: Tetala, wala, yudhikila
5: o rata mona wa ga chechella kwa na di bone
9: eh ke tla etsa jo ke le botsa
5: le sadi go tso
6: e la mzwa ke
5: le ga ntate
6: ta a re ti
5: a monate
6: e nya ka mukwina ka mona ka bolata thaba di mafa thaba di mo di ku yine ka tsebe botswana ke bolenge a bo feli bo so ke thinking ke palesa ya ba ai wa di dea e metsi ntate metsi e tebuela mzwake
5: siale moya sia pidisa ntate
6: ai a holo wana mmeli a se ka lune ka dire sigina
5: ntate ke le wile
6: a le wile ke nna tangi
5: le sadi FM dumela khotso
10: long tate
5: le gamme
10: ke tidi ke na ke tsama
5: It's a
10: I'm not in the case from the last
5: year. Oh, say Poppy Popo.
10: Well, you know, I'm a big.
5: Hey, I said,
10: I'm going to go and start. I'm going to go and start. I'm
5: going to go Julie.
10: Thank you from the last
5: year.
11: Listen,
5: hello, I'm going to go and start. I'm going
12: 8.4 kuma dinan kama 3 tangi khaitsedi le seri ila mafisi le gai mama bolo wan wanesu a ko le putina ko tlo le na ba pidisi se ka ba robedi bi tsa tsoro bo ka le tsaki ndade wala ke le dinamola a sa na mitsi wa jo le kitkino ne ha o ntse le dipidisi o ka ba di bona le le dikgotse tsa sporo.
5: Mohlomphei.
11: A ke sporele ke mo re la rati ba re ba mo ga tsimari o re ya ka sporele.
5: Ke a lebo. Le seri. Khotso.
12: Papi ene we.
5: Le kae manana?
12: Mam se to kon saka. Eh che we na mahase. E ba ntabola popi.
5: Motho ye mong le ye mong ke le kgobala tlhwae rata ga e le la botlhano jena lesedi tlhogo e kopa-kopana tlhogo
13: Bapipi.
5: Hey, la kwete.
13: Nna re ye re mong a pho, mo thoma tshutu.
5: A ke tshetshela kwana ke di bo he.
13: Ka ke tla ga re a ke tla motho mo la
5: Hey, le ntlwele, a ke tla manga pa mamuna.
13: Le ntlwele ntutu se la tsaka ka ke tla motho mo
5: ntlwelela le ntutulu ena a ka ena thothobolo ena a ka ntlwelele le yona
13: nna ko jile ka tsebe ke le ka mola ka mosetsi wa bafana
5: matshitshitha
13: ate a tshwere tsona dikutu
5: lesadi
14: mafi
5: ntate
14: kobe ya principala kobe ya moruti kobe ya bishop
5: ngwaneso
14: ha e khona ma yo ya ke se na ngwana ah ya fa
5: wala mmphebe tshaka mphentwa ka ke ke ya pare muna
14: dididi yeno mngana ta hela ka pa
5: eh ba ke chechella kwana
14: se ba ba pala dididi ya ga
5: ha wa tametsa ke bone handle chechella kwana ni seri
15: hello spanena
5: le kai popi
15: ha o khoma mo ya fa wa phira na phira ya spani
5: ha bona timana ha
15: o nna ke
5: Hey, yahle.
15: Ya kuma mesa ka mona ka botshabelo ka 9.9.
5: Thank you mogatulo.
15: Ke na le wena wena ngwane eso.
5: Ke lebuile.
15: Ayati.
5: Le seri?
16: Ka tshela ka tshela.
5: Ha o hle manana manana.
16: Sepolono.
5: Ngwane eso hle.
16: Ah, o bua le nne ni mo hlokwa ni mona maokeng a tshe. Se tega se se sala ile o seng wena go gatela tabatse jwalo.
5: Mogadi wa tsatsi ya o tle le ganya ke re lebeletse jwalo ka wena.
16: A se le ganya, se le ganya 90.3 le ganya la ganya la Fatima ke a leboga.
17: Khashela khashela di tshubule go mametseng ka lona ke 90.3 ke le go tsombotsavile Malfani Steven Nyelele. Thank you.
18: Mela vele moloi. O mametse ka
5: o bona jwale
18: ke le ka mona ka
19: e mo tsumagatiwa dumela ko mametse ka 89.2 ke pontsho ka petsa na rips
20: dumela tebele 88.4 ke kule ke mametse go lona a re go ke nya botlano me malbitse ko stendere ya smoy
21: dumela ndate ma sisi dumela black like me ha e ka sekule ai o ngotlile hlohong wa tseba black like me o ngaka ke na le mohatsaka mona mohatsaka o ile a fumana ka lefu la cancer mafifi ha a batle go nwa dipidisi ke lwana bosiu le motsheare nwa dipidisi jale o tlile ka tara ka sekolena ke bohloko mafifi gobane o galeile ke shebile ke le moo ke nna mme mamosima jodina ka mona ka Welcome. Tanko.
5: Ha khale ile jwalo wa tla motsose. Ba tla ditutudu ya le jwalo. O motsose.
22: Mafifi ke sabata mile ka mona ka Kinzweni ngwane so binoni pala pengi kwa na milioni mfiji ne kwa mamitsi ka thulelo la di 8.4 ha ga ding ke ngwane so ke tsatla ditloko tsebe re di be ho nya bohlano.
23: Ha re ya tla motho mona ki ketse. Hari di tuturu tsena ke sama sound that is sana yere mo mo gadu o mama se ga 89.9 ka mona ka Carlton V1 le so hle ke nga ka sepopane se bile nje ke thewela fifi hangi ndat
24: emotse moratiwa
0: o bua le monna mo le Josiah motsheneng ka moka makakola ha itse ka katlehong ko mametse ka 88.4 danko
1: dumela sponji ponji o bua le khala mo le feka ga o de boto ko mametse ka le qhubula 88.4 danko mo tsumogatuwa
2: mafifie pela ya pele go o tshwere ka tsebe ke le ka mona ka kgomong ka me ke gamang ka teng ke gamela bana ngwana go la midrent 88.4 papa lebo ke leboga mosekidi mošana koko ka tlontha badimatlase bona
5: adimathe adimathe fele mmino bathonte batle di fela the creator ba re jalo malebalo ka borabo konkele janet jackson a re come back to me sense vuma vo abusi mhlaba ke bona jesu ke a ditlwelela tsa dimathebela ka mmina ke di itshetlae motsho mo ga tuwa ke le botlhano bekeng jale batle ba ketane maotong di kene mmileng jale ke tlage ditshofe fere ke di lebise sakeng ke nako tseno he tse ya dumela nako tsa gatsela nako tsa mmeleke

0: kuwe iPure 90S Pro 5G enchancha zwa Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ku 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka u eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Dikalani le emotsho moratuwa go lesedi FM fela
2: emotsho moratuwa ke pano makao le bantse ba yini e la butse ne go vetse kare tshaba sona se buse ke sa se tshaba sena se buse ke sa go mametse gore khula 106.60 di lokisetsa to ba bana mme
3: tumela emtsumuratwa dikai te a na go mametse ka 89.2 ke zwala re makhubo qala bo Chavillas le bo ikile tsa haunt ate hey ke tla qalella hele na ke nemetse ke le skupisa ka 7 liter ke metha ka sona ka letsatsi tlabele o ne 2 liter tlamitha ka 1 liter jalo jalo e maria je nna ha kwa na hantle metsi yo mara nthusetse ka dikiletso ke a leboa ke jalo ma khubu qala botsa danko
4: ah e sale o swa bo pilu mbaka ntho tsaka di ya khanya o pilu ba ka jali bu ya pili o pilu ba ka kaneti bu ya tswela yo go mametse ke le kana na o kni foli e mo tsama tuwa
5: re ye ye ye fimpina vale a tsama se ba bo utlwisitse bohloko a golo pele na ba ihle di tjo bona a o tla qapa dipina a sa le o tswa bo pelong baka

0: hela e motho moratuwa ke maraka milk ka mona ka Kroonstad ka mona ko mametse ho 90.3 ka mona ka Kroonstad ka mona la peng ke mane Bethlehem botlhokong hai hari ho re nya botlhano mongaka tango
1: se buri sa ka se moyeng le City FM le gawile ka mo ga mafikina ka le ko pa tlendatwa ka supplef
2: e motho ba etsa ha ba utlwisitse bohloko ba bina dipina mara e motho ba ratiwa ke pandadala tse ba na le ka kanana okeng ka mona ka mphe ngwana section a godmane se ka etsa jwalo se ka etsa jwalo batho ba imetswe ntate e batho ba imetswe ntate mawaba masola ka mmino ke a utlwa motho mo ratiwa
3: ya o mamiela ga la ke sa o masola ke a o mamiela ke a mmino ke a o mamiela jwale lo tsebe ke o fiela ha ke sa o masola
4: dumela imso moratu ga ke shata ndatwa sama nnete ka matsakeng zastron go mametse 88.1
3: o tle ke se nile ke mphe ngwana ay bo monna halatwe bo se go pese ya benya bo mphe fela mphe ngwana

0: dumela mafifi
1: khotsa mafifi khotsa mafifi 88.4 mafifi ka zamdela mo malatsa
2: khotsa mafifi mafifi ke ne ke tsimo le se ka monana ka fridge la penke kopis ke motho kopiso mafifi ya go jeleng ka tsebe ka lekgula 88.0 ke re ke motho ka kwa tsikopis mafifi
3: e motho morad wa outstrata ko mametse 89.9 ka mona ka botshabelo ke re ha ile radio abat
4: ga itene ka e motho morad wa ga itene ka ngwana mme ho bua le kgathatso ka mona ka straight ka thokoza ngwana mme ko mametse ho SABC plus ngwana mme tanko
5: dumela e motho morad wa dumela motho morad wa o jile ka tsebe ke le ka mona ka nofene ka Limpopo ke Bucks ke a leboa
6: mafifi matsu e motsho moratuwa banna tseko jile ka tsebe tseko jile ka tsebe ngwana mme ke figo maseko ka borakpane ka mona tseko jile ka tsebe 88.4
7: dumela e motsho moratuwa ko mametse ka leqhubula 89.0 megahertz ke nna le thabisa kadi mona seterekeng sa le re ibele sotho a rampai ke a leboa e motsho moratuwa.

0: Dumela, dumela, e motho moratiwa sponono sa le sedi FM ba seka mapha batho ka botshabelo ku mametse dungu la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ha re ho re nya ho hlanang dadi tango
1: Dumela hle Mzwaki, dumela sponono sa radio. Ko mametse ke le ka mona ka maokeng. Leqhubu ke 90.3 Jeanette Chabatsane. Ke a leboha Mzwaki ha re ho re nyela ho hlanang dadi tango.
2: E botse boratuwa ko mametse le nna ke le ka kutlwanong K5 ke na papisi betwana ha re leboha ka 89.4.
3: Pele ya pele basadi
4: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa.

0: a pina ke brata go le sedia fa me ke mollelo sa go bota papa ke le ka ofajolo busima hlaba a re jolo ke bona Jesu sense fuma go le sedia fa me le shume ele motsometso tsurira go renga ya bone ka qalo ra bone re tena le sergeant ka re di go tlo shebana le di ka hlolo di tlola tsa molao le bosebetsi o tswang ke sepolesa sa province ya Freestate re boela gape motsomogatuwa re tle re ithonakela dikeletso re etsa bangwe itshireletsa go lo jwang gare ya mafelong a beke mme ke o fa monyetla gore o tlo nthumelela jelo potso eo bang e bang motlhomong o ka ba le yona bakeng sa sergeant kagele wa medi wa tshebeletso ya lesedi o tlo e ngole o seka etsa voice note o tle o e ngole o tlo ngole potso ya gago o seka etsa voice note yo o ka ratang ganka ka e botsa felo sergeant kagele ga a tla kala ka taba tsa gae ka jeno a tla kala pele ka go araba potso e o nang le yona tabeng tsena tsa molao e tsa bonete ba gore wa e ngola o e type go we ngolo o ska wa senda o ka bona o romela lentswe elena le la gatiso e le voice note ge ke re tele ka dilo mong ka bona ke gotla
1: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa gore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: o mametse mzwake ka tshela e motho moratiwa
1: ire yemo tsoma ga duwa motho ye mo gatang go feta tshelete ya pampiri ye ga be tshaka wena go ja go tota badi mpe ka fast starter pela mmoko motho a kopantsi ti mmoko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga ga tola ka la bohloka ntota maswa a ke motho ye mo gatang go feta di ke ye fitile ga ke go ke monna wa ke mo tshaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mosara di tswang ka tshela ye mo tsoma ga duwa motho ye mo gatang go feta tshelete ya pampiri ye ga ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana mosara ga pena ga tira creeding ke go fama jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga duwa mosara se ita le CDFM le CDFM ke megi mo le ro ha holo ka ena na kuina ha
0: ha tapwe ho le sedi fm
2: espono no ikhine ba bona tsebeletswa le sedi ha ra ke a bone ya ntumela ri tsomona vare ke tle ke fetele ho sasene ka rile ke tle ho shabela dikahlolo itlolo tsa molao re boela prof mari dikeletso empahle o tlomonye le metsoma matsoa metsing ka jeno ei o hli o upeteditswe ke sefuba jwale ka nnete ya o tla di otla hantle fela e mabedi a tsebeletswa le sedi e getlegetse tjena e motho mogatwa
3: toba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneng la dikalaneng fela le e motho moratuwa
2: e sanje le karele ngwaneso e re go dumedisa tsebeletswa ya le sedi e tla re metsoeng le shome re tlegeng ke gefu ke tle ke re ke ise kwano ke a tshepa go gantle monga ka hle phephi ka sefuba a ke re le ke moetapele ke re utlwe go na mohlomong e tla balwang kgotso ngwaneso
4: ngwane ga ke wela wela kedikena ikala ka mole kapa ke ikala ka operation channel ya rona ya Sponisa ga ke ile go tshwara batho ba 2,100 mosoma supileng le motso o mongwe 2,171 ke na se bekeng ena e fetileng e go tswa mo ona ona mme matsatsi a supileng e leng gore kannete mme re tlhile re sebetsa ka ona mme ka operation eno re kgonne gore re searche batho ba 38,740 mme ra kgona go kena dibakeng kapa matlong a 631 boholo ba ona matlo a medimo e le gore re ile ra fumana dithetefatse ngwaneso mme ra atlega gore re emise dikoloi tse 14,665 tshwarelo sobata di-stop and search mme di-tracking operations tsa ona di bile 240 for beke ena e fetileng mme ngwana mme ke sa le mono ka tshedisano mmogo le mafapa a mang re kgone go atleya gore re tshware di-roadblocko tse ka bang 267 mme ka nnete ebile katle e kgolo mme mafokisi a rona ngwaneso le bona bane ba tlhile ba tswile kitago go batle ba kgona gore ba tse bonnete ba gore batho ba e le gore ba batliwa ngwana mme ba tholwa mme ba kgone go atleya go tshwara batho ba 414 ba e le gore ba ne ba ba tlhiwa ka diketso tsa tlolamolao tse batlang di fapafapaneng mme ga tshewa ka uniformong ka mona ke 2,171 ke ka ke tholwa empa ga e kopana le 1,767 e le gore batho ba rona ba uniformo ba kgone go atleya gore ba e tshware mme ke batho ba leshome le tsomo ba thuseng ka dithunya tse semolaong ba robedi bona ba thuse ka mahlahlela mme ba masome a matlhano a metse mmedi bona ba ile ba tla go ba tshware ka morwa gore ba fumane ka dithetefatshe mme go le jalo ngwaneso ba masome a mane ka fela ba ile ba tla go ba tshware mme ka morwa gore ba tshware ka dithetefatshe bona e le gore go bona ba fumane ka dithetefatshe bana ba e le gore ba masome a mabedi a metse mmedi bona he ba thotse kapo ba tshwere e le gore ba ntse ba rekisa tsona dithetefatshe tsena jale a le mong o ile a tshwara a tshwarelwa go hapa koloi kapo go hijacka koloi mme ba masome a mabedi ba tshwarelwa go tlatlapa mme lesome le metse mmedi bona ba ne ba tshwaretse taba ena ya gore ba ile ba bolae, mme ba masome a mararo a metso robedi bona ba tshwaretse teko ya polao. Ga ke tla o dile epi teng ke ba bararo ba ileng ba tshwarwa ka yona taba ena ya robedi. Ke batho ba e le gore ba ile ba etsa kešone botlhoko e leng ya rapi go boofisi ba rona, mme ba 306 ba tshwanetse go otla kaka 306, mme ba masome a mane a metso meraro bona ba le ba tshwarela taba ena go tshwatla ntho dikgwebong le matlong, mme go le jalo ba masome a mane a metso robong ba ile ba tshwarela go ganna ntle ko ba ganna ba latlhetse ka mora matshwafo go bolela gore ne ba tlhile ba taue ke 49, mme 83 ka fela ke bontate bo mme ba e le gore ba fumanelo ba bana le ditokomane tsa ba ka gare ena ya rona Aforika Borwa. Sele ke 2171 ba e le gore ke batho ba ileng ba tshwara ke Operation Shanela ke kenyela e osang go yona. Ona mme ga ke tswela pele ke tswela pele ke ka leka go eletso e tswang ke seponesa tle. Go na le ketsale e leng e tsala ka mane ka bophelong section go na kwa mona ka Bloemfontein. Ke kgola batho ba opola ke ka mane ka mora tleliniki yane ya MCCP, mme mono go ile a fitlha banna ba bararo ba fitlha ntlong ya ko metsofe e mmele e le gore ka nnete gale ba dula mono. Ke ntate wa dilemotse masome a supileng a metse meraro le nkgono ya dilemotse masome a tsheletseng ya metse supileng. Banna ba ne ba itshotlhometse ntlong ya bona mono ga ba fitlha mono ke a ba batla tšhelete ba re couple ena ba fe tšhelete restamo, mme ba ile ba fetsa mo ntlong moo ga ba ka ba fumana letso empa ile ga ba tsamaya ke ga banka thelebišene le tse dingwe tsa dintlonyana tse e le gore ne di le teng ka tuku ka mono tsa motlakase ba di kenya koloing ya mahlatsipana mabedi ga ba keta ba banka le bona ba tsamaya le bona. Jale ngwana mme tsena se etsala e le sontaga misong ka sontaga, mme gotho ditlalelo di re ka nnete ba ile ba tsamaya le bona Bloemfontein mona ba ya odimofatshe ka bona, mme o fitlhela be ba ya mane Botshabelo mo e le gore ga ba fitlha teng ba ile ba ba kenya mokhukhung o mongwe mme ba tlalelela jale go transfera tšhelete ka di-cellphone tsa bona, mme go thwe ke motukogadi wa tšhelete bona o e le gore ba ile ba onka ke tsalong eno, mme ka mawa mono ke ga e le gore ka nnete ba banka ka e se e le misong ga letsatsi la bobedi ba banka ba ba kgutlisetsa kwa mo Bloemfontein mo na ntlong go bona, mme ga ba fitlha fa ntlong go bona ke ga ba kenya ka jarteng ke kae ka ke bona ba fitlhang ka yone koloi ka koloi eno ya bona ba fitlha ba ba kenya mo jarteng na keta ya ba ditsotsi tseno di a baleake jale o fitlha gona jwa tsena ngwana mme ka lesponisa go santsana ka batlhasa le batho bana pele go ba ntse ke tsena, mme re kopa manka tomanya ka bang le lesedi ba founele Lieutenant Colonel C. S. Smith ke nomorong tsena tsa 063 692 1192. Ke thetha ke Colonel C. S. Smith nomoro ke 063 692 1192. Ona mme ke nomoro
2: tsena nako ya mohlompe ya gore ke pote ka mola fela ke rekise ga ke gutlwa mona ratse bo tswela pele ntate Kagile ke le buile ba bedwa tsebele tswele sele leshome le motso metsotso ka morago ra bone mokgatlholo kwa go qetela ditheo mo dikelaneng re ntse re dutse lo le Sergeant Kagile re shebana le dikatlholo ditlolo tsa molao le mosebetsi o tswang ke sepolesa sa province ya Free State jalo ka e le mafelo a beke re boele gape re iphumanele dikeletso re etsa jwang go itshegeletsa gore re tle re dule ka nako tsotlhe re le letlhakong le letle la molao. Go botlhokwa go tseba molao, go botlhokwa go tseba gore na ke dife dintho tse re tshwanetseng re di etse, ke dife dintho tse re sa tshwanelang gore re tle re di etse le gore re tle re di utlwa gantle go tswa molomong wa sepolesa sa province ya Foreisetata ditlaleo dikatlego diphitlhelelo tseo lefapha la tsa sepolesa a di ileng tsa lefitlhelela ka nnete mabelo a tshebeletso la tsedi a ka sheba taba tsena a tsa molao ya ntumelelago ga e dutse mona seponono ee ke tle ke kgethelethele ka dilomong ka mona a ke boele ke gotle
5: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchos of Vodacom if fitile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Koba ditlolo tsa molao. Mamela ditlaleo tsa sepolesa lenanong la dikalaneng fela. Le emotsho moratuwa.
2: Le shuma metsotso ka morora ya bone mabedi ke itse ke lakatsa kgweletso pejana mane he hape le ke tla thagola puisano wa ka le mohlomphe ka rele. Ore o tlomong ele matsometseng ka jeno e o peteditswe ke sefuba jwale ke kopatlhe ka boikokobetso bogolo re tle re mo inele matsometseng lentswe la gae ka nnete ka jeno le batla le se gantle ka baka la sefuba fela o ntse a re fa ditlaleo ka jeno motlhomphe ka rele re ka menyeletsa mongaka
4: nekete ke bua ka taena ya e tsaetse ngwana mono kapanong and ke tlase tsa and se di ka ho bane ha hona re ka nne ke e ka ba tlwa ba tle fela mo mo mo e le re ne ba nta kantsi ho bona nae ka ngona mme hona le e mo wa ba tle le ba ho fanya ne ka pole ne le ke ne tshe tse ho re ke ena sa nne ka se di ho re ne ne nta te ba na le tshelte e ngata hobane kaka ne ba sebetsa mme go na le mo tšheletenyane le gore ba ile ba e fumana mme ya ba jwale ge go sona le batho ba nang sekeole ke fela ba ba tshekelang ba fitlhang ba banka mme ba bile ba shebana le taba e nako ba itrasegele tšhelete ya bone jale go bonale gantle gore go na le motho e leng kannete o a tseba e a gaufinyana le bone empa ge re sa tshwetse pele ka diphuputso mme ke tshepa go kannete go fumana ka taba tshwara jwa mme tere go saba sa rona ga ke sekeng ra bua ga be re na le tšhelete ba tsewa ke a tseba e ba monate gore o na le tšhelete o kgona gore o etse dintho tsa gago empa e teteng go na le le babedi le le baratani gore wa tshepakeng ke fumane tšhelete mme ba batla gore re loetsa tšhitsena leetsenaleetse se ke wa nna wa bua gotlhe mona gore ke tlo patala ke ntho mosebetsi wa ka ke tlo patala ke eng mme ke fumana tšheleteng ga ga gona tsheba gore na mo o buang teng ua go ena le batho ba feng ba e le goreng ba ka leka gore ba etsetse ke tsimpe jo ka ina hore ke ka nne ke ba ka ba tla batho ba tla ba tlhasela ka po e be bona ba yetsa ntse re ka kopa hle go tsaba se gore ha ke le ke mure pe tsware di ntse jo le lipinyane le se ka bua bo ha go ba ne go bua ha rona se ga le la ka le luko ka po se le le ba tla o finyana le bona ba le dikotla ba tsheba dikotla ba di bua kae kae mo le re ka nnete go tla ba na le batho ba e le gore ba tse ba shebile gona gore ba tlole batho ba baba kapo ba etse ke tsena e ba entseng o matlhatsipa a na ga ke tsewa o yona ngwaneso ke ka mane ka Welkom tsatsing la mobane ba kgone wa tla o tshwara letswantle le dilemo tse masome a raro a metse metlhano abuti ona o tshwarwa tsena ka morago re ka nnete arte chimani unit ya ona e leng ya Telkom K9 ke ga ba emisa kgomi e betlhile e bonana ka e dile ya belabela etsa mme ga ba keta o emisa ke a e le gore ka nnete ka gare o yona ntse ba sheba ba fumana mobokoso wa bangata mme ga o shebiwa mabokosi ano ke a o fumana gore ke mabokoso ana a kentseng disekarete tse e seng molaong mme ga o shebiwa ke ha o se go tsofa sa sona se ka se ke 1.2 million ka fela e se ga se le se fumana ka go khumbiwa ke ntate ene lo re ka nete ke motswantle Pulao ya, I'm seeing a little bit of a guy.

0: Masponki ponki ha balotsu wa batho hleke ntate ka re di lo fola hleke ka mane ka tlezo po ke thabo masilo ha tswe a phatsime ke re Victor ka mokana mahadi mpho mogolo le na tswe ka pita masbeke zondi tso phatsime sqwe ke tsirike zbeke thank you sponki ponki
1: ke kopela bana ba latelang o tshwara kopela mme ma motseki DJ o palama bese ya 25-2. Ke kopele motsali Pula Potsdamo ke ngwananyana wa ka wa ofela. Ke kopele Moipone ka ngwana ka Fixback o tshebetsong tsa matsoho. Danke
2: Siponono, siponono we. Ako re ke tsosa bana ba latelang hle. Tsosa bana ba ka maphomolong ene mane. Ke tsose moruti wa ka ke ntate Tlhone phomolong ene mane. Wa bobedi ke ntate Pule sposa phomolong ene mane. Ke tsose maboloka lerato ke re kaofela ba tsoswa ke Zulu ya matsididi ka mosebetsi ke Kronstadt lapeng ke phomolong ene mane famili ya ka ya leloko la ka la ha matsididi danko siponono
3: dumela e mosomoratua ke kopa go tshwara batho bana ba latelang ke re double king kae ke re Witinyasi ke re Mkholonkwena ka mane ka Kestel GVC o gana dindogo
4: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwa di sizwe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
5: O wa ra twa.

0: Emotso moratuwa, emotso moratuwa, ke rata go tsosa bana ba latelang mme wa ka ka mane ka ntlhalentleng e le mmading ke motlo ke tsose tuwa ka Alfonse Nthako motlong batlong botlhe ka moo ka ntha ka lentleng ka moo ke a le tsosa kaofela batlong ba tsosa ke kae ya ka Welkom ka mona ke tsosa batlo botlhe botlhe batlong lentleng moo.
1: Kgotso gape mafifi a batsoe batho e motsho moratuwa ke kopa mathela ka mane ka Clarence ke tshose mabana ba ka ene ke Thandi Msala le kgaitsedi ya ka Neo Morebane ona ka mono ka Clarence Phame ke ye ka mane ka Vanderbijl ke rentswa ke Morebane ke ka Aleta Fusi Msolodi Pietermaritzburg qetelele ka baahi botlhe ba meqhele le mapolasi a mabapi ke re batsoe ba phatsime ba msebetsi le wena be letsatsi le monate la labohlano mafifi a mmoho le weekend batho bana ba ratwa ke nna bona ba tsoswa ke diao Morebane mona Ficksburg tango

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa ka ye motle le ho seng ha letsatsi la ka tseno a re fumane palo ya lengtswe bukeng ya bobedi ya dikronike kgaolo ke ya mashome a mabedi temana le shome le metsusupileng dikronike tsa bobedi kgaolo ke ya mashome a mabedi temana le shome le metsusupileng ha hona ho hlokahala hore le lwane le ikemele fela le ke le bone ha morena a le pholo a pholosa setšhaba sa Juda le baahi ba Jerusalema le se ke la tshaba kapa la tshoha ho sasane le ba futuhele gobane Jehova o tla ba le lona momamedi ke rata ho bua le wena ka sehlooho taba sena ntwa ha se ya hao ka dinako tse ding leetong la rona la bophelo ha re ntse re kopana le maemo ho bonahala re sa fumane tsela e nngwe ya ho lokisa ditaba ha e se ho kgetha ho lwana temaneng eo re e badileng modimo o tisetsa baiseraele hore ha ho hlokahale ebile ha hona lebaka la hore ba lwane empa ho ena le hore ba etse hoo ba tle ba mo dumelle a ba lwanele jwale motho a ka ipotsa potso ya hore hobaneng Iseraele e sa tlameha ho lwana ke sefe seo ntwa e re etsang sona mme qetello ya ntwa ke efe barati wa ntwa e etsa tse latelang ntwa e etsa hore motho a kgathale mme e fokodisa pelo ntwa ke mosebetsi mme o timellwa ke ho hola ha o ntse o lwana taba ya bobedi ntwa eo lahleisa hore botho ba hao bo tle bo fele ntwa momamedi o lahlehelwa ke semelo sa hao hobane ha o lwana ha o kgathale maikutlo a batho ba bang esitana le maikutlo a hao ke yona fela o iponang hore ke yona a betere taba ya boraro ntwa e tukisa dikamano gobane dikamano di a dukeha di a senyeha taba ya bone ntwa e etsa hore motho a itshepe le hore ke yena ya iponang a na le matla rara ka matla a hae mme motho ka matla a hae a ka etsa tsohle o bona hoba le modimo wa seletho momamedi ha ke tsebe seo o lwanang kapa o se lwanelang o seng ha letsatsi lena e re ke o tsebise le ha e kaba o lwanela lenyalo la hao le fela o lwanela ho fumana mosebetsi o lwanela ho bona ngwana hao a tloheletse dithithifatsi o lwanela ho fumana seo o ka se jang o lwanela ho bona botle bophelong ba hao mohlomong wa lwantshwa mosebetsi moo o sebetsang teng ka hobane o fumane nyollelo mohlomong wa lwantshwa kerekeng moo kerekang teng tseba ngwaneso ntwa ena se ya hao dumella kereste hle le ho seng ha letsatsi la kajeno ho o lwanela ha o hlokale hore o lwane ikemele fela o tle o bone kereste ha pholosa bophelo ba hao o se ke wa tshaba kapa wa tshoha thola hore tu e ba mangweleng ka mehla e ba haufi le modimo momamedi le hoseng ha letsatsi lena bina mantswe ka tshepo a mmina sefela ke na le modisa ke tlabe ke hlokang ke a ipisang Jehova modimo o phelang o sa tla mpaballa le bophelong bona mme ke tla hlola ka mehla ka tlong ya morena jwale le ka o sa feleng amen
1: jwale le ka o sa feleng amen mabelo a tshebeletso ya lesedi gantle godimo tlhogo gorra ke ya bohlano naka moloi le moifo wa makumane a mona le mane dithapo ke tseo
2: are le bohe mzwaki wa hakatshela ka le monate la ditheoa dikalaneng go fela le jwalo ne pile kwete le kana ga jwale ke le nna le ditaba ho seng ka matsheke ha rabeke tsebeletso ena ya se DFM ke makumane a mona le mane empa he re pele re tsola pele ka le nna le ka jeno re fetele ho rarabosana madie he ho re balla ditaba tsa pele tsa letsatsi e le ditaba tsa ho ra ya bohlano

0: ha re le bohe rabosana madie he ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano o tla khutla ka tsela telang rabosana hore nya botshelela ha le na la makumane a mona le mane le tla be le fihla pheletsong ka jenu ke la bohlano la la tshelela la la supa go di ka phato selemo sa udimo sa 2026 ha re le kole tse ka se hlong seng hona ho makumane a mona le mane Moga wa Democratic Alliance mafelonga na beke o thagola tokomanya ona ya boiketo ba dikgetho tse tlantsa magotla a metse. Go tsa moruo seboka sa bone sa selemo le selemo sa basadi ba beta peleng kontinenteng ya Afrika se bitswang DLO African Women in Leadership se gakotswe semmuso Johannesburg. Go tsa dipapadi, dipapadi tsa mahopo wa mantshano MTN 8 wafawafa di a thagoa mafelong a beke. Likinye kholo kona la peng ya papadi ya bolo ya Betway Premiership. Tsena le tsedi mamedi o tla imamela tsona ha lena la makumane mona le mane le ntse le tswala pele ho ntlhagola letsatsi ka jeno. Re le kola le ano le sebediswang ke dikhampani ha di fokotsa basebetsi e le la section 189. Re bua ka taba ena tjena ka engwe ya ditshebeletso tse tsebalang tsa kgaso ditaba kwano lapeng. E le mahatong ona wa fokotsa basebetsi ipapisitse le leano lena la karolo ya molao wa basebetsi wa 189. Re tla buisana le setsebi sa ditaba tsa basebetsi ka taba ena ho tlisa kutlwisiso ho wena mosebetsi ka leano lena. Mohlophisi wa makumane o seng hona kedimakatso motshweneng bahlahisi ke lerato sarabele le gape o Mokwena malepantse jobo o laola kgaso nna le ka lebitso ke naka moloi ka go kere ga re be maotlwana jwale o fitlha gore nyane ya botshelela ha lena la makumane le tla be le fitlha pheletsong mamedi wa tshebeletso ya CD FM ke a o dumedisa gotlhe moo o mametseng tshebeletso ena o le teng go seng gona dikgutleng tse nne tsa lefatshe gopola makumane o a tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng ko ukapere ke metsotso e le shume ka mora hora ya bahlano ha re fetele ho Ramatheola.
1: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jolo ka di refill di fika pedi fitse pedi. Tsa di 750 gram kapa di 800 gram tsa Nescafe Re-Coffee Instant Coffee ka 219 randa. Le di 100 ml tsa pedi tsa Colgate Toothpaste ka 40 randa fela. Di solo di fumana ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Keteka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Di tropa tsa fapaneng, dina go di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka ofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
3: Ho bona tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela ho digital stokvel ka FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle o na le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya sebeletso sa ditšhelete le dikadimo wa semolao
0: mamedi ho se khutlwana sa ditaba tse ka setlohong ho marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba re tla buisana ka dintlha tse pedi ya pele ke o bolao wa mologotlo wa mokga wa ANC sebosiso Khwela eo e neng e le mologotlo wa legotla la motse la eThekwini Durban Khwela o thuntswe a le kantorong ya hae e Klerwater haufi le Marine Hill ka bophirima wa Durban maobane ke tsalo ena e etsagala nakong ena eo mekga dipolotiki e tukisetsang dikgetho tse tlang tsa magotla a metse go ya ka wena mamedi sesosa sa dipolayano sa boka dipolotiki nakong ena dikgetho ke e sefe gona ke eng se lokelang go etswa go fedisa tlwaelo ena ya bobedi e ore ka thabelang go utlwa maikutlo a gago ka yona ke dipapadi tsa mohope wa MTN 8 tse bapalwang mafelong a ne a beke go Betway Premiership ditlhopha di na le bakwetlisi le dipapadi tse ntšha o di bona jwang dipapadi tsa mafelo a beke o se bona jwang setlhopha sa gago ke setlhopha sefe se o naanang gore se ka gapa mohope o ne a selemong sena re ka thabela go utlwa maikutlo a gago ka go letsa mohala nomorong ya mohala ya 086-000-3084 kapa wa romela voice note nomorong ya mohala ya WhatsApp e leng 071-846-0740 ha o todimana ko mamedi metsotso ke leshome le na le metsomedi ka mora hora ena ya bohlano o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantla ke lesedi FM re hatela pele moga wa Democratic Alliance o tla thakgola tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho Johannesburg hosane tokomane ena ya DA e thakgolwa tlasa mokotaba o reng Working for All. Re buisana ka taba ena le mmueli wa DA e leng mme Karabo Gagau. Kgotso mme Gagau, wa metso tshebeletsong ena ya lesedi FM oseng ona.
4: Ke
0: a le bone.

0: Me ga gau tokomane ya lona ya selemo sena le ditshetlaile tlasa mokotaba o reng working for all e leng go sebeletsa botlhe go bane le kgethile mokotaba ona.
1: Mokotaba ona wa botlhokwa gobane ga re kena ka gare go metse ditoropo kao fela dimasepala tsa legae ga di sebeletse botlhe. Ga re shebe matšhabeng, matšhabeng ga a sebeletse batho ba matšhabeng, go sebeletsa batho ba ma ANC fela. Le teng melwana e mmalwa ya teng ya bona e seng batho kao fela. Kena ka gare Thabong seretse di a setla gotlhe, ditsela ga di tsamaye ke diphotholo fela gotlhe mo yang. Ka gare Thabong 62 mantsibu ya go fitlhela 6 gape go na metsi ka gare Thabong. Ntse re na le tabena ya timatima ya motlakase mo masepala o kolotang Eskom mo dibilione tsa diranta fela tšhelete e neng tse e fiwa batho e na le gore batho ba sebedise tšhelete wa ba patale ntshetsopele ya ditshebeletso ya ba ba pokothela ditšhelete ba ja tšhelete ya batho ka setlhoko. Go botlhokwa gore mang le mang a dulang ka gare go Aforika Borwa e leng mo Aforika Borwa e be o phela ka tsela e leng gore e na le seriti, e be o na le ntshetsopele ya ditshebeletso gotlhe ma a leng teng go sa kgathaletseng gore na Western Cape kapo o ka gare Foreistata. Metsi a tlame a be teng a tlhwekileng a phalelang gantle 24/7. Ditsela di tlameya gore di sebetse ka tsela e lokileng for botlhe gore na o ganna range rover kapo ganna data ga ba tlameha go tshwarwa ke stress sa gore na lebidi o tlo le repreisa ka bokae gobane photo di tlabe e jele lebidi la gago le gore na insurance e access e tlo ba bokae ge na ga o na le insurance. Re tlameha go etsa bonnete ka gore batho ba mmasepala ba latang ditoti ka gara mahae ba etsa jalo beke le beke. Gona tsena wa tseba le wena gore ga o feta ka batho tse bile ba itatlhela toti tsa bona mebileng kapo gona pela mo ba dulang teng gobane dilo tsa mmasepala ga di tsamaye dilatsa ditoti ka gare go motse ke ntho e tlameyang gore e rokeo. Di-street light ga di sebetse. Batšha gona tsena ga ba tsebe le gore ba ye monateng ga monate o siwa gutle ba ntse ba bolokile gobane tseleng ga ba gutla ba ena ba tlo retlwa ba tlo bolawa ba tlo kgotlhotswa gobanele go lefifi fela ga ona mang ga bona gona enke ebile go tlameya gore ebile go be le seponesa sa mmasepala se e sebetsang se patrolang se thibelang botlhokotsebe bo e leng gore bo ba teng e se ke golola fela ntho tse mmala ke sa see morago seretši bana lesong bo e leng gore batho ga ba tswa seng motho go na leng gore a bule festere gobane bosiu kao fela o na tlhoka moya o motšha gape moya o motšha o nona o fumanang ke seretši e leng gore ke kolo e fetang seno se le ka kamoreng ke bothata ntho ena se ntho e leng gore re tlameyang re re phele re amogela. Ka Sontaga mme o tla ba phele curry ga kgone le utlwa monko wa curry le garlic ke seretši kena ka tlong le yone ntho tseo tse jalo di tlameya gore di lokise ke ka gore reng re sebeletsa otlhe gore na o ka toropong gore na o ka lekeišeneng o tshwanelwa ke ntshetsopele tshebeletso e e leng gore o fa seretši.
0: Mme ga gau e menyame ga dipolotiki eo re seng re buisane le yona ka dikgetho tsona tse e tlang tsa magotla metse e bontsi tsa itsa dikgetho magotleng a itseng fela a metse di e yona e tla sebetsa jwa ntlheng eo
1: e tla gape wetso
0: ke re le ikitela dikgetho magotleng a itseng fela a metse kapa le sebetsa jwa ntlheng eo
1: re ikitlela gotlhe masepala o mongwe le mongwe le o mongwe o na le dikhandidate tsa mogao wa democratic alliance dimetro toropong tse kgolo le toropong tse nnyane re na le dikhandidate go ya kwana le kwana e leng gore ntho e leng gore e ipapisitse ga mmogo le yona manifestela wa rona o botsa golang go sebeletsa botlhe ga re re batla go sebeletsa batho ba ditoropo tse tlhameng fela ba batla go kena le ka bo liberale ba batla go kena ka gare go ditoropo tse nyenyana tse e leng gore batho ba di lebala kapo ba re ke ditoropo tse futsanegileng tse senang mang a di bonang.
0: Ke godi ya basadi ene godimo mme e be tokomane ena ya lona ya boiketo ba dikgetho e reng ka dintlha tse amang basadi tse kang diphephetso tseo batho ba leng le tsona tse jalo ka bofuma tlhoko ya mosebetsi tlhoko ya matlo mo le tlhekefetso ya bong gara tse dingwe.
1: Boikarabelo ba local government ntate ke boikarabelo ba ntshetsopele ya ditshebeletso tsa legae o bolelang gore masepala ga a investa in infrastructure ya yona gantle a etsa bonnetse ba gore borakgwebo ba kgona gore ba thee mesebetsi ka gara local economy batho ba e leng gore ba kgona go ikitla batla ba kgonang gore ba ikitlaetse ba kgone gore le bona ba le kokotsa ba batle mosebetsi ntse e ikentse batho ba basadi ka gare taba eno fela ga ona motho a utlwang botlhoko ka tlong go sena metsi jalo ka mothanna gore na o pheya ka eng gore na o tlhapa ka eng o tlhatswa diaparo tsa bana le lelapa ka eng o kolomaka ntlo ka eng setse tsa mofuto jalo o tla ka segalesio gore na o pheya ka eng o aena ntho tsa o ya mosebetsing le tsa bana tsa o ya sekolong ka eng ntho tseo kao fela ke ntho tse e leng gore di sherane le mosadi ka tlong ke ntho tse e leng gore di tlameya gore betsi a lokisa le tsone so ha re sheba le taba ya GBV re sheba taba ya crime ka hare ho Afrika Borwa re ke buile ka sepolesa sa legae sa le masepala e leng gore tlameya gore e be teng sepolesa se e leng gore se tlameya gore se matlafatswe sepolesa se se be teng ga go a se gore tlamele le sepolesa se be teng fela ekae City of Cape Town le Johannesburg go be le di-metro police e be ka gare go matšhabeng o Welkom-o
0: mme ga gau ga re leboe ga o tswile o abisana le mamedi o seng gona le ka moso mme mamedi eo ke mmueli wa moga wa Democratic Alliance DA e le mme Karabo Gagau o ne a bua ka tokomane ya boiketo ba dikgetho ya moga wa DA e thakgolwang o sane Johannesburg Ramatheuna.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
3: Mabedi ke metsotso leshome le na le metso e robong re ya re di bile horenyane ya botshelela o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ena ke nako ya hore re kene ho ntlhakgolo ya letsatsi. Boholo ba basebetsi mesebetsing ya bona ba tobana le mohato o fokotswa mosebetsing ho ipapisitswe le molao wa basebetsi wa section 189. Morao tjena e nngwe ditshebeletso tsa kgaso e phatlaletse hore e tla sebedisa mohato ona ho fokotsa basebetsi ba ka bang 170 le motso o le mong ho basebetsi ba ka bang 309. Ho utlwa hore molao ona o sebetsa jwang le hore ditokelo tsa mosebetsi a tobaneng le mohato ona ke dife, re buisana le setsebi ditabeng tsa basebetsi yena ke Mohlomphehi Wandile Xabuza. Kgotso Mohlomphehi, wa metso tshebeletsong ena le sedi o seng hona.
4: Madume Moifo wa Makumane le mamedi wa Lesedi FM.
3: Ntate Wandile, ha re bua ka molao ona wa basebetsi wa section 189 re bua ka eng?
4: Mongata ke karolwana ya molao o shebaneng le dikamano tsa ramosebetsi le mosebeletsi, gore ha e le gore go tlhokagala go fokotswa lenane la basebetsi kapo go fediswa ha dikamano tsa go sebeletsana magareng a mosebetsi le ramosebetsi, process kapo tsela kapo motšha o tlamehile o latelwa ke o jwang. Jwale o tla fumana gore ga le kwana ba tlhane ba bua ka dintho tsa bo di-last in first out or bo first in first out, molao o so le teng gona jwale o rena o tlamehile o be le nthwena e feng ke dipuisano tse bonaletsang gore gobaneng ramosebetsi a batla go fokotsa lenane la batho. Na ke ka baka la tsa moruo, na ke ka baka la ntene re tsa gore ke di-operational requirements, kapo go na le phepetso tse dingwe tse e leng gore di etsa gore kgwebo ya gae e seka tlhoka batho ba e leng gore e ne ntse e ba tlhoka pele. O tla gopola ka mora selemo sa 2020 ka nako yane ya COVID dikgwebo tse ngata di le tsa qala da ba le thotse le gore work from home empa ha nako e ya haya ha bona hana dikgwebo di kgona go tswela pele ka lenane le lenyane la batho. Ya ba batho go qala go kena di section A189 engagement gore go be le ba bang ba fokotswang ka moramo gobane the operations ne di sedi sa kgone go mamella lenane le legolo la batho. Gagolo jwang tshebeletsong tsena tsa go phatlhalatsa la ditaba tsa gopola mathasong a bo 2010-2012 e ne se ka tsatsi le letsatsi go nona le phatlhalatso ya di newspapers kapo tsona dipampiri mo e le gore ne di printwa di phasalatswe di distributed naga kaofela. Empa o tla ga o sheba matsatsing ana o beke ya feta motho a soka a bona le pampiri e le nngwe newspaper go hang mahlong. Jale di-operational requirements kapo economic requirements di etsa gore boramoseditsi ba kgone go sheba na le phepetso ya gore na bantse ba hloka lenane la batho ba ne ba le hloka pele nna.
3: Ke mehato efe ntate e o ramosebetsi a lokelang ho eng ka pele a kenya mohato ona tshebetsong?
4: Overarching haholo ramosebetsi thahasello ya ramosebetsi e mong le mong kapa kgwebo e nngwe le nngwe ke o atisa phaello tsa yona. Empa ha e etsa jwalo e tlamehile gore go ska hatikela di tabatabelo ha ke no re ditokelo ditabatabelo tsa basebeletsi go ba go na le ntho re e bitsang gore ke a positive correlation dikamano tse positive go ba di-profits kapo diphaelo di ba teng gobane go na le batho kapo lenane le legolwanyana la batho ba e le gore ba tsetela maatla a bona go atisa diphaelo tsa kgwebo. So ramosebetsi o tlamehile go sheba ditabatabelo tsa basebeletsi le gore na ga ona ka mokgwa o mongwe e le gore go ka etsa lenane la batho ba ka latlhelwang ke mesebetsi ke mogato o ramosebetsi a o nkang le be lenyane kapo le seka ba seo go hang.
3: Jwale mogato ona ga ramosebetsi a sa nkile qeto ya gore o kenya tshebetsong o lokela go nka nako e kae a sebetsana le ona bonyane pele ya ka re naka ke o fukuditse tswa ka lemati o hae
4: ha e qala process e hantle ramosebetsi tlare le go fana ka notice kapa tsebise basebeletsi ba e le gore ba ameha gore re shebile gore matsatsing a masome a supileng kapa 70 days batho ba bangwe ba re ke 60 days empa ga o e bala gore matsatsi a weekend kapa a mafelo a beke kapa ga o na le di-holiday matsatsi ao ga a bale jwale o shebile nako e kanka bo 70 days mo e le gore ra mosebetsi a file basebeletsi notice gore re na le tšhebelopele ya go fokotsa batho etlang re tlo bua re bontshane ntho e nngwe le nngwe be e pepeneneng gore ka go etsa ka mokgwa o re tla ata ka tsela e jwang mohlomong ka di-profits kapa gona jwale ga re etse phaello go hang kapo re tee mohlala gona jwale ga o sheba yona kana le ena o buang ka yona television bothata ba yona ke gore ga ena presence golo online jwale batho ba bangata ga ba sa emela 7 ya bosigo go utlwa ditaba tsa letsatsi batho ba ntse ba tsamaya difonong tsa bona di-computing tsa bona mesebetsing ba kgona go tlela ganyane ya shebe fela ditaba di tsamaya jwang ke ka go ditaba tsa bosigo gagolo jwang tsa television di thefole gagolo bane ka nako eo di bapalang ka yona bongata ba ditaba se di utlwaetse e le ya on gagolo mo e le gore go na le radio le yona e ntse phatlhalatsa ditaba tse tshwanang.
3: Jwale ha re bua ka taba ditlhapiso gobane jwale ke mona le re ke lebelapeng empa nako ya ka ya go beya mejafatshe ga e se o fitlhe moo company lokela go sebetsa jwang
4: go na le ntho o thweng ke severance pay mo e le gore go balwa nako e sebeditseng go ya ka dilemo tse o di sebeditseng companying ebe ga e le gore o no le mosebeletsi wa moshwelelo go tlabele go balwa gore ka kgwedi e le nngwe ka kgweding le nngwe o tlamehile o fumane moputso wa beke e le nngwe jwale go balwe ka selemo ntshware ka selemo o fumane moputso wa beke e leng yona severance pay empa di-company di na le gona gore kapo dipuisano di na le gona gore a re nyolole sekepe le sena kapo o na le metšha e meng motlhomong gothe basebeletsi ba itseng ba tla fua motlhomong katiso kapo training ya gore ba lo ikemela motlhomong dikgwebong kapo ba lo ikemela gona ntho ng ntse ba e sebetsa empa e le batho ba e se ba mosholelela go ga ba nne ba bitswe ga o tlhokagala gore ba be teng kapo ntho tsena tse batho bana ba bitsang gore ke di-freelancers kapo ke di-fixed term contractors.
3: Tete wa ndile kopa o tshwaranyane fela re o ramatheolo ga re gutla re fe mamedi sebaka sa gore a o botse dipotso.
5: Major League Birthday ya Shoprite e gotile hape. Boloka extra. Disolong tse jolo ka 2 liter efe kapa efe ya Tropica Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Boki French Poloni ka $24.99 fela. Disolo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Ha Shoprite fela.
6: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re kudisang. Bahale bohle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaiden ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaiden ke dihlwekisi tse re rotsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaiden ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona. Se ntshang ditjhefo tse re kudisang le ho re fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa Prosaiden. O boloke lapa la hao lotlhe le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaiden. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5 Prosaiden Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe bakeng sa lesedi le eketileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaiden, ha se Prosaiden.
3: Mamele ke metsotso e robong re a gidibile hore nyane ya botshelela mo lena la makumane le fihlang pheletsong teng o ka galetsetsa nomoro ya mahala ya 086-000-3084.
8: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: Mamedi wa rona pele ke ntate Pule Mabena o letsa a le botshabelo. Kgotso ntate.
9: Tete ka loyi
3: re apela ntate ga botsa putso
9: ege na putso ene ke go sa e kilo e kore ke ka tsela ha ntate a re ra mo service e u ba ka phelo empa ha ba ka phelo e ska si di sa itaba tlo se sa mo sebeletsi ne putso ene ke go sa specifically e ke nana u bi sore if e do hore wa fokotsa mo service before nako ya how e fika ana tlo ka ara ba hanka ka kusa hanke ne o fokotsa before nako e tshaya ne ha ke se CS to lo jola bo
3: ntate
9: ke bo ile loyi
3: ha re le bo ntate mabena ntate madoda ka ma di khetla go tsona ntate
10: ntate ka go tshile ntate mo ho le ntate amshanga ka buza ma Africa bro ma tsela ntate ke khatsa tsa ke tsena hore le ho fokotsa basebetsi ho re ba na le plan e tswa hore ha ba no fokotsa basebetsi ba na le plan e ba e fuwa mohlomo ho ba ka sebetsi hobane ka mantswe ma plan e jwalo kapa company e fokotsa basebetsi ke bontsha hore ba keke ba kgona ho hira basebetsi ba re lebeletse ba kentse tsa basika ba di company le mo le selemo o na le batjha ba jirwa ka mantswe a mang ye yona re tle re le ba le tla emela ba yang dipentshile go tloa mo tsa ba tsena ofukotsa ka mangwe tsa mang tloa mo thata bona ba re ba tsha ba ke se hlole ba fumana pe mo se mo di company tsa rona ka go bona ya le bona
3: ntate ma dora ga le bua mo bidio qatela ka versus brown ke ntate sabata go tsonda
11: ntate ke pitse o pitse
3: represent that
11: ke bo tsa ntate go lo thuko according to job creation act to tell us ka bo sebetse e leng re ja ke fokotsa mosebetsi na ha ke na tsona ke di fee ba di beha kae hore ebe nna ntse ke batla ho sebetsa ka mona ba mfokotsa nna ke batla nne ke kgone ke dike fatshe o mfokoditse ntse ke se batla ho fokotsa ke di fee ke a lebo
3: a re lebo ntate sabata ntate wandile ke a tshepa o di tshwere
12: re di tshwere mongaka a re qala ka ntate sabata mongaka ha ile hantle ha ile hore o mora mosebetsi o phatlala ditse hore kabo ya hae ha e sa kgona ho mohlomong go jara lenane leo e le le jara peleng e bile o latetse mo motsha le ha wena ditabatabelo tsa ha o le mosebeletsi e le gore o ka gona o tswela pele ke ka go o tlamehile go be le dipuisano mohlomong le ka fitlhelela mane gore ga ne ke gola dikete tse lesome ka kgwedi mohlomong ra mosebetsi o ka mpona plane gore na ke ka amogela mohlomong ke teye motlhala dikete tse tlhano nne ke tswelele pele ke sebetse le go na le gore ke lo dula gae ke dipuisano tse e tsagalang ke ka go di tlamehile be le diponaletso gagolo empa molao gone kobelela ra mosebetsi gore a o tshwarelele mosebetsing o tswele pele empa kgwebo ya gae e tsa tlo gona go lefa kapo kgwebo ya gae e tla ba le diphetetso tse dingwe mohlomong tsa semolao kapo tsa go tswela pele ga re gotlela go ntate wa bobedi mo e le gore ga re lebale ka gore go tla ba le theo e ntšha ya mosebetsi ga e le gore thuto ya rona kapo kwetliso e re fumanang ka golo jwang batho ba batšha ba ntse ba di dilemong tsa go passa matric bo 18 bo 20 ba ka fumana tataiso e ntle le training e ntle e le gore e ipapisitse le ditlhokego tsa mosebetsi e le gore e ba teng ga golo jwang dintho tseno tse tshwanang le di-computer kapo batho ba bua ka AI gona jwale empa ga golo jwang le tlhagiso ya mohlomong agriculture tsa temo re ipapise le dintho tse e le gore di ba teng mofelelela o gopola agriculture se fela go lema mohlomong na le bo agroprocessing tse dingwe tse e le gore le tsona di tlhoka thuto e itseng ya di-computer tse dingwe di tlhoka matsogo ga e le gore ka ba reskila batšha ba rona gore ba kgone go lebana le diphephetso tse ke tsa bang teng mohlomong go tloga gona jwale go ya dilemong tse lesome tse tlang le go feta jwale ga re gotela mane mo e le gore ntate ore ga kaba ga e le gore o tlameya go tloela se fitlhe go safety ga ngata o tla fumana le lekgetho mane ga e le gore o tloela mohlomong ya mosebetsing o le bo 55 go ba le nyegisetso tšheleteng o e fumanang go kgothaletsa gore batho bana ba batšha ba kgone go fumana menyetla ya go sebetsa e le gore batho ba ba godileng mohlomong ba se ba le gaufinyana le yona pension bo 58 ba seka angwa ke yona section 189 e ntse re bua ka yona empa ba kgone go fumana taba tsa bona kapo tšhelete tsa bona di ntse bonyane di na le tax e nyane e hutsweng kapo lekgetho le lenyane le hutsweng go na le ga e le gore ba tla emela dilemo tsa 60 mongaka
3: tate wandile mosebetsi a angweng ke section 189 na go na le moaka lebang teng go phepetsa go nyaolwa kapo fokotswagae mosebetsing kapo go ipiletsa kgatlhano le go fokotswagae
12: mongaka go na le mo e le gore go na le ga o na ponaletso kapo go bile le leeme mo e le gore ga o fokotswa batho otle re fokotsa ntate moloi re sia moketekete e le gore ga ya etsa ka nepo kapo ka motšha o bonaletsang le motšha o e le gore batho kaofela ba e le gore ba etsa mosebetsi o tshwanang ne ba fiwe monyetla gore mosebetsi wa bona o ka bolokega ga e le gore ra mosebetsi o selekaneng sa bargaining council mosebeletsi ya ka a ya go bargaining council a fitlha tla le ataba tse tsena kapa e le gore ga bana bargaining council ba ka nna ba ya CCMA motho a tsho go CCMA na le ditshebeletso tsa gore mohlomong at conciliation level ra mosebetsi ya ka sheba gore mohlomong kapo a bontsha gore mona o bile le leeme kapo mona ga wa sebedisa taba tsa gago ka ponaletso o ko le shebe mo bora mosebetsi ba bangata ba tla e sheba taba eo mongaka
3: ai tate wandile re lebile gagolo ga o tswile wa bua le mamedi wa tshebeletso ya lesedi o seng go na ka taba ena le ka moso ntate
12: erere hi gorgeous
3: ntate mamedi ke ntate wandile xabuza yena ke setsebisa ditaba tsa basebetsi o re fitlhisa gantle pheletsong ya lena la makumane go seng go na
8: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News gaena kabelo
3: se gabola jwale ya mamedi se a bua gore re fitlhile pheletsong ya lena la makumane ka jeno mme a ke kgutsa mona rabosana madie o tla re bala ditaba tsa ora ya botshelela mme ka morago mo moifo wa thago wa breakfast show o teng ka morago bona e tla ba itlhabolola imatlafatse e teng kala ditaba harampa ya motsheare ka pirimana e golo matshotlo ke la dintlha le diketsagalo tsa letsatsi ka leng. Motlhophisi wa la ka jeno ebile Dimakatso Motshweneng, batlhagisi ya Barape Mokwena le Lerato Sekabele, Malepantsi Jobo ke ena ya neng a laola kgaso. Nna la ka lebitso ke na ka Moloi, ka gore ke re o fitlhelape a re kopana nakonyane e e tlang ga e phaphathwe.

0: Rinyane, re tla e kaofela Rinyane ya borobo. Diora tse tharo kaofela re katelela jalo letsatsi kapa re katelela jalo beke. Lenano lena la atlhagoa breakfast ke la o qetela ka jalo jalo ka labohlano. A re tsamaya ka jalo se re tla gutla ka mantaha, re tswa o phomola, re tswa utlwa gore mafelo a beke a jwang. Aforika Borwa re be mmogo. Lo regeno ya borobonga ga le bua go lohle mo ifa makubana mo nale mane ka metlhale metlhabo se batsiwe motle ba dientse o re ga re bohlalo fitlhelo re ga botshelela ba o fatsona ditaba di felletse bona ga mo tlhelo re ga borobonga tumela nhle
1: la bohlano la bohlano la bohlano aye ye ke la bohlano la ka lebitswa ke monono ke o sola khaza le nna ke tshujwa lohle mo mamela tsebele tswala se FM ke wa madume ke re tha go a ke na he wa tseba le nana le rata ka Fashion Friday ha o sa tshula khaitsedi ya ka re kena mafelo ga beke ge lo ala tswa fela wa tseba go manta ha itlata e tlo go sa go la hantle e re behe la bohlano fela he re a leboa gore bekena ya pele ya kgwedi ena ya phato re phetetsa monate ke la bohlano la pele la kgwedi ena ya borobedi mamela ya sebeletso ya lesedi FM sentse ke tshokere ke a tseba gore ke teka basadi e bile beking ena e tlang e tla hlebeletsa tsi la phumolo re a leboa ka nnete ka sebetso e laetswa ke basadi le montsa o feta go tseka ditokelo tsa basadi hey re a leboa le bua ka jeno re le basadi hona le nthotse re gona o dietsa re gona o reka matlo re gona o sebetsa re gona o kena sekolo ka le bakala o bane basadi ba ile ba ema ka maoto re furvuti keke wa loka keke wa loka muso wa bohanya petse muso wa gatello re a leboha ka nnete mamela tsebeletsa se FM le nna ka leno ke ho a madume ke re mo ifofeletse ha re yetse nthwena ke la bohlano hallo
0: le chepato teng la kika cha jalo ka la bohlano tjena chepati re go dubela se boswa ka le ka
2: moro moro nde disco dancer moro ka mono DJ lwana comrade Johnny to ka mahawle ka ka je
0: ah re na tikela bohlano wena che party ya no ya mathanako re shebile le tsena tsa rona tsa bolo ya lapeng di gotlile wena che party ha ke tsebe che party ho fitla ha ka now no na na hore tla be se ke jo tsitso re mokotlisi a tang ka mong ha di go bros ke mang ka pa ha yo makatse ho bane ke ma bagana mona si muso hana ha ba le batsibisa bana ba safa hore a e ka nnete mong ha di go bros o be a meja fatse
2: ona me e bang ho ya ka nna ke ke batle wa tswa ho sebeletse mpele ga o ka tla ho hong re kgone ho lukisa dintho nna ne ke lebeletse go mohlomong ka kgwedi ena ha e qala maqalong a yona re tla tsebiswa ya ga mokotliso wa lona e motjha ke
1: o ene le o itshetlele tabeng ya go nahana ho sona le le boitukisetso go re sa faisetsa dintho ka pele o feta pele
2: e ne ke nahanne go batla ke ba bontshe go ba etsa dintho ka pejana le hona hape gore ba fe mokwetlisi sebaka sa gore a hlanna tsebe a shebe dibapadi tsa hae gobane se kgwedi ane a loetse ke ena di a qala di-qualifya jwale re tla bona gore na re ya kae
0: ke a kgola gape e bontsha gore mohlo mong ha a tswe hole
2: akere mongadi Mackenzie o le a hlalosa mongadi Mackenzie o le a hlalosa ee a ke tla e bapala ka jeno o le a hlalosa mongadi Mackenzie taba ena a mokwetlisa ga re tlwele o na re tlhaba mediepe re a kwana re ya kwa
1: fela ne ke batla gore le ga e be a tswa go lefofane tsa mogaong jena di
0: apotlaa ka o bankana go ja ho le
1: khatsi ya ke pa tutulela o ga pa tsusa fela ke se fofa
2: fofa le tsa ha o ka ho le dire ke etsa metsi ka moe
1: na jale ha ino ba ho le khatsi ya ke tla ba fela ho palapala mafela M2 and I tla ba nthotsa ho
2: e a o tlile tsho ke ga mohlomo e sa fa itla ka nnete nthodi ka fetwa di etsa hale ka mogore lakatsang ka teng
0: chepata o be jwa lore mmogo boso
2: ke yota
0: mamedi o se ka ba lebala ke la bohlano ka jeno tsa fashion e diteng re tlatla re tlo kgwatha motho ke mang ya lehlonolo ka jeno re bapala molaetsa wa hae o tla utlwa wena dula boletse dula mametsa a re gutla kgwatha motho
3: re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays fumana maqa a robedi a nama ya kgogo di-chips tse kgolo tse pedi le mini loafu tse nne tsena tsohle ka 159 kha boloka 75 ranta o ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 litre ka 5 ranta kha re rata o fatshwa le rona bohlanong lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
4: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G e ntjha ntjha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app.

0: kinna nkosi matira debe ka mo ka mo zero sendala ke kopela motswala wa ka ke le motsama ikwetse o ka mane ka Harry Smith ke tichere ka teng ke re a thagowe sa tsaelo se a tswe ka mafolofolo ao a lo ruta bana ba sekolo ka lerato le le ka matla ao ke a mo rata ka pelo ya ka kaofela ke mo kopela ka pina ya ntate Stana ya isandla phezulu thank you
1: a siamehala a siamehala mme
2: Ona re fitise molaetsa.
1: Wa
2: ntate Stana nkosinathi gatebe kamo ka mautse Rosendal ara ke khwatha motswala wa ka e le motsamai yena o Harry Smith e motsamai wa ratwa mfe king haxa drope ha

0: Mashuba babela basero bale fela basero sanga fela sora yabo selela izandla phezulu. Kenta testana le touchline radio kila bahlano kachelo re tla utswa tsela tsa fashion di emetjwang puleng thabengkena motho a tsebantsa fashion re bitsa jalo re ke fashion friday le ka jalo re tswere sebele tswe ka mantlhale seri ya fam a tlo re falitaba hanga tare ya jalo mafelo ka beke ke ke rata ho tlo re puleng tsela tsa fashion di emetjwang kha tsela ka kena motho a tsebang antle already tsa majwang tsena tsa fashion le ka jalo
1: Bona ha ba tba sasanka ba pegi di fashion ka mefuta go thagwa ya le sedi FM re bontsha nanta ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion
2: nka tesi go a be
1: wa rata go mame le sedi FM ke molelo
3: Abara tsabara tswale sedi metsotsi dula hantle mashuma mabedi ana le metsi robong ka mara hora ya botshelela icon out tsa fashion di mabitso mo mamedi di mabitso me ka di labohlano jena re ithuta tsona hore mabitso a tsona ke bo eng ha batla o jwetsa hore ke di costume jwa le ka jeno re bua ka chillapreneur outfit hore ha o bitswa chillapreneur o chillapreneur re tseba entrepreneur jwale Mona ke chillapreneur re tseba le tenderpreneur o ngata fela he o teng a puleng thabeng o tlo re fa ditaba wa tseba yena ke fashion designer ebile ke setsebi se leng hore ka nnete o re ruta ka mehla hore ha re dikatela re dikopanya re dilotomanya re fihle re le jwa ha holo kgweding ena ya basadi mo e leng hore ke a gola ke mokete o mong le o mong o ke yang hona na jwale wa basadi o na le theme o na le tsela ya go apara e beweng jwale re tlo utlwa ka jeno puleng dumela wena ngwane so ke tsepa o tswile hantle ho jwa
4: dumela nse mane ba se nna le pepe
0: ha a re petse ona ga itse di aka ke la ke mang a re and di outfit tse tsa rona mona ka lo sona le bo chila premier qala itlwa chila premier e puleng
4: di teng wena ga itse di aka di teng
0: mo tsamo motho tso di apaga
4: ke mang ba ga tsona di teng
0: tse re di apaga ge sa tsebe go tlile di chila premier
4: Hey,
0: and when
4: I
0: get
4: stylish,
0: how? Hey, hey,
3: Orina.
0: Hey, banna. Har ke re kene o tsona wena pule mamedi re buisana le puleng thabeng wa motseba wa ke fashion designer wa dipula wear re bua ka chila premier jalo ka sego jo tsitse ka jeno chila premier outfit ke tse joang tse wena ga itse diaka
4: Chila premier ke di apotse ntse di tlwaele ile jalo ka ke ntse mohlala go batho ba tsebang ke tsona style sa how o tlo fumana go tla bua para di track pants kapa di track top nne ngo tla bo tshintsha wa pare cargo pants but and then o bo kenya di joggers tsena le re ke re tla simonana ka potla kenya jersey e leng go ke a cardigan ka potla kenya normal jersey e leng go ke round neck o bo tinya cap ka potla kwa le tlapela ha o batle batla le khutile ha ho le tshe o mixitse semi formally ebe ya street wear ebe ya casually ke mix wa dintho tso go sel
3: Ako mohlomong o ko o etsetse momamedi mohlala o ko o mofe setshwantsho sa hore motho ha sa bitswa chillapreneur kapa apere jwalo ka chillapreneur o ko re fe setshwantsho kwa pese khada kapa wa pese nna re utlwa gona ditsa majwa
4: Okay. A re tla ka khala. Khala o tla ba ana le meeting, mara ha ba tlo abe formal, ka ba ha ba tlo ba casual ha holo. Ke le khala se o tla apara pants ya high e long hore ke ya di joggers ka ba re ka kenya cargo pants, sante long na le dipokotho mona na tse ding to fumana na dipokotho tsena tsenga tangata monana. A ba kenya sneakers a high, se batla hile se batla si ha se casual ha holo, se tle tla ma se tlebe go re le ha e boka meeting o itseng o batla a batla ka hoela ka formal neng batla wela ka casualeng a ba kenya jersey ya haya cardigan a ba a lahlela fela scarf ka baka la go fela go batla holy chillinyana o tlo nka beke ya ha e tlo ba ina na a batla a gona go lahlela ka mona ka mokokotlong mara ha e wele form ha e casual ha holo e batla e ba ya tamets ke semi formal age and then a ka kenya cap ya hai o ba ne ke meeting e leng go go tlo tshwarela coffee shop ka botlo tshwarela ka ka kenya formal ya hai and then o kepe hai ene hape tswasa o hopole hore maporoti nana o gona o dumela le batho bana ba leng hore ba letsa working from home e ska ga ba hlama individual tsa ntse di nthong tsa di meetings tsa bona aba hla a se handle di batla di aporoti leng go di comfortable ha gape sa tswasa ena re ka mapesa pants ya hai ya cargo pants ene re tsa hore tsa hai iskaba color hai e batle ba khalanyana e long hore e hle e re ka mo ape se batlang ba dusty pink aba para top ya hai e white ena re mokenya ka track top ya hai e buleile ka pele ka monana ena le dipokotho aba a gwala cap le yena a ka lahlela scarf lena se batlang se le light ha ho le since se batlang se le bima ha ho ke yona outfit ya bona ya tsatsi la ka jene re nke tshila print u dumela for the meeting u dumela hore le ha ebo tswile fela dikela fela di shopong ntso sheba la hantle o khona loro o yeme ka pla batho ha e bona le ntho meeting le ka ha e loro o tlo addressa batho o ntso batla o le ke feni formal kind like a
0: o tshoga etse ba ka pantse re di lahlela fela re sa tsebe nna ntse re
4: re ntse re di aporeng tse re di aparang pa fela loro ha re tsebe le bitso la teng mara ntse di aporeng tse loro e boholo ba batho ba batla ba di aparang mara ntho tsa teng di comfortable ka tsela e setile di re di lo fa seng re di sneakers seng mara boholo tlo fumana motho o tla ba re sneakers a re cap ya hike pa le tapela hike pa a re ka tiba ya haya o le batlang hle e dutse haholo o tla ma o hlobe presentable haholo
0: ke aba bona wa tsiba ha se we hlalosa ke aba bona ke bona hantle wa fetse dia
4: laptop bag ke yana ne le yona ke o he o itshwere ka lokaka o ka itshwara ka letso thata ha bana ga mo fa bag ha ga mo fa laptop bag mara ke laptop bag ya teng e ska ba laptop e leng go e jaga ka mo ka mokotlong o tlo itshwara fela monana ka letso a tshwere laptop bag ya hai ke o he o smart
3: ha ke tshwara ka mona laptop bag ke na ka ba wana re go bona lona ka di social simo re ne re di bone di tshwantsho tse tsa bo chila prene
4: 0834286533 ke nomoro tsa ka tsa WhatsApp le tsa mahala 0834286533 Facebook o nkiteng ke dipula we Instagram o nkiteng dipula underscore TikTok o nkiteng ke a thola hala ke dipula ke ite boela hle mana be se lebele weekend e monate
3: thank you wena ngwana yeso le wena ba mafela beke a monate
4: ke a lebo
3: Amri metsotsi lantle mashuma mabedi ana le metso mehlano pele hora ya busupa opola exine out teng ka magana kwa sa ferise pele go tlotla maemalo ho dimo le sepetepete se palla jwa maspalentse tharo fela ena nako ke a chepat ya dipapadi
1: dipapadi le serie fe la kitia patcha
5: ha go le bo DJ go le bo mamiri wa tsebeletso ya le serie FM ga stana lwena the disco dancer mo le comrade Jonito mamiri ke a pheta hape moro maobane ka mane ka dipapadintsane ka tsa tournament ya Wafcon 2026 hey ula hlaba buimanyana mamedi ha o sheba mono Cape Verde ene nkani jwa le Cameroon mme wa hopola ile ka re papa dieno ha wa isa na molemo ba nengwe ba ne jwa le Cameroon ke yona e getse ba re ya feta empa he Cape Verde yona e sentse ho hanfela ba emetse na bana ba emetse na mo bana ba bae ba pale ba nto ikela hai papa dieno he ile a fela jwa lo ile nngwe Cameroon ile nngwe Cape Verde Papa dine itlamiwa re emetse jwa ga ile ga hlalosa hore ena ke yona e re shebileng ka mahlo mafubedu le ka o phethela di papadi tsena tse di quarter final tsena tsa Wafcon ke mo mali ene nkana jwa le na ya Ghana ya ba he tsona di papala ka o le kana hape ka nngwe ho nngwe ene di trofela maobane tsa di nngwe papadi tsena tsa Wafcon me he mma me di ka o tshojalo o bolela di papadi tsane tsa di quarter final tsa Wafcon re di phethetse he me re di phethela jwang di phethela ka hore Ivory Coast e tlankana le Algeria Morocco e gagatane le South Africa ha ile Cameroon e tla gagatane le Nigeria Malawi ke yona ne re emetse gona e tla gagatana le ma metla gagatana le naha yane ya Ghana ke la go jwetsa ma America ra se le mo ntsena sa dipapadi o fitlela mothating one ke ntse ke matha jwala le naha yane ya ke ntse ke matha le papadi ena ya rugby mme ya re le kola ka mana ka rugby re fumara go mafelong a na a beke go matha jwala papadi ntsena tsa di curry cup curry beaker ya mafelo a beke e tlabe le papadi tsa curry beaker ka mokobelo Griquas in kana jwala le Lions haile blue belle ya moela jwala Pumas Sharks e tlhaisano di moletla se le Boland re ka sonta he ke mo Stormers 23 e tla be ba para le Cheetahs. Ona le Stormers 23 e tla be ba para jwalo le Cheetahs. Me a se tseno fela. Wena he ya ratang papadi ena ya bolo. ke tournament ya ne ya MTN 8 eh ke papadi ya tournament ya MTN 8 he merle go le gona di bapara jwang di qala ho sane ka mqabelo mo Orlando Pirates e tla betulana le Durban City mo tshonje mali ha ile mamelo di Sundowns ya mo le jalo Polokwane City bona ka mana ka Pretoria tabenza mamogale re ka sontaha amazulu a mapeshwa nkone anka ne jwala le Sekhukhune United ka hona sontaha papadi yengwe ya bobedi ke mo Kaizer Chiefs e bapara njalo le Golden Arrows ha re tloela tseno re ka sheba ka mona ka o Kef maobane ke ha o etswa lotho e mamedi ya dipapadi tsena tse tla bapala pele ho tsanetseng ho thuke di preliminary games me ha re sheba mona Confederation Cup 2026-2027 first preliminary round mogatlhelo wa pele he ke mo re fumana gore o tla bapala go di ya September tlhola matsatsi a mane mafelongana beke ya ya ha go di tlhola matsatsi a mane o tla ho seletseng ya bobedi e be ha September tlhola matsatsi a le 11 le motso le mong o fitlala e tlhola matsatsi a le 11 le metso e merado Durban City e motho e tshontse mali e tla be shabana jalo le Rukinzo FC Rukinzo FC yena ke pa ba ke se tlhopa sa ka mane ka Burundi haile SA Port Louis 2000 ke tlhopa sa ka mane ka Mauritius senkana jalo le Joaneng Galaxy ke la ka nka Joaneng ho bane le haufinyane le rona mona mme ga etseba le ga ile a tuma Joaneng ka bakala mo Afrika Borwa coach Morena Ramorebodi eo e sengile mo kwetlise wa naha ya Botswana a thari sheba mane ho second preliminary round e tla bapala jalo ka di 16 to the 18 tsa October le di 23 ho fihlela ka di 25 tsa October Red Arrows e tla bapala jalo le FC Rogue kapa e tla hlola pakeng tsa FC Rogue yona e tla bapala jwalo le Kaizer Chiefs ba le Kaizer Chiefs ila khona go e bewe bye mane o re tsaka bapala di preliminary mkhatlo wa pele e bapala ho ona ba bobedi ke tla hlalosetsa tsona hantle he ka nkano ra ya bo supa ha tla ba re tshwere jwalo re ne re swara
6: When it okay starts. Reka se tsa isa sefe kapa sefe seng kang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla wa ho kgapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn Parboiled White Rice ka 29.99. Le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di Mane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le bao ka batsapang.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, ke kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sabaletso ke lesedi, mamele metsotso e dula hantle ho ya leshomela metso e robong pele hora ya bosupa. Ke nako ya hore re kopane le exine ya rutlwana. La bohlano tjena maemalo hodimo re ka ra lebellang ke a jwang le hore mafelongana beke jwalo ka ha ke tseba hore basadi dibakeng tse fapaneng ba tlabe ba hlile ba tshwere ka thata. O banna re ile ra utlwa lelapa la Sochiva hore ngwetsi ya ha poe ka nnete o sa robetse. Tutu ka nnete le tle le mme hantle o sane ke utlwile ebile le hore o tla bewa go sane e sa loseng ka mane ka Grace Bible Church mme mamedi ka nnete ke sentse ke tsho ke re matshidiso ei wa tseba ha o hlokagala batho be e leng gore motho o phetse le bona go ba bohloko ka tselema ka tsang Grace Bible Church ka mona ka Randfontein 102 Village Street me hosane ho renya borobedi fitlela ho renya le shome re utlwile ka nete le lona be leng gore le tla sebetsa mesebetsi ena ya ho beha ba o le ba ratang sentse ke tsho ke re matshidiso hle ho lona morena kgotswa le fematla le sebetse hantle ke a tseba hore ba bang ba tla ba beha le ka letsatsi la phomolo fela he mafelong ana beke re a tseba hore mekete boholo ke mekete ya o keteka letsatsi lena la basadi mme basadi ba tla kopana ka magalo ka o fapana ke thewela ka mane ka Newcastle a ke tsebe hore na exinia wena o keteka letsatsi la basadi lo kae fela he dumela wena ngwane sorao amela o thagwa breakfast show ha ke tsebe mafelong ana beke ha ona mo o yang tembo high team o itseng o tle o gwetse di glove tse tshweu tsa malenda
4: e re go di ready set tsa lena ba tikada mo ho le ba mamedi ba ntse ke tsam e ya tsatsa hona le tse ding tse ke ho tsona la ke tse show hantle hore na ba reng ka tsona mare he ke nna le banana re a di massaging di spa wa bona ntshenyana se jwa
3: hai lona le kitiki ka viva na amandla wa tinta ba fazi wa tintimbokoto lona le a spa
4: ba ile go ja pile bo phulo bo monate ba ile ba etsa viva
3: yeah
4: bona ba se le go phila bo phulo bona na bo soft
3: ai ya no exinia hey watse hale a mema mana ke batla o mengwa mekiting etse na le nna ka nnete nke ke lo sidilwa misipa pela exinia ore o tla ba jwa mafelong ana be ke bona ngwanese
4: e re ke dumedise thasa mo le ba mamedi ba FM ha re tsheba tsa ka jeno tsa bolipe re kala ka mana ka province ya Gauteng teng ho hlakile mme ho tla de ho khodile ka jeno Pretoria le Johannesburg di ka dila mane ho mashina a mabedi le metsemeraro ka mana ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho tla be ho khodile Mbombela le Malahleni di ka dila mane ho mashina a mabedi le metsemeraro province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho fortunate Klekstop le Potchefstroom di ka dila mane ho mashina a mabedi le metsemehlano ka mana ka province ya Freistata le teng ho hlakile mme ho tla be ho khodile Bloemfontein di ka dila mane ho mashina a mabedi le metsemene ha ile kom dikadi la mani ho mashine ama pedi le metso e mehlano ka mona ka profession ya KwaZulu-Natal teng ho hlekile mme ho tla futhumela ka tjeno Durban le Richards Bay dikadi la mani ho mashine ama pedi le metso e mehlano ha re phetela ka profession ya Kapa Leboya teng ho hlekile mme ho achesa Afrikeng le Kimberley dikadi la mani ho mashine ama pedi le metso e robong ha ile Kazinia le Bosutherland teng ho tla be ho potile ka di temperature tse di tsimane ho le shene le mishwe robong ke tse tsa bulipe mamedi ha ke le boe thaka le batikadi
0: are le boe khaltsedi ya ka ke Exinia setabela o tla khutla sa khutla hape ka manta mafelo be ka bona thi khaltsedi ya ka re tla bona a ka manta le shoba le batho ba hlalo fela betsa so a re le bile tshelo re ka super the biggest one drive a tsa khwa breakfast show o tseleng ka sela sebaka ka pontsole la peng o itukisetsa ho tswa o batla ho utlwa hore mebila e me jwang ke yona nako ho rutwa ka spedipete sa rona se me jwang di metro ntse tharo mangau metro municipality city of Joburg le ka mona ka ekurulene re tla re fetela jalo ho di buse marumo a re fetsa ka mangau metro rutlo re di me jwang a ka jeno jalo ka ile la bohlano tjena o tsone tsotsebe hore di tsa majwang ke tlokomela hore mantaha le la bohlano sepedipete mebile mona ha ke tsebe sebakwa ke eng hore mantaha le la bohlano matsatsi a mabedi nke ke bone hlese petetsana haholo dibakeng tse ngata ka ho fapana fela batho ba tsebang ke di buse marumo masama kgalema le yena ko bere mokgese mangau metro santsa le teng a o zibuseng a o zibuseng ka gore bedisa kgaitsedi ya ka ke la bohlano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete mangau metro di eme jwang ka jeno
8: ha go le ka ba se dimetse ba mo le ba nna le ba ka go pekga sho e se ke ke sana ka mona ka mana o fela mo tlhatsing wa jale ha le ke le se le le fela he ke go paka ka le ba rena ka ba bana ba mmidi e ba mo le mo ba ka ntse sa fela le na se ke ke se ba le tsa mana o dira sa mana e mali ke se ka o tlo fa fan 4099000 and wa ka pa ne mo ka tla plan
0: are le boe ona ga itse ya ka le shobela botsebara re fela betsotso re bile jalo re ga busupa re rutlwe hore ka bona ka City of Joburg re tsama jwa mo sabagale maoteng re fetsona o sposa City of Joburg re mo le ke hape mo sabagale ma re fetsona City of Joburg rutlwe di me joang ka bara bono re fetela ho ka bere mo khaseng ka bana ka e kuruleni re fetsona tsa pele etsa sebelebethe rutlwe di me joang ke le shobela botsebara re fela betsotso re bile jalo re ga busupa the biggest one in drive get a ho ha breakfast show o le sedi FM re le ke hutlora mofumana osmosa ka mona ka City of Joburg a re fetsona tsa pele ho rengena o hlotsebe hore jalo ka o tswakala peng mebila e me jwang nke tlokomela hore mebile e mengata a gore diroboto maobane o qetetse sebetsa ka jeno ga o fitlha kapa ga o tlo feta ka mono ga e sebetse jalo o tshwanetse re utlwe gore dintho di eme jwang tsegele ka jalo o kopana le mosamagalema fela he re utlwe kobedi mogaseng ka bane ka e kurulene gore teng di eme jwang thata mogaseng tle go dubedisa lekgwala ka ke tsa pele tsa sepedephete e kurulene di eme jwang ka jeno
9: re a lebogga lekgwala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le bamamedi ka lego ena ya sephethephethe le itlisetswa ka go tlolotswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene phallo ya sephethephethe e batla e le maatla mane pakeng tsa Harriet le Bedford View mogolo o tsireng ya lebelo le e phaming N3 o lebile le boyang mo na ke magareng a Elands Interchange le mmila o kgelogelang van Buren e leng Thabombeki tse le ka ga ntlafatso ya mmila e ntse e tswela pele beya pelo sekotolong moganni o tla fitlha mo mabone a laolang sebebeta tshileng taolong e ba letshola o ema ebile a re faleng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
0: a re leboetlentate mogaseng re utlwe mosamagalema City of Joburg ore teng di tsamaya jwang o seposa tlha kodubedisa kgaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sephetephete City of Joburg di tsamaya jwang ka jeno
10: Otskara ke dimedise ho wena le tswasa ke dimedise hape ba mamedi ba batle ba le sedi FM ha ra tropa ya tsone tsa ho bona hala hona le mo aho building e leng hore ya tuka mane ho Moy Street ka mo ha ra tropa ya tsone tsa ke re kopa ha ho le ha ho le ba khani ba tlokomele hle re tse ba ha hona le mmello hore mollo wa gona go tshunya o ye mo batlang ho ya teng hanti ka mo N1 North ka mo Rancho Road re na le kotsi ya koloi le mo re kopa bagani ba tlhokomele ebileng e baka sephetephete se be le maatla haholo hanti ka mo M1 North Crown Interchange ho ya Car Street sephetephete se petetswane ho tshwana le M2 West Heidelberg ho ya Crown Interchange N1 North Mariasberg ho ya ho Gordon Road hape le ka mo Hendrickport Peter le Dorin ka mo Roodepoort diroboto ya disebetso ya Smart le West Cliff ka mo West Cliff Portland Avenue le Perth le Harmony ka mo Westbury Extension 3 Columbine le Royal Park ka mo Mondio JG Stadium le Cornelius ka mo Velke Freedom Park hape le Smith Street le Jubilee Street hara tropo ho feta moo tsohle di tsamaya hantle re leboha JMPT le JRA ka tlala ho ena
0: a re leboha haholo wena Ausi Mosa re tla kopana ka nka le hora ya bosupa le shoma fela betsotso pele hora ya bosupa ditabakitseng ke nako ya labahlano lwa jackpot ya loto labahlano ona ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng jwalo ho 73 million rand ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labahlano ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba mong wa boradi bilione ba latelang ba Afrika Borwa e wena loto ya naha dipapadi tse ngata menyetla mengata dimilione tse ngata Dibapadi tshwanetse ho ba di le botshelo shomolo botshego bedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa jwalo ka molao ke Sizekhaya.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: Ashamana was a matter of a sense of the story. I got a soup and the biggest one to drive. But Punyuga Bang Pet, take us like a van. Bang Bizu Punyuga Bang Pet. She can sing a line to sing for our roach. Punyuga Bang Pet. I can say about Baba Banali. Ore, Banta Banta. Kaopola Nesti Suli and Olanta, sing a lady. Little a man. Caspar your vest. Or touch line. Tell about worry. Hip hop man, local hip hop is le. Kaga sala matane ne inalu ona transa. Kiti bo na ma ikutwa oki afinka. Pa impa ikupe di tuefela kile katala piano. But why ona ntsiba chile ba le katala wa opola ona mo hip hop ineli ona fela ili ona fela ili ona fela. Ana juala hakiti be kapa kuba ni piano ili tinka pa piano ikupe di tu local hip hop wait sala juala.
1: What's about kada taba ya hip hop? Hip hop ke hona le nako bua net mo eleng hore ke a hopola hip hop ila banka song of the year. Hopola neng go ekite I guess.
0: Yeah.
1: Ine be anka bo song of the year bo di sameng ya sebetsa empa kwa no Africa borwa ntho yeo ine se ntwe tla ileng. Ne ke sa lebella hore etla dula ile jwang. Hobane ha isa le Afrika borwa re batho ba mojaifo khada re batho ba mojaifo mino ofe ka pa ofe o ile ngo rona le mojaifo ka hare house gqom kwaito bubble gum hangata ke tsona tse ile ngo re ke dipina tseng ka song of the year ese hobane hip hop e sa ratwe empa hobane hangata la ile ra ha o motho wa mapiano ha piano ile yona itumeng o tlo e jaife ha gqom ile yona itumeng o tlo e jaife la o se motsietsi wa yona ha kalokalo ho wena jwale na ke ka ipotsa hore na re le Afrika borwa ha re a fihla mane mo eleng hore se re gona ho rata mefuta e fapaneng ya mmino kana ko elengwe ho sa khathale hore na ke efeng e tsa legata
0: ho ya ka wena gqom o santsane ile ya province itseng ka pa ke a kya Afrika borwa ka ofela ya hona le mo batho ba sa itlwi
1: ho theo wa
0: Eastern Cape le bona e ka re ba yutla
1: le Eastern Cape
0: e ke utlwa e ka re ba yutla le teng hona le dibaka tse leng go gqomo ha ile la gaitse ya ka utlwa e ka re ke le
1: ana ba ibitsanye ya bo makhatsi
0: Limpopo
1: e ke ba u bitsa mmino wa bona
0: le kompo ba o ke ba le kompo
1: le theo wa jena ke Limpopo le theo le re Mpumalanga le theo le re Gauteng
0: kutla ka le ya kena Gauteng a go loka bo Pitori bo Tembisi
1: a ke ebe he go patlala le na le se le na ka o kgetha dibaka
0: ei
1: le gome jwalo le Natal Eastern Cape ebe gome di bakeng tse ding tse fapane o le Gauteng gome e ntse na le mo e ira
0: ka so wetu a ke ke bone ba e bapala go lo gome
1: ebe se na ka o kgetha dibaka
0: so wetu
1: le
0: Freestart
1: le Freestart
0: a se hangata utlwang sete ya hora ka ei a le nine a lonketsetsa le na long vuru vaya
1: fela ga itsela ka qom o ko e shebe ha o ka letsa ha o ka lapina e we hopolang kana ko ye komene le qom le ka jeme ya utiki
0: sete go re sete o mfumane DJ Water go tloa pineng ya pele o fitlhelela pineng ya go qetela a se hangata mo Freestart
1: le tse thago tse salane morao tloelela sete ka fela tse thago tse salane morao tsa qom
0: le kompo
1: a le kompo di gona o salana morao ga itse le kompo a le kompo ke party ka bo yona o so yeng atsiba le kompo le ammakatsa ne le kompo le emisa bana le batho ba hona
0: bona le motho ba petseng le kompo kae kae ha ke tswa le sotho ka re kena kae kae Thabantshumane DJ engwe o tla le kom ga itsela ka ke bone ba ja
1: mo le wele late ha ka da o ke ke wa lok ha le kom pole se sa
0: tsebe tse ke lukisa tsebe ka o mamela sete ka o fela
1: ya le kom
0: yeah
1: ai o khathala ka pele wa o ya ka sifu ha o ja fel o tunya mo fufu tso pine nya mo be
0: ke tla tloela ka dit a se bana botsa roba pela metso tsere pele tsora ya bo super ba be di sama route ke la bahlano pela pele re tlofeta la sama re route di buse marumo tsa speed pet di eme jwang ho rengena ka manga o metro a o se buse ho rengena di sama jwang manga o metro
2: ha ke bele ke lo weka ka ke me se ba me tla ka breakfast show ya se pele ke tsana ka mona ka manga o fontaine ne se manda drive le was better ka le nie ka mara ka mona ha ra robo tona le mokotse mo go lwadi tsa go ba ba khani ba rona le se go ba ne o ba ka tsitsa palonya rena ya se pele pele a ke se pele pele se ke se ile ka mana ka kiana le perfect avenue ho latela posiana ko le e tsa tsanga mo ka pele a medical clinic ona mo perfect go ba khala rena ba le tsa go mmiba foko tsa le dilo ha ba feta mo a ke mo dilo go tlisa sele senteng go go ba khala ba rena ba tse di jela ka e ka hona le mafao a e ma ba fana ne sak ba fela a le di a ma lelele a monate ke le bo
0: ba fela be ke ba lelele a monate a o di buseng ha re kopane la bobedi a ke re kopana be ke ke tlanga la bobedi ke ba tla le phomole ya no phomola no phomola le lona manta re tla kopana la bobedi ka Tuesday.
2: I'm going to go to the city of Joburg. Hante he ha re sebile mani di robotsa di sebetse ho ya Smart Avenue le West Cliff Drive ka mo Portland Avenue le Perth le Harmony ka mo Westbury rena le Volmarans le King George ka mo Haratropo Empire Road Jibet extension le Victoria Avenue ka mo Parktown hante hape le Catherine ka mo Cranston Drive rena le champagne rena le mo a ho otikang Haratropo ho mo street re kopa bagane ba tlokomele spititi sona spititsane ho N1 South Mahareng a Brakpan le Olifant Santing ho N1 North Bayes le tie ho ya ho Winnie Mandela Drive M1 North Empire Christiane le Koma Street ka mo Soweto hape le Soweto motorway le N17 ho feta mo tsohle ditsa mahantle re le bo JNPT le JRA ka tla le ho
1: I was talking about the best women in the country. Thank you
2: batla
1: o botsa pele o tsama a o se mo sa pele o tsama ngwaneso. O bua ka mo a ho ntso ngotsa o ho kae?
2: Ka mo Moy Street.
1: Hangata ke ke bone hona le di fire hydrant tse monatsa tsa fatshe. Mona mo eleng gore o tla fumana re ho kengwa fela batho ba ditima mo la ba fitla fela ba sothella hosepipe na bona e tinya mo. Na re na le tsona dinthotse jwalo kwa Afrika borwa ditseleng mo tse fapaneng.
2: Yo di teng di ngata fela bosuku kore ba

0: Mamedine ke onketse pina e monate e tlanka San El musician a tsamaya le Ami Faku bana bana ba re into ingawe e le shumele metsi letse metsotso ka mra hora ya bo ropo mamedimo gahlele ona wa rona wa pele e tla re fitla mane metsotso nya mashume ya mararo ka mra hora ya bo ropo re tla be re tlo suthela moruti Sireima Fojani ke moruti wa style a tlo re fa he mamedisi senwelo sa tumelo ke tla o fa rona matla balanteng hukai hopola he mamedi rna le se khutlwana sane sa rona mo re le kang hona hana ka pele nyana ke la bohlano re batla batho ba etsang dintho di etsa hale ka pele jwale rna le se khutlwana seo sa rona mono mo re na hanang ka pele nyana me mamedi tabakie na a di presentetse mashome amane ana le motso le mong ka pa ho feta tsa batswadi ntho yena ba thetsa kapa ba thetsitse bana ba bona ka yona meke ntho e amanang le bophelo ba bona ke bone ka mamedi ha ke tsebe kapa mhlomo batswadi ba iswabela kapa bana na hore bana ba bona hona le ka tsela itsenye batla ba bonang ka yona empa batswadi ba bangata mamedi ba thetsitse kapa ba thetsa kapa ntse ba tlothetsa bana ba bona ka ntho yena metsotsong e le shumele metso mehlano pele re fitla tsohang le pele re fitla horeng ya le shume nana o kile monatela bana la tsohang jale dula le nna he mamedi o fihlella horeng ya le shumele metso mmedi ke ne ke ofa fela hanyane hore na mogahlelong wa pele wa lena ne wala rona la ihlabolle re tlotsa maya zwang empa hemba mediki tla ofari ntse re tsamaya hore na mogahlelong wa bobedi ha re kena re tloetsa zwang di presente tse mashume a manana le motso le mong ba thetsitse kapa ba thetsa ba ntse ba tlothetsa bana ba bona ka ntho yena ebe ke engeo e batswadi ba thetsang bana ba bona ka yona 0860003084 0797585066 ma mediki mo tla mphumana nte ke tlo ya mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke tla be ke onkela pina me hopole he ma medie hore ka jeno lena ke la bohlano jole ha ile la bohlano tjena ma medie ho ba mnate mana ho ba mnate ke tsa hore be mnate le wena la bohlano nao be mnate ha ole office nya hao ntho di telle fela ho be mnate ha ole lapeng lukisetsa mafelo a beke le wena ontso le ha e mono ontso hlekisa ho be mnate ontso hlekisetsa monga hao le mosebeletsi wa lapeng le wena ke batla fela ho be jwalo ho be mnate ontso ganna traka ya hao tsile mono ho ganna kolo ya thuso ya pele kolo e feka pa efe o sebetsang ka yona ke batla ho ganne ho be mnate ontso re tshella petrolo le wena mono motseli wa petrolo ke batla ho be mnate di feme mo na ntse re hata motšhini ka le hona mono ho be monate le roka di aparo tsa rona tsentle tse re di ratang batho bohle ba medi ba mo sebetsing hle ntumele fela ke ya mabenkeleng ha ke khutla ke tlo onkela lwandlung kulu are e dolobeni
1: ha o di pampiri seng a tshe ka ke nsamang ha setsa hao ha di tswe caffeine sene ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so kristeline a sengwantseng
2: musadi ya neng a nthusa o mponse mo hato ka mong a dollar fa tsa sebetso ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ntle le ho sign di pampiri tse ngata
3: etsa kopo online o join a Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla caffeine ke mofano wa mokitlano wa semolao kona le dipehelo plan smart think caffeine
4: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka bana wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ho fasa le rona. Bohlanong lena fela, KFC fela. Bona le melawana le dipehelo.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ebang o le motsietsi moholo ya na le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abathongwa ba lemo se fitileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya lemong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto La Holeba San City dipataledi ho kenyeletsa jwalo 10,000 rands kontane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka kotloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa ho kene marangrang a rona a semolao ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.
7: Holy City FM.

momamedi ke a dumedisa le ho mema kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mo ho le nna le ntshula modimo le ho re le fumanang testamenteng encha e fankedi ke a luka kaolo ke a pele teng re bala temana e le nngwe fela ya mashumi a mane a nang le metso robong mme yona ka thuso ya modimo ha re fumane e baleya ka tsela ke ena gobane ya maatla o nketseditse tse kgolo lebitso la hae le a halalela lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la pele la kgwedi ya phato kgwedi ya basadi re kopana le ngaka Luka a re tisetsa ditaba tsa basadi ba babedi Maria le Elisabetha ha Maria a etela Elisabetha a papile a etsa tshoko go leboga modimo ha dumedisa Elisabetha ngwana a hlasimologa pepelong ya hae ya ba Elisabetha o tlala moya o halelelang a phamisa lentswe a re go lehlonolo wena gara basadi go lehlonolo wena tholwana ya popelo ya gago ke basadi ba babedi ba sa jelelane mmona ke ka gona ga etsa thapelo kapa thoko ena Maria gobane o kopana le Elisabetha a sena moya o mobe o kopana le Elisabetha a sena maikutlo a competition ya bophelo o re ho yena pina ena ha re bine mmogo ya maatla o nketseditsetse kgolo lebitso la hae le a halalela e momamedi ya ratehang ke kgathatswa ke mosadi ya o thabo ya hae e ba thabo ya mosadi o mongwe re phela nako eo basadi ba sa rataneng eo basadi ba lakaletsanang ditho tse mpe empa Maria o tletse moya wa thabo le Elisabetha ba re ya maatla o nketseditsetse kgolo lebitso la gae le a halalela e momamedi a ratehang ba etsetswang tse kgolo ke ba sena moya o mobe ga bona mosadi e mongwe modimo wa mo atlisa tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le mosadi ya tletseng dikgapa basadi ba bangata.

Baranwe, Elizabeth, re hloka basadi ba thabelana, re hloka basadi ba phamisana, ba sadianing, ba saratanang, ba sa seven, ba sa sebaneng, sebeletswe na o ile ya matla, o nketse ditse kgolo, metse kgolo tsamaya le bolela lefatshe ka tse modimo le tse itseng tsona mo hau wa morena wa rona Jesu Kriste re rata kopano le matla matshiso a mo halang dibele rona ka Kriste morena wa rona. Amen.

0: Ria le boha moruti Sirei Mafojane ka tsebeletso e monnati yeo re fileng yona mamedi o na bala buka ya Luka kgaolo ya pele temana ke ya 49 e robong ha re utlwehe mamedi re kene sekgutlwaneng sa rona bo teng he re lekang ho nahana ka pele tsatsi le la bohlano ke lona ntho e batlang leno 0860 3084 079 758 5066 ke mo tla mphumana ha re qoqe hanyane taba yena ke eng tho ena mamedi eo ho bonahalang boholo ba batswadi ihlile ho thwe ba thetsitse kapa ba thetsa ba bantse ba tlothetsa bana ba bona ka ntho yena potso ke rona ke ntho eo e ka reng ha ke sheba ebile ha se potso ke nna ka nna ke bone ka re ke ntho batswadi ba swabelang hore bana ba bona ba itsebe ha ke tsebe na mamedi ebe ke eng ba iswabela hobane ke engwe ya dintho tsa bophelo tseo re fetang ho tsona re le batho 0860 3084 079 758 5066 ere kutlwe mona mamedi hore na wena o reng ka taba ena e o re tshwereng ka jeno ke WhatsAppong.
1: Alos Bosch. Wa bona tatin lena o tlile ka e hlakileng o feta jwale e bonolo haholo. Karabo ya ho gore ba ba tletse ka re ngwana o hlaha o tlile ka sefofane. Ha hona e nngwe ke yona e. Mpela.
2: Hello Bosch. Well, Maslana Solar Cosmos City. Atsa sposhe ke nahana ntho ke khona hangata na ka tlo se thetswa ho thwe Oscar bua oja o tla ba le shano motho Oscar bua oja o tla ba le shano ha ke tsa ke ne pide ke nahana ke yona ka Oscar ja o ye a tla khodi na ko etelele hey ke ntse es bosh
3: Hello Bosch. Ke le batsa tsere rata o thetsa bana ka gore. Bana ba tla ka sefofane ka papa bana ba rekwa. O bua le dieketso re tla ka mona ka four ways. Ke a leboa Bosch.
4: Bosch hi. Ba se ba nna go jetse le rata la ka ke nahana gore ntho yo e batswadi ba thetsitseng bana ka yona. Ke nana ke ntho ena ya gogo. A tsaba ha sala re hola re tse re thotsong tsotlhe. Gogo ke eo ene nna ha ke se e bone le ka je gogo ye. Ke na hala mhlombe hewe ke yona anti. Ke yona ka nnete. Gogo nna ke se e bone. Re hola re be bakana batswadi ba rona tsotlhe gogo ke eo. Le rona re sebisa le baneng ba rona gogo ke eo. A ke gogo.
5: Dumela mes bonkile ke na mo sa ka mona ka Welkom na ke na hana hore ke hore ba bolelle bana hore ba re ke sa shopong ba sa ba ke ba bolella hore na ba hlaka thank you
6: mela antiza wa mathuke wa le tebo ka mona siboke zone 7 ke na tabino bua ngana ke hore ngwana ngwana a hlaya hangata ba rata ho theoha sefofaneng ha ba hlakise hantle ho taba kgoloke ba re fela ho theoha sefofaneng tanki
7: Bosch o boele re hlwetseng gadebe a ikona re tlo wa ka wena today nna ke nahana ke thobalano re hotse ho thwe ngwana o kolwa nokeng ngwana o tla ka sefofane bana ba no batse ba ke thobalano Bosch re hlwetseng gadebe bye bye
8: Bosch lele mo
9: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di sulung tse jolo ka 9 pack ya di toilet rolls tsa di 2 plates of baby soft fresh white ka $69.99. Play 100 ml Bramley tissue oil ka theko e tlase ya $24.99. Di sulu di fumana ho fihlela ka di 10 August 2026. Keteka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
10: Kala bohlano. Le se bongile sonopo.
8: Bosch lele morning.
11: go re ngwana o hlaile o tla ka sefofane le ka jone tse re bathetsa ba ga ba sa thetse ya ba hola ba tsiwa ho isa la ba sheba mo ba tlo re mama o itse ke ngone ma ditaba ka maokeng 056 ke 90.3 go bae antwa ma 2k
0: a se mo he ba me di eri kutle ka mona hore na mamedi o reng le se di dumela. Hello.
12: Hey, guys.
0: Ke teng ga gaetse di a motho.
12: Eish, panda mari e ka re mona re tswe bolatsa.
0: Go
12: le mokolo go tsabe ke le be ke kana na o. Nna ke nana hore ke yona e ya ngwana tsang ka sefofane ka pa ke a go bea go kenya lino ka go seteng o bo le bea ka mara le mati. Nana between the two.
0: Eh.
12: E teng re o ile nka yona ka yona. Doctor be ke le be ke pune mokolo kana na o ke matlosana ke le bona ngwana.
0: Taki le sedi.
12: Botsa mo shelele.
0: O shapo ho jwang?
12: Ke go tshisa mo shelele mba mali.
0: Eh, enta te mali.
12: Ai man, nna ndi ya bona ndi ke nna hi aeroplane. Kalo kwa ku fika unde, uta ni fike nge aeroplane. Ka ndisa kuma phanje. Sho na chini mthathele umntana ngomso, so funa umntana kokweni.
0: Aw, thank you tate mali. Le sedi dumela ko qetele.
12: Osibongile.
0: Le kai?
12: Ya ntle mo aka.
0: Ha monate.
12: E sa tata ke mo wa tsatsa Excelsior. Mhm. E ntate ka santse re ba tanta ke thusa ka mofuma ntate na le bothata bo botsa ke kopa fela o mo fe mabitso a ntate le number phone tsa ntate. A so go nna ke bua go nna ntse mo.
0: Tsara fela jalo wena ga itse diaka. Mamedi ke metsotso e dula ga ntle o le shubele metsi robedi pele re fitla ho reng ya le shome. Taba ena mamedi ke kere o mamedi sise pele o araba. Ke tloetsa mohlala ke itse di percent tse mashume a manana le motso o le mong a ke ka re ntho yeo ke ka bophelo ba batswadi mme e bile ha ke sheba e ka re ntho ena ba e swabela a ke e jale ke o fa fela hanyane fela hore ke ntho e jwa ntho ya hore ngwana o tla ka sefofane ha se ha ka lo ntho re swabelang empa ke botho ba rona ba ho leka ho pata e seng ba ne re swaba empa re ya pata ntho engwe ya bobedi ke ena mmamedi e ke kopang hore rena ko etlang ha re bua ka dintho mamela mamem o bona ka mamela fela o tsebe ho tlotsa maya ka nna kore mara ka jeng lena ha hona le motho a le mong ya atametseng mona mo kirinteng batswa dintho yena ba ya e swabela ka bophelo ba bona jale ko shapile ne da utlwa he ntho ena e o batswadi ho bontshang di-percent tse mashome a mane a na le motso le mong batswadi ba swabela ho e jwetsa bana ba bona ba dulantse ba bathetsitse ba tla bathetsa le nako e tlang ka lebaka la hobane ba ya e swabela ntho ena mamedi batswadi boholo ba tshaba ho jwetsa bana ba bona hore ba kile ba tshwarwa ha hona taba hore na e ne e le hobaneng o entse eng empa ha o bobebe ha sentho yo batswadi ba lakatsang hore bana ba bona ba etsebe hore nna ke le motswadi wa hao nkile ka tswaro ha holo haiba ha a e bona ha a e utlwa kapa o hlaile so ka yetsa hala ha se hangata batswadi re jwe tsa bana ba rona ntho yeo ke yona e ye uta mathateng a fika po e ka ba le bo mosebetsi wa tsa bo mosebetsi o nale hore kana ko ngwe fumana nale phoso nyana ifinge o yentseng ibe o hotwe kwena eno motswadi o hotwe a e go tswere ka nthwena mosebetsing mohlomong o no u tswile ka buka ya studio ya ba ke bega wa tsaya o so bitsa o tsebo shetlo jo le buka yona no isa ka imo nna ke ntoka e qoqela ngwana hao yeo ka pole bontho tsa bo sekolong go kiletsa botoutu sekolong wa ba wa iswa matsatsing a le shome a phomolo ga a re sa o hloka sekolong nako e kana ka lebaka la o ba neng o entse ntho e itsenyetseng ho tswakwa ka tsela eo ha hona motswadi a batlang ngwana ha ntho eo a itsebe ke nako e mamedi ya hore re fetele ho ragadi wa bana ragadi pulane maselwa lenaneo ke le monate la bana la tsohang.

0: dipina e monate ka nnete. Dumelang tlhe bana ba ka ba batle.
1: Dumelang mme Matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
3: Ke a kgolwa hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepe.
1: E be dimakalo tsa pale ya ka jeno ke dife mme Matshepe?
0: Ho lokile bana ba ka. Mamelang he. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka mese ya rakgadi dipolelo.
1: Mme Matshepe, ke a ipotsa hore na mese ena e ne le ya mokete ofe?
3: Hloni.
1: Wekane.
3: Tlohella ditaba tsa mese ho na le mme Matshepe hle.
0: Butlehle bana ba ka. Ha re mameleng pale ena hore re tle re utlwe hore na ho etsahalang ka mese ena ya rakgadi dipolelo. Jwale he, ke hore le dule fatshe mme le mamele pale ena ya rona ka hloko hoba e ya qala. Rakgadi dipolelo o ne a ka etsa mese e metle haholo. Moroko o mong le o mong o ne o bonahala eka ke mohlolo o moholo. O fetola lesela ho le etsa seaparo se setle se kang se phalla jwalo ka metsi. Mese ya rakgadi dipolelo e ne e hlile e batlwa haholo. Mme barwetsana bohle ho tloha Mangaung ho ya Thekong. Ba ne ba boloka tjhelete ya bona hore ba tle ba ithekele se seng sa diaparo tsena tsa hae bakeng sa meketjana e ikgethang. Empa ho na le ntho e le nngwe fela. Ho ne ho se motho ya tsebang hore rakgadi dipolelo ke yena ya etsang mese ena. E ne e rekiswa lebenkeleng le leng la diaparo ka lebitso la Fine Fashion.
3: Ke hore le nna ke se ke ntse ke lora ke le ka hara o mong wa mese ena e metle ya rakgadi dipolelo mme Matshepe.
0: Ao kananelo ke hore re tle re bone hore na re tla etsa jwang hore re tle re ifumane le rona ngwanaka le ao le jalo he re tswele mpile ka pale ya rona ho tloha ha sa le mohatsa ya hlokahala rakgadi dipolelo o ne a sa kgone ho boloka tjhelete e lekaneng bakeng sa ngwana ya mong to ka monwana wa hae eo e leng neo bakeng sa ho mo fepa le lehae bakeng sa tshireletso mo le sekolo monghadi le kopa o ile a leka ho thusa rakgadi ka ho mo fa mosebetsi wa hore a etse mese e mengata ka moo a ka kgonang ka teng hore yena a tle a e rekise lebenkeleng la hae ka theko e hodimo. O ne a sa batle hore bareki ba hae ba tsebe hore mese ena ke e entsweng hona mona motseng. Ya ba jwale rakgadi le monghadi le kopa ba etsa taba ena lekunutu la bona. Ke neo fela ya neng a tseba lekunutu lena. Jwale banana bohle mane sekolong seo neo a neng a kena ho sona ba ne ba bua ba sa qete ka mese e metle ya rakgadi dipolelo.
3: Hei bananyana, nna le se le nkile qete ya hore na le tla apara jwang bakeng sa moketjana wa sehlopha sa matric. Nna ntate wa ka o sa ntshepisitse hore o tla mphumanela o mong wa mese ya mane Fine Fashion haeba sephetho sa ka sa kgwedi ya Lwetse se kgahlisa.
4: O bua ka mese eo ya Fine Fashion?
5: Yo.
4: Ke a bo mme.
3: Nna. O mona, ebile re a o bona. Fine Fashion ke moaparo wa maemo a hodimo. O tswang kwana mose ho mawatle. Na ha o jalo Neo?
0: Diemelo o ile a sheba Neo ka kgopolo ya hore o tla nka lehlakore la hae. Neo ha ka bua letho. O ile a inahanela ka mme wa hae ha ntse a roka mese ena e metle ka mane ka phaposing ya hae e nyane mme a bososela. Diemelo o ile a bona Neo ha a bososela mme a nahana hore mohlomong o a mo tloka.
3: O ema pele ke lebetse ho a bonahala hore o keke wa kgona ho ithekela mose na ha o jwalo ntle le haeba lebenkele la Ramathola le ka qala ho rekisa mese bakeng sa moketjana wa sehlopha sa matric.
1: Mme Masepe.
0: Fashion.
1: Ke bona ka o tla qhomantwa mona.
0: Hey, o se ke wa lebala he hore bana bana ba ntse ba le sekolong ngwanaka. A ke nahane hore seo se ka etsahala. Hoba ka nnete ho na le melao e tsamaisang sekolo. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Banana bana ba neng ba eme haufi le diemelo ba ile ba tshela hodimo. Sefahleho sa Neo se ile sa kganya. Empa a phahamisa hlooho ya ba ore.
4: Ke a kgolwa hore eng kapa eng eo ke tla e apara. E tla ba hantle bakeng sa ka. Lona le tshongwa keng?
0: Neo o ne a bua jwalo a potlakile. Le ha fela ka hare ho yena o ne a batla ho hweletsa hore ke mme wa ka moetsi wa mekgabo ena ya Fine Fashion.

0: letsatsi la moketsana wa se hlopha sa matric le ntse le yatamela Neo o ne a ntse a tlala tjantjelle
1: le nna ke tla kopa mmetshelete ya ho ithekela mose o theko e hudimo bakeng sa busi bo bo le bong mmoho le dieta kapa mohlomong ke se ke ka ya moketsaneng ha ke tla bona gona ke etsa jwang
2: se ke wa sona mahakana hle Neo me wa hao o tla etsa mose o tsotwang ka letsatsi la hao
0: kana nelo ke hantle ngwanaka ha o gothatsa neo le ha o le jalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona mona lapeng neo ne a dutse ka phapusing ya hae mme a ikutlwa a hlonana mme wa hae o ile a mo fumana ka ona ka moo a shebile ka ntle ka fenster
2: neo ke a bona hore ho na le seo tshwenyang molato keng
0: neo o ile a qala ho tsilatsila ya ba ore
1: empa fela e le bananyana ba bammane sekolong ba ne ba etsa setshisa ka nna ka gobane ga ke na diaparo tse ntle ba nkenelela ka gore ke futsanegile gape diemelwa o qhosa ka mose wa gae wa moketsana wa setlhopha sa matric wa fashion o tswang mose go mawatla empa ga ba tsebe ga ba tsebe go kwena ya etsang mese ena mme wa ka ke ena ya e etsang
2: ke maswabi moratuwa wa ka ke na le masala a mang a setseng ga ntse ke sebetsa lacy le di-sequin Na o ka thabela hanga o etsa mose bakeng sa moketsana wa sehlopha sa matric.
1: Me. Empa na jwale seo ha se tlo utulla le kulutula lona.
2: Eh, ho ka etsa ha. Empa ha ke na ano go ho tla ba hampe ho tswa sehlabelo ha nngwe fela bakeng sa moketsana ona o ikgethang. Lo tshwara le kunutula ka le mong ha di le kopana go etelele. Ke nnete. Nka se buisa Neo o ke na leng yona ho thabisa moradinyana wa ka. Ke motlotlo ka mosebetsi wa ka. Jalo fela ka ha le nna ke le motlotlo ka wena.
0: Masu a mmalwa a latelang ka mora mona, rakgadi Dipulelo o ile a sebetsa ka thata. A roka mose o sa tshwaneng le eo a kileng a etsa ka nako e fetileng. Lesela la teng le ne le le mmala o bolou bo tibileng. Mmala wa lehodimo ka nako ya bosiu pele dinaledi di hlaha. Ka gareng e mmala o silifera e ikgethang mmoho le di-sequin tse silifera tse rokelletsweng moseng ona. Ha Neo a itekanya mose ona, o ne a ikutlwa e ka o apere lehodimo la bosiu.
2: E ka re nka bona mose ona wa Neo mematshepi.
0: Ao kana Nelo, o tla o bona kae ngwanaka? Mohlomong ha o ka ya moketsaneng o wa bona wa matric o tla kgona ho bona le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona bosiung boo ba moketsana wa sehlopha sa matric batswadi ba bangata mesuwe le baahi ba motse ba ile ba tla ho tla boa barutwana bana ba sehlopha sa leshome ha ba kena holong ya motse e neng e kgabisitswe bakeng sa mosebetsi ona diemelo O ne a ya hodimo le tlase go bontsha mose ona wa hae. A boledisa ka moo o entswe mose go mawatle ka teng. Ebile e le wa maemo a hodimo. Empa hang ha Neo a kena a apere mose o entsweng ke mme wa hae, le tshwele le ile la kgutsa. Mose wa Neo o ne o benya ha o utlwa mabone a bosiu boo. Le tshwele le ile la qala ho seba-seba.
2: Ke maentseng moso. Ha o khona hale. O fumane moso wa hao kae?
3: Membership.
0: He.
3: Mona teng di emelo buiswa ke mona.
0: Ho jwa le wena hloni ngwalaka. Kana ko engwe bana ba bang. Bana hana hore dintho tse ntle ke tsa bona fela. Le ha o le jwalo he ya re tswele mpile ka pale ya rona. Ka ona motsotso o rakgadi Dipulelo o ile a tamela di emelo. A hlile a phahamisitse hlogo.
2: Ke nako e entseng. Ke nna eo sa le a roka mese ena yohle eo le ratang haholo le hona ho e ananela.
0: Jwale sefahleho sa diemelo ke ha se fetoha ho ba mmala o mofubedu ka baka la tshwaro. Le ha a ne a batla ho hana sena seo rakgadi Dipulelo a qetang ho se bua. O ne a tseba hore sena ke nnete. Jwale boikgantsho ba diemelo bo ne bo fedile. Empa le ha o le jwalo. O ile nka qeto ya ho ithabisa moketsaneng oo.
2: Le ona ntse e le o mong wa mese e metle, o theko e hodimo. Ke mang ya tsotelang hore o entswe ke mang?
0: Diemelo ha ka hlola a tloka Neo hape. e seneng ke ha dihlahlobotsa magaolagang di fedisa tsohle.

0: Kaneo a se a tloile mona habo ho ya tswelisetsa dithuto tsa high pele kwa na motse Kapa. Ragadi Dipolelo o ne a se a gona go boloka tšhelete bakeng sa ho iqalla kgwebo ya hae e nyane. Ka mese ena e neng e etswa ke motho ya ikgethang, Ragadi Dipolelo o ile a ikahela mmuso oo e leng wa hae ka hara motse wa Dipelaneng. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgola hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke mang eo mme wa hae a neng a roka mese e metle ya mekgabo mo paleng ya rona?
1: Ke moo ngwananyana ya neng a bitswa Neo Mmematshepe.
0: Na batho ba motse o wa Dipelaneng ba ne ba tseba hore mese e e rukuwa ke mang?
2: Tjhe Mmematshepe.
0: Na Diemelo o ne a thabetse ho bona mose wa Neo ka letsatsi la Moketjana?
1: Tjhe Mmematshepe.
0: Na Ragadi Dipolelo o ile a kgona ho phethahatsa toro ya hae ya ho iketsetsa kgwebo eo e leng ya hae?
2: Ho jwalo Mmematshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phethele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phethele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mmematshepe.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Mamedi e le shome ka mora hora ya le shome ke ne kong ke sepina e monate tshebeletsong ya le Sedi FM mawelele le questa bare all my life re kena he mamedi mogahlelong wa bobedi wa lenaneo la hao la itlhabolle ha re kena mogahlelong wa bobedi mamedi tla ke re tlo sheba dintlhatse pedi tsa bohlokwa hore nyena ya bobedi ho pala kitse wena ka re to bua ka vein wine gore na mamedi kamahano ya tsona e tsamaya jwang haholo re shebile dijong me re tlo bua ka yona he wine re shebile enang le alcohol le esenang alcohol gore na di amahana jwang le dijo memeti wa rona mamedi tla re thusa he gore na re di amahanya jwang re di bea jwang efeng jwalo jwalo re tsebe ho tloa ka jeno memetsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya le shome re tla be re tlokena a se gutlwaneng sa bophelo mo teng re tlo shebang mefuta e fapaneng ya ditshibela pelehi me le re shebe rona le tse molaong le tse se molaong ke di feng tse nepahetse le tse sa nepahalang me ke tlo buisa na mono le moeti waka yena ke sister puleng mogeti ke yena he re tlo buisana le yena ha re etse tsena he mamedi ha re nke pina ka mora mona re tla be sense re fetela ho moeti wa rona re tlo bua ka ditaba tsena tsa veini he mamedi rona re di amahanya tswang le di jo ka pare di nyalanya jwang le di jo tsa rona ntumele ke nke pina etla ka star healer o tsamaya le nomfundo mo bare hamba nami ha ke tloa mono ya mamedi tla be se re tlo kena ditabeng tsa rona

0: eno he ma medike sta hila o tsama le nomfondo mo ba re hamba nami e le shumele metsi mihlanu ka mora ho raya le shume ma medije lo ka ha ke ile ka o tshepisa pejana ka re ke na le moeti wa ka ke tlo buisana ng le yena kwano se hlo ntse na sa rona se o rene re se re se beile tafleng ke tlo buisana le ntombi mokwena ma medje yena o ikarabela ho training consultant and ibile ke motei wa NKM mamedi motho na ke setsebi ha o tlwa ho tsena tsa hospitality bitso la hae ke Ntombi Mokwena re tlo sheba sehlo sena sa rona mamedi sa rona dijo le wine re dinyalanya tswang o teng kwano. Hello Ntombi,
1: dumela rakgadi wa motho
0: ke wa phela mogatuwa wa ka
1: ke a phela le ga tona ka wena o phetse jwa le ba mamedi ba ba le se FM
0: ke phetse hantle moratuwa ebileng ke thabetse go buisana le wena
1: jalo ka kamehla ke dula ke thabile go buisana le wena.
0: Ke a leboga Ntombi. Bakeng sa motho e ba mohlomong ha so ka a utlwa ka taba ena ya gore go na le mo dijo le wine di nyalaganang teng e bolelang taba ye mme e ka etsa phapang jwang tafoleng ya rona ya dijo.
1: Ke a leboga rakgadi wa mathukeng. Rakgadi wa mathukeng ka food and beverage catering ke go kgetha seno kapa dijo seno se tsamaelanang gantle le dijo tseo motho a di jang. Ga seno le dijo di kopane gantle mamanebodi di maatlafatsa tatso ya dijo mme motho a kana tefelwa ke dijo a golo ke sona tseo mamane bongi ha re bua ka food and beverage catering.
0: Jale ha re shebe Ntombi gore na ke melao efe e bobebe eo motho a ka e hopolang ha a etsa nyalano ena re etsa motlhala fela motlhomong dijo tsa metsing tlhapi motlhomong nama ya nku nama ya kgomo di-spice tseo re di sebedisang e kama ntho di feng tseo ka re fang tsona ntlheng eo.
1: Okay mama Lebongi, go tswalanya dijo mama Lebongi go bonolo gagolo ga se ntho e tlamayang e be thata. Ke tlo etsa motlhala ka le ka dijo tse sentlhile tsona motlhomong ke re nama ya kgogo. Nama ya kgogo e tsamaya gantle le veine e tshweu e bobebe ka mantswe a mang bo shadone ya gago bo sauvignon blanc ya gago ga o tswa ke nama ya kgogo le veine e gobedi gobane e strong gagolo bo nameng ya kgomo mona bo steaking o ka etsamaisana le veine e maatla e gobedi ga re di shebile re ka re bo Cabernet Sauvignon le bo Shiraz jalo jalo and then dijo tsena tsa metsing mo ditlhatlhi seafood ka mokgwa re di tsebang yona e tsamaya gantle ka veine e tshweu e light e phodileng e senang tatso e dima gagolo ka ganong gobane ga e ka ba le tatso e dima gagolo ka ganong e tlo overpower monate wa dijo jaanong ga re sheba mofuta wa diwine o ne o ka kopanya le ona e tlabe le your Chenin blanc your Sauvignon blanc and then re tle dijong tsena tse spicy mamanebongi dijo tse spicy tsona di tsamaya gantle le wine e ka reng e na le botsekerenyana goreng e hafole bogale ba spicy se le se dijong jale molao o bombebe gagolo ke gore dijo di nyalelane le dino. Dijo tse bobebe di tsamaele dino tse bobebe dijo tse maatla tse mafura di tsamaelane le wine e full bodied e maatla.
0: Hai jale ha re tle bogolo ba mamamedi ba rona ga ba nwe jwala na di-wine tsena tse senang alcohole di ka ba letsela eo di nyalaganywang le dijo tse tsa rona.
1: Ke a leboa mama Lebongi. Di-wine tse senang alcohol hangata ebile o tlo di thola di-champagne-ng di a nyalalelana le dijo mara go a kgonagala gape gore momamedi kapo motho a saneng dinotagi a thole tsela ya go tswalanya dijo tsa dijang le seno se seng e kopa go oketsa motlhala mama Lebongi nyama ya go e gadikileng o ka tsamaisa le go make lemonade re tsagetse go iketsetsa lemonade kapa e be ena o e rekileng kapa metsi fela a nang le lemon e tlo fana ka metsi fela a nang le lemone e tlo fana ka tasty e complimentang each other. Nama e besitsweng kapa beef stew yona o ka e tswakanya le ginger beer. A ke rra e tseba ginger beer ke ntsa le bitsolankere e na le that heaviness ka gare. O ka e tswakanya le dijo tse mafura kapa nama ya kgomo e besitsweng. Dijo tse nang le bo dinoko bo spicy food di tsamaelana gantle le mango juice. Gopola ke itse gore di seke tsa be se di ubabela gagolo thole o se comfortable tlameile o kopanye seno seo le dijo tse di tsamaelana jale. Mango juice e leka go balancisa the spice ka gara dijo. Ga e seng mango juice he o kana le bo plate o ka dijelelela ka plain yogurt.
0: All right. Ere fela ke poteka mona Ntombi pele re tlo qetela ditaba tsa rona mamedi le dino tse o re ditlwaetseng tse o re ditsebang tse teng ka tlung ha o bolele ho rolokela ho robotse o le lebenkeleng lo reka o ntse tshelete dino tse teng ka tlung ke mona re gona ho kopanya ho etsa ntwe ntle monate ha re fete ditabeng tsa bohlokwa ke tsena ke nako ya la bohlano wa jackpot ya loto la bohlano lena o ka ba monyetleng wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 73 million rand ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang me mohlodi eo e ka ba wena shebella ke tsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotloloho la bohlanong lena ka hora ya borobo mantsibu wa ho SABC o ka ba emong wa boradi milioni ba latelang Afrika Borwa e ka ba wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata le di milioni tsengata di bapadi di lukela ya ho ba dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Ha se mohe mamedi ke ntse ke na le moradi ya Mokoena mona Ntombi re shebile taba ena e bohlokwa mamedi ya ho nyalahanya veini. O ke ngwetse ya bakwena. E re tla shapua Ntombi re sa tla rapatala.
1: Nna ke re ke tla lekisa ke mo tsela
0: ke mo radi ya kumanga. O ke mo radi ya kuma. E ke sa tla ka patala ene kwena se ke kupile tshwarela mokwena ka imotle ntshwarele. Ha re ke re shebe he Ntombi hore na mohlomong ke ke di phoso di feng tse bang re ka di etsa re le batho ha holo nakong ena e o ka yona re lekang ho re mohlomong o na le baiti ba hao o lokela ho ba tshwara ka tsela ye itseng le yona nthuna ya hore o ba fepa joang o nyalahanya dijo joang o tla fumana hore re tsa diphoso tse ngatanyana ka yona ntho yenu fumana hore jwale ke nna yenu ke nkile mengo ka o isa dinthong tse ba bang ha ine ba ne ke tshwanetse ho isa dintho wa bona tsa mofuta o jwale ke eng dintho tse diphoso tse o re di etsang ha re na le baiti ba rona.
1: Ke a leboha mamane bongi phoso ya pele ke o tlhoka tsebo re nagana gore tsela e nngwe fela ya e nepagetseng ya gore re je dijo.

0: Joma wa jodi ya se monna.
1: O na le zimo, na ha o ka thata kana.
0: Ke ruzile anti wa madhuke is bosh ngwanaka.
1: Le nna ke tlo mamela le wena he.
0: Tlo.
2: Mamedi metsotso e mashoma mabedi ana le metso e supileng pele re fitla horeng ya leshome. Nane o lena mamedi o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Kwano ho lesedi FM mo hlaisi wa lona ke Tshidiso Ramatsie.
3: E tla bolle. La bohlano le leng le le go renya borobong hoseng. O fitla ho renya leshome le metso e mmedi. Lese bongile sono.
2: Mamedi ho latela ditlaleho tse entsweng ke South African Medical Journal selemong sa 2024-2025. Ho bonahetse ho phama ha bana ba tlase dilemong ho bonahala ho ya hodimo ka tsela e makatsang. Province ya Kapa Botjhabela e leng Eastern Cape ke yona e neng e di hula pele ka dipalo palo tse hodimo tsa bana ba tlase dilemong e leng dilemong tse leshome ho ya ho dilemong tse mashome a mabedi ba ileng ba ima ka diperesente tse leshome le metso e tsheletseng fela robong e latelwa ke KwaZulu Natal ka diperesente tse leshome le metso e tsheletseng feelwane nne. Mepuisanong ena re tlo eletswa hore batswadi ba ka bua jwang le bana ba bona ka ditaba tsa thero ya malapa le hore mohlomong baoki ba baka etsa jwang le bona ho buisana le bona le hore na ba qalaneng hore ba buisane le bona ka tsona tsena tsa thero ya malapa. Ke tlo buisana le moeti wa ka, yena ke Sister Pule Mogeti, yena ke nurse Mamedi o tswa Qibing Vepenar Clinic. Ke buisana le yena he kwano tshebeletsong ya lesedi re qoqe a tla re fe dikeletso Mamedi ka ditaba tsena tseo re buisanang ka tsona. Mme o santsa le teng kwano ke ke mo amohele Sister Mogeti, re o amohela tshebeletsong ya lesedi. Dumela hlengwanetse.
4: Dumela nna kwengile le kae?
2: Ke a phela le gato la ka wena o phetse jwang?
4: Ke phetse hantle mme.
2: Ke a leboha. Sister, ha re ke re shebe, o ka fana ka mefuta e fapaneng ya dithibela pelehi tse molaong Afrika Borwa.
4: Okay, mme ke a leboha. E re ke qale ka ho dumedisa bamamedi ba lesedi. O son tlhalositse gore ke nna mang. Re na le mefuta e four e dumeletsegileng gore e ka sebediswa mona South Africa. Mefuteng ena e four ga o ka ntumelela ke tlhalose e ka ba e re bitsang hormonal contraceptive. Gobane go na le mantswe a mang a sekgowa a senang motlhalose ya ka Sesotho. Go na le di-non-hormonal. Ke na le number three e leng emergency pills tsena tse sebediswang ka nako ya tshohanyetso kapa ka nako ya tlokotsi. Ebe re ba le tsena tse re di bitsang ke tsa permanent ya bophelo botlhe sterilization.
2: Jwale ke mang eo re reng enwa yena re ka bua ka yena ka dithibela pelei tsena? Hore mohlomong a ka qala ho di sebedisa, ke mang eo re sa tshwanelang ho buisana le yena? Re shebile dilemo.
4: Ha re shebile dilemo ho ya ka dipolisi melaotheo ya South Africa, ke nka ho tloha ho bana ba 12 years ba e leng hore ba sentse ba ya matsatsing. Hobane motho ha a ya matsatsing e sa ntse a bontsha hore popelo e redi hore a ka ima.
2: Jole e bang ha re etsa mohlala fela pele re fetela pele, haeba ke etsa mohlala ngwana ya nang le dilemo tse robong hona jwale re le ra utlwa hore le bona ba se ba ya matsatsing, na yena ha re ya tlameha ho bua le yena ka taba e?
4: Ngwana ya lemo tse robong re ya kgona ho bua le yena, mme hobaneng ebile bana ba lemo tse robong ho na le injection e ba e hlabang ya 9 years ya immunization mona kore dienteng tse tsa bana. E bitswa HPV, ha go le e sireletsa le wa kankere. So, kamantso a mangwe le kha ke hlalositse gore ha motho wa nne a se a le dinakong tsa go ya matsatsing o lokelegile ebile o tshwanetse gore a ka ya a ka sebedisa dithibela pelei
2: mo metiki tseo he ditaba ga re shebe motlhomong he gore na o ka fana ka ka botle le bobe ba tshebediso ya dithibela pelei
4: ha ke hlalosa ba neng pele hodimo ke ne ke sa di hlalosa ke ne ke boletse fela mefuta ya teng di hormonal contraception monana ke na le tsa dipidisi tse bolong dipidisi tsena o kgona hodima for 3 months empa o tshwanetse go ha o nwa pidisi ebe o ema ka nako e le nngwe mehlaena le mehlaena e go ba neng di ka ba le mathata a gore ha o skipisitse e ba o tlo ya go sena thibelo pelei ye nngwe o ka e sebedisang like condom e ba jale motho o tla ba a ya matsatsing a ba pregnant and then e be re tla go number 2 e ne e leng gore batho ba e sebedisa ka bongata e na tsa di-injection e na le depo
2: Sista? Oh, ke ne ke re pele o tlo go hlalosetsa ka ena ya injection ke e fela mabenkeleng re tla tla re qetela ha re gotlhe.
4: Okay.
2: Ke a leboga.
4: Ke a leboga.
5: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tsietsi e moholo ya nang le lerato la dipapadi o le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 35 o na ke motsotso wa hao wa ho hlwella sethala ho di 19th South African Sports Awards. Etsa kgatiso ya metsotso e 45 ya video mo o tsebisang abatlongwa ba lemo se fitileng kgaong ya Youth or Junior Sports Star of the Year. Mme o re bontshe makgabane a hao a ho tsebisa mohlodi. Mohlodi ya le mong ya lehlohonolo o tla fumana monyetla wa ho tla le motho eo a batlang ho tsamaya le yena. Mme ditjeho tsohle tsa leeto la ho leba City Dipatale. Ho kenyeletsa jwalo 10,000 rands kontane. Le monyetla wa ho buisana le mohlodi wa Youth or Junior Sports Star of the Year ka potoloho ho SABC 1 ka 23 Phato 2026. Etela website ya Department of Sports, Arts and Culture kapa o kene marangrang a rona a semolao. Ho kenela tlhodisano. Tlhodisano e kwalwa ka 12 p.m. ka la 9 Phato 2026.

0: O mametse anti wa ma 2K le nane wong le ratwang la itlhabolle.
1: Basadi hangata e ba di phofutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke molelwa.
2: Ha se mo hema me di ke me so so edulang ho ya le shomele metso e supileng pele re fitla ho reng ya le shome ke ntse ke buisana le moeti wa ka kwano re shebile taba e bohlokwa ke buisana le sister Pule Mogethe re shebile taba ena ma media di thibela pelei tse molaong kwano Afrika Borwa sister o no o hlalosa taba e bohlokwa ya di thibela pelei o buile pele ka tsena tsa dipilisi wa hlalosa mabaka ohle jale re tla ho yena ya injection ke mona mo ke ileng ka o thibanya ne fela ho bana ne re ya mabenkeleng
3: ba mamedi ba le sedi ke ntse ke tswela pele he ke ne ke le ho yena engwe ya injection e leng di ente ke tsona tse tlwaeleileng ho ka re di ka sebediswa gena le injection tse pedi fela ho ka thibela pelei gena le ene e bitswang depo provera ke petrogen ba le tloetsa ha holoka depo so yona enka 3 months e gona o dula 3 months mmeleng wa hao ebe ge bana le antenna e bitswang ne estrate hangata batho ba rata ho bitsa hore ke bana ba sekolo sele nna ke tsebo bane e bitswa bana ba sekolo fela yona enka 2 months mmeleng so re tshwantse re tsebe hore nako ye o ifueng hore ka date ena o tle o tlohlaba ke nako ye tshwanelehileng e leng hore e sentse e tswa mmeleng wa hao ha o ka etsahala hore ebe o a fitise ke nnete ntse na le ntho e bitsang long term like nako nyana e telelenyana but ho latela hore re a fapana ka mmele ya rona mmele ya rona ha ena di-cells tse tshwanang o tla fumana hore o qeta ho e sebedisa o bile le matsatsinyana fela o sa e sebedise o ka fumana hore o sontse o le mmeleng ebe jwale re latelwa ke ena e nngwe ena number 3 ke implant yona re kgona ho ikenya letsohong haholo re rata ho ikenya letsohong le leng hore ha o le sebedise haholo ha o ngwe le ka lona ha o etse ntho tse matla yona e kgona ho dula for 3 years ka ofela empa nako yeo e leng hore motho wa mme o fila hore 3 years yeo e tla be e le ngata for yena a ka tla tliniking e haufinyane mme ya tla ya tlontshuwa fela for 3 years e kgona ho dula for 3 years e ba ha re qeta mono re ba le e re bitsang IUS ke intrauterine system ena yona ke taponyana kapa ke coil e leng hore e kgona ho kena ka hare popelong yona ha re kenya re sebedisa ntho tsena tse re di sebedisang ha re etsa di-pap smear so e kgona hore e kene ha bonolo molomong wa popelo ka hare ka mona e ka kgona ho dula for 5 years le yona e ntse tshwana le yane ke hlalositseng ya implant if motho wa mme mohlomong ntate a fila hore a se le nakonyana jwale re ka etsa lesea le yona o kgona ho entsha le before 5 years ha so re ke setlamo e tlamelile ha ya tlamele so tsane tse ke di boletseng ke di hormonal re be re bua ka di non hormonal se e leng hore ke di tsona di thibela pelei di pedi tsona e ka ba di condom tsa bontate kapa tsa bomme le yona re tshwantse re sebedise hantle hobaneng yona ebile monate wa yona ke re thibela le STI condom yes and then ebe re tla ho ya sterilization le teng re kgona ho kwala mme re kgone le ho kwala ntate ho na le sterilization se permanent se leng hore ha se kgutlele morao se irreversible ha se kgone ho kgutlela morao and then sa bontate le sona se bitswa vasectomy ke sa tsebe mme kapa ho na le
2: hai o di hlalositse sister jwale ha re tle ntlheng ya hore botle le bobe ne re hle re tlata benyeo e be re se re batla gore o re hlalosetse pele ka ka tsona ka ofela botle le bobe mohlomong ba tsona e ka ba difeng.
3: Yes, botle boteng le bobe boteng ba tsona. Botle ba dithibela pele dithibela hore motho a se ka ba ima. Ke yona botle ba teng, that is why bitsang botle ba dithibela pele. Ha di qeta di ufa le monyetla kapa sebaka sa gore o hodise bana. So fa nako yeno le ha e ba mohlomong o ka hlekefetswa. Ere ke re bana ba rona hona jwale je. Ba study a le bosiu mohlomong tsona le mothantsa mo shebileng kae kae so mohlomong ha a sebedisa dithibela pele tseo tshedi sikitse dinga ka difumana empa ngwana ena a ke ba mofumana ke bona botle ba tembo ha re tla ka mona ka bobeng go baneng ha di mpe tsona empa fela ntho e nngwe le nngwe e na le botle le bobe ee botle bobe ba bona ho ka ba le ntshetse re bitsang di side effect tla morao tsa teng le teng di side effect tse tsa tentse di fapana ho ya ka di cells tsa rona mmeleng e montse le motho a noneng a mongata e montse le motho a mosesane e mongwe tla o bolella hore ha a hlabile nale o nona haholo entse tshwana le dipidisi jwalo ka go fa dipidisi le tsa bo di chronic le hona mona ga o bolella hore etsa diet ya hao o balance hantle o nwa metsi o ja di fruit o itlokomela wa exercise go ba jwale ke hormone ke ntwe e kenang e leng hore mmeli ha wa itlwaela jwale di changes tsona di ka ba teng.
2: Ya mamedi ke metso so edulang hantle ho ele shome le motsomong pele re fitla ho renya le shome le motsomong ere fela re ema bankeleng re ya gotlhe.
4: E bang ona na ho roke ka wa khona ho lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se matlafatsa sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu, e leng le rumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a matlafetse ka Promin. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
2: Mamedi e dula hantle metsotso e robong pele re fitlha go reng ya leshome le motsomong re ntse re na le moeti wa rona ka kwano mamedi re shebile taba ena ya dithibela pelegi jale ga re bue ka batho bana sister ba reng di a ba kudisa
3: ha re bua ka batho bana ba reng di a ba kudisa jale ka se ke hlalositse pele e ya papatsong di e tshwana le intruder kore ke ntho e kena mmeleng e sa ahelwang le mmele jwale mmele o tshwanetse o ithute go amohela nthwena ha mmele o ithuta go amohela nthwena ke mane mo e utsukutlang jwale fela ka antibiotic kapa pidisi ya chronic yo qalang ho enwa empa di ntlhatse dintsa tsona like di tla morao tse bangwa di bona hore di dula di phetapheta di dula di iketsa halene di etsa nako e telele o ka ya fela lefapheng tsa bophelo le kliniking e haufi le wena e be ra fihla go thusa go baneng di fapana ka ho ya ka batho.
2: Jwale ona le engwe ha ke tsebe hore ke ntho eo batho ba thetsang batho ka yona kapa e se ba ntho ya ho swaba wa fumana batho hangata ba ntse ba kwatse ba ke bile moimana ntse ke hlaba how o si wena
3: joang
2: ka nete ke laba moimana ntse ke hlatsa ke nna lona na ga ba tswe ba le shano motho ba sa swabile hore ha o manyeo hao e jwale mohlomong he ba ntse ba le teng ba e banke nete ba ba ima ba ntse ba hlaba ha ke re bua ka bona sister
3: ha se hore o wa swaba e tlile yona e ya etsa ha e etsa hala jwale kha ke hlalusitse hore ha e benyanong o ntse nwa tsena tsa dipilisi e tla ka nako ka letsatsi lo lefueng la follow up yes o se ka skipisa so ha o skipisitse o ntse o dinwa immediately kapa hang hang fela ha o ya thobalanong o ka wa ina jwale kha di cells tsa rona di sa tshwane e mong a ka ima hobaneng ha ke re hona le meriane e bitswang bo hleka hona le di antibiotics hona le tse ding ha holo tsa bo epilepsy hona le tse ding tse thibel tse etande opposite e ba motho ha antse a adimo a ka gona ho ya matsatsing so ha o la o lo qala ho hlaba ka pa ho sebedisa dipilisi tse tsa di thibela pile o bua le monki wa ha hore wena ona le bothata bofe ba bophelo le dipilisi ke dipilisi di fentse o dinwa therefore e gona ho nkuwa ho tloa mo ha re tloe fela re sentse ro fa pilisi nwa pilisi ka pa injection
2: sister ha re phethela jolo ka ha ho lo re shebile taba ya bana ba imang ba le tlase dilemong ho batswadi ha o be bobebe ho buisana le bana ba rona ka dithibela pelehi ke bo hato bo feng bo nana hore motswadi ba pele a ka bonka molemong wa hore a buisane le ngwana hae le yena a tla tsebe hore a ske a ba le legatello ya maikutlo ya kelello ka ngwana
3: ka ngwana hae ha holo holo e a itsahala mme ntwe yeno motswadi e mong a ka kena fela hore ngwana ka le 12 years sentse le mohlabana le ngwana ka le jwang le moruta hore a ska fihla a fihle bosiwa etse eng bo mme ba jwa le ba teng ba itsahala le nna ke le tsene ke kopana le bona fela motswadi o gona ho mobe a fatshe ha holo ngwana ha le bo 12 13 14 ha ke re bana le ntwe ya ne hore mamma ngwa hlaba mamma o tsang so ka date ya mamma ha ya clinic u sa ya le therefore le no sa gahlua hore a ka hlaba ba o ba jwa le ba ne tshelena ke tswa plekeng e nyenyana le batswadi tlo le motswadi ka pa otlele a o sia moholonyana ge mo hlalosetse a o hlalosetse e mo ngwana o tla ga a kibile le mme wa ka kibile le a o sia ba o hlalosetse gore e sebetsa tjene sebetsa tjene o mutlo o tseba lo ofita le wena ntso le moki wa hae so hangata gona ke be re ntse re ba le letsatsi la di Friday ka 2 o'clock re bitsa youth zone re bana le e be nako ya bona fela so nako nyo ya bona yo ke teng re fanang ka health education teng so ha o le jwalo ngwana le ha a fihla ha yo fihla jotsa motswadi ka seo a setse bang ho tswa sekolong ba ne ba etsa LO worker ebe ba tlo hatiseletsa le sena se re ba feeling sona motswadi ebe wa dumela hape ke rata hore ho batswadi batswadi ba tshwantse ba tsebe hore ke e nngwe ya bophelo ke ntho e tsahalang bophelong ho ya matsatsing ke ntho e tlhodilweng ke ntho e teng ene ho ya matsatsing o le motswadi o tshantse o tsebe hore immediately ngwana ya matsatsing le hele se le bodile ha se le jwalo le se le bolela hore le ready ho le ka tshwara ngwana le ka ngwana ka ba mmeli ho tshana le wa moshimane ha qala a tswa se seditse dikopo ka tselane re itse ba ho sontse ho hlakile hore moshimane ha ka bapala le ngwana o tloetsa ngwana jwalo rona re le batswadi re tshwantse re ithuta hore re matishege a bana ba rona re se ke ra lebella hore ntho e nngwe le e nngwe e tla ya matishegeng e ye ho ba okeng re tshwantse re ithuta hore ke ntho tse teng bophelong
2: ya sister ke lebohile haholo ho buisana le wena ka ditaba tsena tsa bohlokwa dikeletso tseo re fileng tsona ke lebohile haholo ke bua tsa sekeleng le leng hore motho re ithuta re be re tsofale re ntse re ithuta ka ona re lebohile ke dikeletso tseo re fileng tsona ke a lebo ha ke tsebe hore na mohlomong na le ntho ke isile morao nanang hore e ne e le bohlokwa hore mohlomong ka e fetisa
3: ha kana ha ke nahane e le teng fela re tshwantse yes re tshwantse batswadi re tsebe hore re phela nakong ya democracy le yona nthwena ya dithibela pelegi ya bana ba re tla ba bitsa ba underage but ho ya ka molao ha ba underage hobaneng hona le act ya bona ya dithibela pelei act number 38 ya 2005 e dumeletse gore ngwana a ka itlisa le mo kliniking a lo etsa a lo bula buka for family planning.
2: Sister ke le buile moratu wa waka ke le bo mamedi re ne re bua ka mifuta e fapaneng ya dithibela pelehi e le ha holotse dumeletsweng kwano Afrika Borwa mme mamedi ne ke buisana le sister Pule Mogeti o tswa Qibi via Penar Clinic ke mo fetlang pheletso ya lenaneo la rona mamedi mohlophisi wa lona ke Tshidiso Ramatsie hopola hore mamedi o no le hlophiseditswe ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le Lesedi FM
1: Eita Boile la bohlano.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

ke mang hape ka mona anti wa ma 2k bosh ke hudisa mamosa mpinga ke mme wa lapeng o kopelwa ke Deni Madida mpinga le bana Thandeka Bonolo Jabulile le Nqeba ka mona ka Bloemfontein ba re ahu le abone dilemo tse ding tse ngata ngata ke mang hape mong ya holang kgotso mamani bongi le kae ke a phela kgaitsedi ya ka ke Thabo Senuko ka Peka Masaleng Lesotho ke kopa ho kopela moholwane wa ka e leng abuti Tumo Thomas Senoko kere ahu le bona dilemo tse ding tse ngata ngata ngata mahlono le mohaudi moatele ria morata ka ofela over to ntwentle hakana kana khotsa ngone se ke kopela abuti waka wa hola ke malefane ramolahlwane ka mona ka Lady Brent kopela ke Joseph Pofane ka ona ka Lady Brent manyatseng mamedi ke mo re fellanteng ho batho bohle ba holang ka jeno le mafelongwana a beke ke sense ke re ndate modimo a le fe matla ndate modimo a le matlafatse ndate modimo a le fe dintho tsohle tseo le di labalabelang ebileng e le di labalabela e le ka nnete re ha ketsa jalo he mamedi kunkele pina ena ke ya hao wena ya holang ka jeno le ya tla holang mafelongana a beke e tsa sing la bomme le hole le bone le motseding tsengatangata hleke ka ona he mamedi ke batlang ho nkela pina ena

0: Mamedi le na le ntsungwe le mametse ha joale le na ne bolona he ke la imatlafatse lona ke la ditaba tshebeletsong ena ya lesedi tsedintsa ditaba he tse re ntse re di bile le ihloke mo le gotla la bophelo la province of Free State le ring tshebedisano mmoho e matla dipakeng tsa mafapha mmuso le bo masipala e bohlokwa ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo le gotla he le bile le kopano Bloemfontein mo teng ba ile ba buisana ka ditaba tse amamphano ya ditshebeletso tsa bophelo me aho ya ditsi tsa bophelo basebetsi ha mole ente le bothata ba bogashane haholo batho ba batjha re buisana hele le tona la bophelo ka ro province ya Free State ke ntate Monyatso Mahlatsi re Mahlatsi ha re le bue kana kwa ho hle ru amohele tshebeletsong ena le sedi ho imatlafatse
1: hey after this it's okay la bo wa fela ke di medisa wena mo ifolo ba manage ba hao
0: ke ditaba dife tsa bohlokwa hetse hlaileng kopanong ya lona le eo lebileng le yona ka hare ho lekgotla lena la bophelo la province
1: e bile le ditaba tse mmalwa ka nnete tsa bohlokwa ya pele e ka sehlohong ebile taba ya boemo ba meaho ya rona re le lefapha la bophelo re bua ka ditliliniki le dipetlele mme re ile ra hlalosetsa ditho tsa khansele gore re le lefapha re ntse re etsang mabapi le taba eo taba ye nngwe ya ba taba ya ho shota ya ho haella ha basebeletsi ka hare ho lefapha la bophelo mme ya ba re fana ka tlaleho ya hore re se re le hokae mme dikgeo tse teng re se re le go le ha kae ho di tlatsa ya ba taba e nngwe bue e ba taba ya ho fumaneha meriana ka hare ho ditliliniki tsa rona le dipetlele mme re ile ra hlalosa ra ba ra bontsha hore jwalo ka medical depo ile ya kwalwa ke Department of Labor hobane ho no na le maemo ana se hantle mosebetsi wa ho lokisa medical depo o so le advanced haholo mme ke na le tshepo ya hore o tla fela pele selemo sena se fela kapa maqalong a selemo se tlang ye nngwe ya ditaba e bile taba ya ho neeletsano ya ditaba pakeng tsa mmuso wa bohareng wa province le wa local e leng masepala ke dintlha tseo re ileng ra di bua tseo mme ke na le tshepo ya hore di ka tswela baahi le basebedisi ba ditshebeletso tsa rona molemo ha re ntse re tswela pele
0: mme ka nako e kgutshwane felatlhe letona tshebedisano mmogo dipakeng tsa lona le le mmuso wa province le bo masepala e ka thusa jwang ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle tse o le ipeetseng tsona tsena tseo le ntse le tswela pele ho fana ka tsona di a matlafala jalo ka ho hlalosa re lokela hore re bone le neeletsano yone pakeng tsa mmuso wa naha wa province le bo masepala
1: re ka thusa haholo ho etsa mohlala re lefapha la bophelo re nkile qeto ya hore re tlo ntsho dikomiti tsa rona tsa ditliliniki makhanselara a local e be bona be bang ba dula ditulo hobane re batla ho etsa bonnete ba hore masipala o ba involved ka tshebetsong ya dibaka tsa rona tsa bophelo mme re bone e le taba e nngwe e kgolo e tla re thusa jwale taba e nngwe ebile puisano e re ileng ra ba le yona mo e leng hore bo majoro ba ile ba hlahisa taba hore na ho ile hwa etsahalang hore ditliliniki di tlose dimasepaleng di iswe provincial government
0: ntshwarele haholotlhe o ntshwarele eene taba e bohlokwa haholo kopo e tshware moo fela re fedise mabenkele a re gutla re tla kena ho yona
2: re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays fumana maqa a robedi a nama ya kgoho dichipsi tse kgolo tse pedi le mini loafu tse nne tsena tsohle ka 159 kha boloka 75 ranta o ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 litre ka 5 ranta kha re rata ho fatshwa le rona mohlanong lena fela KFC fela ho na le melawana le dipehelo
3: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jolo ka 5 kg ya Goldi kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka $209.99. E bofuwa airtime ya 100 rand ya Connect mahala. Le 900 gram ya Pokomo Weet-Bix ka $52.99 fela. Di solo di fumana ofitela ka di 10 August 2026. Dete ka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
4: Hona le ntho e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Ho se bo le hona jwale. Ka o kitike mmino wa maobane. wakajeno le wa hona jwale ho summer 32 e khutlela ha ye Sun City kana le shumele metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya ka kotloho ho SABC 1 e tikiti di rekiswa ka potlako reke ya hona jwale bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro summer 32 e matlafatsa setso sa mmino.
5: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
6: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
5: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
6: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
5: ga e sa re Prosiding
2: Relitsi bisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi ana maya khoho, di chipsi tse kholotse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 kha, buluka 75 randa. O ka bana wa kenyeletsa senoma podi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata ofa sa le rona. Mo hlanong lena fela KFC fela. Bona le melao na le dipehelo.
0: Rebela ro amohela momamedi rantse re buisana hele le tona la bophelo ka re province of Free State ntate monyatso mahlatsi ntate mahlatsi ka motsotso fela he ka phethela he puya ha o mono hlalosa hore na nthlaila hlajwa lo bora motsebe ke fe o ka tswela pele ka
1: bora motse ba ile ba saisa hore ba kopa tlhakise tona ho ile wa etsa la jwa mo re di clinic di tlose tsa maison ya bo masipala di so province mo bane bane ba ona le bora motse ba u tlwa hore ba ka thusa se ba kentsena mme ke ile ka salosa ile taba e botlhoka go re ja ba e bua mo premier o nale teng le karolo ya kopano mme re itse re tla ke re tswele pele ka dithuisano mo re bona hore na re thusana jwang le bo masipala ba kgona go thusa sebakeng seo re bone molao o dumelela gore ba ka thusa go fitlhela go kae ke tabe re amogelang ka nnete gore re thusetse gore re kgone gore re fe baagi ba rona ditshebeletso tsa bophelo bo botlhe
0: tere matlatsi re lebuile go lotlhe ka nako ao le ka mosontate
1: o lebile nna tlhetsatsi le monate wena moifo le bamamedi ba gago
0: re lebuile golo mamedi no ke letona la bophelo provinceng ya Free State yana he ke ntate monyatso mahlatsi re bua ka taba ya bona ka dintlha tse tlhaeletseng lekgotleng la bophelo la province mo teng he ba re ntshebedisano mmogo e maatla dipakeng tsa mafapha a mmuso le bomasepala e bohlokwa bakeng la phone ya ditshebeletso tsa bophelo e re he re phethele mo mamedi lena la imatlafatse ka taba tsenana mo teng jalo ka re keteka kgwedi ya basadi meletsatsi la naga la basadi le tlabele le ka sontaga go botlhokwa go keteka dipale mantswe le diphitlhelelo tsa basadi lekaleng la ditshwantshiso le tlhagiso mesebetsing ya kalaneng Napo Mashiani e le mongodi ya gableng dikgao dipapading tsa kalaneng motsamaisi wa dipontsho tsa kalaneng e boetse le moitseki ya sebeletsang tshetsopele ya paballo ya setso o tlisa mokete wa matšhaba o bitswang Her Story International Theatre Festival motseng wa gagabo wa Qwaqwa province ya Free State. Mokete ona he o tla tshwarwa go tloga ka jeno e leng la supa go isa go la leshome godinge na phato mme o tla kopanya ba e leng bataki jwalo ba tswang Afrika le lefatshe ka bophara mme o tla shebana le dipapadi dipale tsa basadi ntshetsopele ya botaki ba batho ba batšha le menyetla industry nyena ya bonono re buisana le ena he mme Mashiani o santsa le temo ha lenga jwalo

0: jalo ka ho tseba
1: he re ke tsware he motho motho ba ke metso tsenga mashoma mabedi ya
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle di planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohloko tsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplanet tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Bakhani ba dipalangwang tsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing ho polang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ha somohe motho mo tere tlale ka ho fumana rona bothata bona bo ka rarollwa joang ka mona ka khutlo tharo ya lekwa molong o moholo wa Afala re utlwile monna Tshabalane Mahlangwa o phefumoloa o re bolela hore hona le bothata bo boholo ka mono re tla botsa le bana ba diposo tshwantse re ba batle bona ba tshwereng diposo rona o etsa hetseng bathonga ha isa le batho ba tla mono ba re ke utlwa la bobedi la boraro la bone ka jeno ke la bohlano wow ho tlatlame hore bothata bono botle bolokiswe ha holo ho maqheku le maqhekwana rona a ka khutlo tharo ya lekwa ha o tshojwa lo bua ka bo Sebokeng o bua ka bo Sharpeville o bua ka bo Everton o bua ka bo Vanderbilt Park o bua ka bo Boipatonga ha o dipota tseno ka ofela mono ke khutlo tharo ya lekwa ka jeno mo mamedi ke na le monyetlo mo holo hore ke buisane le Dr. Mzigai Fane ke wa ha mabele ke tlo bua le ene empa he taba kgolo eo ke lokelang ho e sheba ha ke buisana le ena ke lokela ho sheba tasmane dikolong ke thewe haholo ke ye dikolong mme ha ke fihla mono dikolong ke kgutla hape ke ye hodimo mmuso mane lefapheng la bophelo moo teng ba kileng ba bua haholo ka HPV bana ba bua ka ente ena e thusanga bana ba banana re ba se ba eba le mathata ba se ba hudile mathata a kankere ya popelo dumela mo mamedi ke o kopa he wena ya len lapeng ke kopa o tlo mamele wena wa school governing body ke o kopa o tlo mamele wena mistress wena teacher le wena ke kopa mamele mmolo wena ya leng mosebetsing hona jwale ho bana batswadi ba bang ba ile ba ipletsa hore rona re tsebe hore na ente na itlaetsa eng bana ba rona Dr. Mabele o teng Mzigai Fane o teng haufi le thuso motaunga o tla ka re hlalosetse bohlokwa ba yona hape ho tla jwang re fumana hore nakong batswadi ba batla ba le gore ba sa kgotsofala e ka re ba ka dudiswa fatshe ba hlalosetswa ka yona HPV Dr. Dumela
5: kgotsa le thuso botleng kae
1: ke le bo ntate
5: ke petse hantle tate
1: ha yate
5: jwale ha re bua ka HPV vaccine re bua ka ente e kgona go tshireletse motho kgatlhano le kona tlhokena ya human papillomavirus ke setlhopha sa dikokwanahloko so boholo ba tsona di kgona o thola ka motabo o sa bolokehang jwale ha o ka tsela di tshwaetse molomo popelo di kgona go di fetole di-cells tsena tsa popelo go e betsa tsa kankere that is wa kare ha re fa moroetsana kapa ngwana monyane ente re thusa go mmele o fehle masole a mmele gore ha o ka tsela gore motho a tshwere ke HPV a virus se ipona le kotseng e kgolo go a thuntwe ke re ke mofetso na wa mlomwa wa popele go itsireletsa banana go ba se ipona ha se ba le baholo ba tshwara ke ntwe ke cervix cancer
1: ba ba le botata ba cervix cancer
5: e leng yona e blang bo me ba bangata ha holo start ka mona
1: jwale mpolelle mona bana ba tlame e fumana ba le lemon difeng
5: wa tsiba programme ere e qala ha holo holo ba nemba grade 5 which means ha holo from the age ya 9 years
1: bo 9
5: yo ho ya di mo ke mo ke reng ke bona reng ga ba target re bona ba tholang antenna ya HPV e tlo gona go ithuse mmeli ho lokolla masole a mmeli hore ha se ba hodile he le montse le ba se ba le hodile hore ha ka tsela go ba etse mantabo sa boloke hang ba itshireletse go HPV na e ska gona go e fetule di cells tsa mmeli popelo ba ipona ba le kotseng kgolo ya cervix cancer
1: ha re ntse re le gona teng mono motlhomo motho mong o tla botsa hore na ibe e bolokehile na
5: wa tsaba antenna na e bolokehile ha holo e fehlwe dilaboratoring ga tseba pele ente e ka fuwa batho ya tutsuwa pele go bontsha gona ke ente bolokegileng na kapa jwang empa jwale ka ente e nngwe le e nngwe ga tseba gona ditlamorago tse teng so tse tlileng ke gore ga e be motho a tlhabile ente se phake mona ga tseba ka nna a ruruwa a bana le peine botlhokonyana mo boteng mo motlhagweng teng se phake mo kapa nako nngwe matsatsi a mabedi a mararo ka nna tsela gore a bene le thukeleng ke feberu kapa mmele o botlhokonyana go bontsha gore go tla go tlhaba ente ke matshwao a ra bonang wena go tlhabile ente ya flu kapa ya eng ke e tsagalang bogolo ba nako ga motho a tlhabile ente but yona ente ya HPV e bolokegile gagolo and-e re kgotheletsa gore badang ba kgone ba tlhabe gore at least ga ba gola ba kgone go ba itshireletse from HPV
1: potso nngwe e re ka e botsang jwale ke tle ka bashimane nna teng go etswa ga iyo ente bakeng sa kore HPV ena go bontate go boma ke a botsa go na le ka botsang motho a re ga o bane re a bona gore e shebile ka mona ka baneng ba banana e shebile moloko ona wa efa gagolo jwale ka moo ka o adama
5: so ga tseba government ya qala ka bana ba ba retsana because ke bona bana le mlo mapopelo ba gona go ba ba kotse kgolo for cervix cancer empa le ba shimane ka batho ba bontate le bona ba gona go ba thole antenna ya HPV because ga tseba ba gona go ba fitisetse ha holo holo sebele ba baholo bana le ba lekane ba gona go ba fitisetse go bona hlokana ya HPV ho ba ga tlo ba bona so le bona ba khotloetsa gore ha ba gona go ba thole antenna ya HPV vaccine e le go tshireletsa le bona se ba fitisetsa ba lekaneng ba bone empa fela programme ena na ntse e shebile fela batho ba bomme kapa ba rwetsana hana tjena empa ha motho a ntate ka motho wa moshemana a kgona gore a le gore a ireke hantle pharmacy kapa doctoreng o kgona le na a kgona gore a thole HPV vaccine a kgona go e sireletsa
1: e re ketle ke botsa mona jwale re e kwale o ka reng go motswadi re mametseng gona jwale kapa go a mme a leng kae kae ya reng sekolong sa ngwana ka ba ile ba bua ka yona o ka mo kgothaletsa gore jwale a pelwe ga a lokolole pele gore ngwana a ka nnaya mo a fumane ente
5: cervix cancer mofetsa le mopopelo ke engwe di kankere tse segatlha gagolo tse bolayang bombe ba bangata gona mona South Africa mona so ente ya HPV ke engwe ya ditsela tsa go thibela gore mokgotsenanana ga se a le lemo ntse godimo gore a qobe gore a se ipona le kotseng e kgolo ya tshwaetso ya HPV mo re tla bona e tla fokotsa segala sa gore a se ipona le kotseng ya go tshwana ke cervix cancer so e botlhokwa gagolo-golo gore e tlhabiwe ngwana ntse le monyane gagolo gore mmele o thole nako ya go o aga masole a mmele e le gore a mo sireletse ga sa godile se ka ba kotseng e kgolo for mofetse wa molemo wa popelo so e tla fokotsa ka segatlha gagolo bomme ba bangata ba tlhokagalang ke cervix cancer le thuso
1: ngwana mme ke a leboga
5: tsatsi le monate
1: o e beile
5: ke lebogile
1: o e beile ngwaneso ebile a o e beya jalo ka o nkuka o nkisa metsotsong e ka bang e lesome pele go gora e ya pele re tswe go tla ya mabenkeleng re kopane le bo rakgwebo ke kgone go bula maqhubuana a FM gore bo rakgwebo ba kene gobane ga bo rakgwebo ba le seo a ntho tse ngata dikeke tsa loka Dr Mabele ga ko leboe mze kaifane ke le bua le bitso le no ke tswa batho ba bangata ba bitswang bo mzi kae fane ke le bua mzi fela kae kae ha o sole ha e kwana ba re ho wena mzi eh mzi eh ke le bua ntate mabele ke le bua re a metsotsoke le shume he motho motho pele ho gora ya pele monne na o potakela sejarini ya hae jwa le a loetsa mosebetsi wa hae ke le bua mzi sebetsa hantle monna sebetsa hantle mono ke o taba kenka mabenkela ke khutla mabenkeleng a ke tloko pana le Cool and the Gang bana ke ba shana ba ile mbatuma le montsane mabenkele.
0: Ha ho supermarket e cheap ho feta you save. Ho bulelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pocomo Wheatbix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. O di jetsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
6: Ha se le tlolenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke teachere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele moke a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion rand a etsetsoeng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashoma a mararo ka ofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
7: Phoniam ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Braiam, o tla utlwa Chomiam e re, hey Chomi, o ka mpapalla favorite song ya mhle. Nna ke re, ho app yam kapa streaming yam. Remix yam kapa original yam, mang le mang o se ampitsa DJ yam, me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo, le wena o tshwanetse ho etsa kopo, because everything good becomes a yam with Phoneyam.
8: Phoneyam.
9: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Motshemotle ke bile botshabelo ho sengwana me ka kopana le momamedie moholo wa le CDFM kopane le bomme ka kopana le bontate ba lla ka matlwana ka mona ka botshabelo ke ne ke le mane renkeng ha o feel di base mona wa bona ha o le bona renkeng mona a di taxi mona ona te mo renkeng a di taxi mo di kena mo di fitanteng ke ne ke me morao mono le ba bana be sumono ke me morao mono le ba shana be sumono me batla ho nna bo me batla ho nna bontate ba re jo botata bowling le di bakentse mo ho sebediswa ma baguette ba re ke kgweditse tharo ke kgweditse nne ho sangkui ma baguette ka monaka a botshabelo jwale ka poitse ke di w ka pakae banna fela le tlang khopotsa wena mo aiwa botshabelo ke a kopahle o tlang khopotsa ko kae mono mo ba sa tleng nka mapakete a lona nomoro ya mahala ya WhatsApp ke kopa o ngolle ke 079 758 5066 ke a kopa ke kopa letle le ngolle kwano ke khone o tla ke khone ho tla fumana hantle gore na ho etsala imono ke 079 758 5066 fela ke buile mme a re ha o tswa ka ditoileteng tseo tse ka moo o tswa o nkga o tla ntshwarela momamedi goba ba banka nako ena ba itlhophisetsa gore ba dule ditafoleng gore ha o tswa matlwaneng ano mono a efe botshabelo ke tla letsetsa le majoro ke mmotso jalo ho etsala jwang ke tla moletsetsa ke letsetse le mm maobane ana matsho ke rata o leboa monna ntate more ke leboa mena hane mema budaza lilelaya la mothusa la mokenyetsa mitara la mokenyetsa jwale mitara o hantle wa metsi tabatsae di lukile ke leboa ntate le ntse mosebetsi o motle jwalo mo le ntse mbotletenga ke lokela go opa diatla ke tse tsena kere le ntse ntwe ntle ga holo ke leboa ntate more ere ke fete mo no hem ke te ke kene botate mbona boleng teng ka botshabelo ba ho se thuthwe ha mapakete ba tsholo ba re bile ha ba e beya ho nna ba re ntate mteung ha ba thutha mapakete ba tsholo jwalo botshabelo ba re ke kgwedi tse tharo get down.

0: Sabina Kerisable singers, I'll take you there. Ere ba metso tsene re shumele metso e supileng hantle ka mora hora ya pele. Ka mona ka Gauteng bana ba Johannesburg Metropolis ba ile ba tshwara bana ba ma China me ba ba fumana ka koporo e tsang 16 million le sebeditse bana le sebeditse JMPD sebetsang jalo tswarang ka thata. Na ne mothotlo wa China kwana o tlo utswa koporo kwana mona lapeng Afrika Borwa. Ho ya swabisa bana ha bo bona China o keke wa yetsa ntweo. O keke wa thetsa koporo ya China o shwile. Keke le hanyane fela ha ba bapalle koporo nya bo bona ya China empa ba fika kwana mona Afrika Borwa ba bapalla koporo nya rona. Ke rata le bo JMPD ka mosebetsi o motle wa hore o tshware ma China ana a mabedi. Le sebeditse mme ba tshwerwe ka mona ka Boysons. Ba tshwerwe Boysons. Tshwerwe Boysons. Ha ke ke ba utswa koporo ha bo bona. Ho hang ebile ha ba nahane le o nahana hore ba ka utswa koporo ha bo bona China man mainland. Keke. Ba ba fihla mona ba etsa ntho tseo tsa bona. Le sebeditse JMPD ke le bo menahane le ntse mosebetsi o motle haholo. A theka mona ka Dobsonville ho na le ngaka e kileng ya bolawa ka mono Dobsonville. Batho ba ne ba e rata ngaka ena ya lekgowa ena ile ya bolawa ka Dobsonville. Mme taba tseo re di utlwang ke hore qetellong ba leloko la bo ngaka ena ba re tshe re tla reng ba bolai ba ngaka ba ba file di life sentence ba re reale ahlola letla hlola tshankane mmuna u fihlela ngaka ena ila bolauwa ka 2024. Ba ai ba motswa Dobsonville kwa no mona Soweto ba ne ba rata haholo ine sebetsa e ba thusa ha sala le Dobsonville le motse mashuma mabedi le metso e mehlano 25 years aba sebeletsa Dobsonville ha fika ba shimane ba ha fika ba shimane ba fika ba bolana tata motle no wa ngaka empa maponisa etsa mosebetsi o motle a etsa mosebetsi o babatsehang ba khona ho ba tshwara. Le setjhaba sa fana ka lesedi hore na ke bo mang. Ba ba ahlotse bophelo bohle tjhankaneng.
1: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chipsi tse kgolo tse pedi le mini loafu tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 litre ka 5 randa ka. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mampara Week e ya pheletsong. Mme o bohloka hore tjhelete ya hao yeo sebeletse. Matshediso ke eo ka motsama wa bohlale. Ho ena le hore o lefe theko e felletseng ya borotho. Ka FNB o lefa 99 cents fela, ha Pick n Pay le Boxer. Mme FNB e lefelle dintho tse ding. Ha o le tlasa kgatello, ena ke tsela ya ho fula molemo budgeting ya hao.
3: Swipe FNB easy. Aspire le Prime Life Card ya hao e qualifyang. Hore o kgone ho reka borotho ka 99 cents ha Pick n Pay le Boxer. Beke le beke. Tjhentjhela ho FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho. Hola le dipehelo, melawana ya putso le itekanyetso ha stoko sa leding. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabu ya tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Huawei Pura 90S Pro 5G e ntjha ntjha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
0: Semohe ngwana mme e re ke kene mona ena ke nako ya jackpoto ya loto. Labohlano lona lena monyetla wa ho hapa jackpoto o lekanyetswa ho 73 million. ena ke tshelete e ka fetola mbophelo ba hao hanghanga me wena jolo ka o mametse le CD FM tsena o ka nna ba mohludi shebella tsena ka ofela ha di etsa hala ka kotlololo na la botlhanolo na lena hore nya borobo mantsi bua SABC o robe mongwa bo radi milione ba Afrika borwa mona re bua le wena e ya bo wena loto e kholo yana padi dingata mo menyetla mengata di milione dingata ha ba pala o tla me ba le motsele shuma le metso robedi ka pa o feta mo ba pala ka buikarabelo national lottery e tsama iswa ka molao ke sezeka ke utaba re metso tsonge mashume a mabedi le metso e medi hantle ka mora gore ya pele ke la bahlano a hola ka jeno ke re happy birthday my darling happy birthday ke le ka utlo mashimani ka mona ka botshabelo ke kuluva ba mmitsa kuluva ba ruwa hola ka jeno kuluva mna hola bo hole ro la ka letsa ka tlo le mahlonolo ere ke fete ke pineng pineng go tshwaretseng yona ke pina dreams about una moretito

ke bo tsotso mona tswa tso nka tso re pinne na ratila go le re ba metso tsenga mashoma mabedi le metso e supileng ka mora go ra ya pele mo mamedi hona le taba tseding tse o ke di utlwelang ka mona ka Newcastle ba ba tuba ro kan dia paro ka mono kur di femetse na tse ro kan dia paro ai di alla di jo hai salo tsa ma melata ai ba bona go le thata di femetse na tse ro kan dia paro ka Newcastle haufi libo Volcross e haufi libo Memel e haufi libo Frieden e haufi libo Cornelia haunyolo jwalo o ya ka Newcastle e madadeni e haufi libo Nqutho ba re ke madadeni ba re beng ba di feme mono ba re jwale re hula ka thata ba nna ha sale go tsamaya melata e re neng re sebedisa kwano ba le tlatlamea o ruta bana ba Afrika Borwa jwale tlatlamea o ba ruta mosebetsi o tseba o roka o tseba o seha o tseba o etsa gobane bana ba tswang ka ntle bana mo ba neng ba kena dikoloteng ba ne ba rutwa gona go roka go seya malapiana o etsa ntho tsena rona Afrika Borwa mona re bile morago gagolo ka mosebetsi wa matsogo re bile morago gagolo ka mosebetsi wa matsogo jwale ke bao he boradifeme ka Newcastle ba lla ba llela melata e seng e phuthile dijase ya phutha dikobo ya phutha mapai ya phutha ya re se re ile banna re gutlela ha bo rona ka bo Malawi re gutlela bo rona bo Mozambique re ha bo rona jwa re ha bo Zimbabwe ha bo rona jwale ba neng ba ba hirile ai ba re jwale re hula ka thata tla metsotso mashomo mabidi le metsoro bongwe ka mora go ra ya pele metsotso ka mashomo mararo ka mora go ra pele re tlo buisana le Matšhini Motlounga moshana thewang ka mona ka Thabadi Mahlwa moshana thewang ka mona ka Thabadi Mohudi ke bua ka Qwaqwa ke tlo buisana le yena empa e re pele he ke kopana le Matšhini hona jwale ke hate mona

0: mane Mount Dog Soso mane ufumane botle o nane ka mohudu ona o tla ho wena botle e ba kwakwa ire ko tloele mono o mosaneso ire ko tloele re kene tabeng tsa botlhoka mo rao tsena ke bona mo president a tekeng ne melago ha o lebile kgweding ena ya bomme ke bona ka o tla tisa letsoho ka bakala polao tsa bana le basadi wena o bone jwa na hantso o balabala o kena magotleng o tswa na o bona melao ye entseng e tikinwa e tla re thusa go lwantsha bothata bo
1: ke melao e leng gore ka nnete ga e be e le gore re kenya tshebetsong gantle ke melao e leng gore e tla re lwanela e tla re thusa go leka go lwantsha taba ena e leng gore re shabane le yona tao tla tlhokomela gore motlhomong ga e le gore o a qoswa ka gore o tlile motho wa mme mme wa kwalwa o tsebe ga kgone le gore o ka fumana baile ena e re bitsang ke gore ke baile ya ka mora nako ga kgoto e kwetswe after hours bail ga o kgone tao gore o ka etsa ka baka la melao ena e metšha o tlo tlameya gore o lo tlhagelela ka lekgotleng la dinyeo o kopane le magistrata a ka sekaseke taba ena a shebe gore kamano ya gago e jwang le motho o e leng gore o qositse ga o tswe fela ga o tswe ga bobebe tsena kao fela ke ka lebaka fela taula melawa ena e leng gore e kentse go etsa bonnete ba gore go ba le tshireletso go bomme
0: mmatšhini kore ke botse monna lona leile dikolong tse telele ke ko bone le dithelebišene mona o tlalosa ba o botsa ga ke re ntate ko o bone gampe o so itse dipurapera tsa o le motle mora motlong ao he tlou mošhane mosetlha a tswa o monate o kena sekolo motlong
1: o monate tau thuto ke senotlolo e bula menyako e leng gore ka nnete ga e be e le gore o ne o sena yona o ne o keke wa pula menyako e jalo wa ba kena dibakeng tseo tau ka baka la thuto fela
0: ha ke go bone ngwana mme ha o thewa le tsona go bona ha o bua ke bone ha o phamisa kutleteng ha o tshwela segoa kutlo o perfumolwa jwa le ka senesimane o perfumolwa ka se King George ke monna twa o kena sekolo ere re tle mona wena motlong ha re tla melaong ena e tikenwang ke mo president ho na le potso engwe ke nke ipotse kana go tsohle pele wena machini ba molao o lo tikina na molao tshwantse o fetele ho rona re ke re shebe hore na re ka agela a mabedi a mararo
1: ke potso ya bohlokwa tao ye o tla hlokomela hore ha o yetswa melao se tshaba se tlamile se tsebe hore pele molao o kena ka hara parliament o na le tsona ntho tse re bitsang ka di consultation mo leng hore banke ba fumane maikutlo a setjhaba setšhaba se tla tlameya gore ba tsebe melao e le gore e tlo kenywa tshebetsong ba dule ba sheba o di-province mona provincial legislature national legislature ba ke ba bone ditsebiso tse ntshiwang ga e le gore go tlo ba le ntho e re bitsa ka gore public participation mo e leng gore setšhaba se amengwa gore senke karolo go bopeng melao ya ka rona pele melao eo e kena ka hara palamente mo e leng gore e tlo tekenwa ka morao gore ba buisane ba e shebe gantle e tle o tekenwa ke moporesidente setšhaba se nka karolo empa batho ba rona ga ba e tsebe taba ya mofuta o jalo tao ga ba e tsebe ke monyetla o e leng gore ba na le ona ba e leng gore ba tlamehile ba o nke ba o sebedise go nka karolo go kenya letsogo la go aha melao ka rona
0: go botsa tsena wena machini jwalo ka lekwetha hore re rute batho ba rona hore ha ba bitswa pitsontse ka rentsena moteng go tweng tlone le belisiabo re batla hore mo presidente a tlo tikina molao itseng ka pa molao itseng o ye re ke be tsena o ye mane parliamenteng o ye le provinceing batho ba borona re a le kopa wa utlwa leqwetha le se le buile ga ke re beng le seabo wa tseba potsongwe e ne ke ya go yona kena nna wena matšhini jwalo ka rona re le setšhaba nna re ka ngola lengolo ra kopa ra go mo presidente kapa ho mema kubai mane me re kopa re molao o itseng o ke o fetolwe o be ka tsela 18 leitseng leitseng re bona ka mo molao na o leng ka teng o sa re sebeletse na se tshaba se ka ba le monyetla o jwalo
1: e tao tla hlokomela ho se tshaba se tla be se ile sa fuwa monyetla o le onka karolo public participation pele ha e fitile mo ke mo le hore bo ramolao da ena ke ya bohloko bo ramolao ha ile hore re magotleng a dinyewe ha re magotleng a dinyewe hore re molao o re tjena re tlamele re shebe melao ena hantle re shebe hore molao o etsa ntho e leng hore o tlamele o ifihlelle kapa jwang ha ba ile hore molao o teng ha o sebetse kapa ha o re sebeletse ha ona molemo setšhabeng ke mo le hore tlamele re phepetse molao o jwalo ke mo le hore ka o ka fetolwa ka baka la hore mohlomong re ka o phepetsa molao ona wa kgahlanong le molaotheo wa naga mo e leng ga e ba e le gore lekgotla la molaotheo le beetswe taba tsa mofuta o tsena tao ga e ba e le gore go na le molao o e leng o kgatlhano le molaotheo re a o nka molao o jalo re a o phepetsa ga e ba e le gore lekgotla la molaotheo le dumelana le rona molao oo o tlo bewa ka thoko mme go tla ntshwa ditshitshinyo ke lekgotla la molaotheo gore molao o fetolwe ka tsela le mofuta o feng jale ke karolo e e leng gore e tlamehile e bapalwe gagolo ke babuelli go etsa bonnetse ba gore ka nako tsotlhe ba sheba melao e teng ka ro naga mme ga e le gore ke melao e sa re sebeletseng ga re e phepetseng gore e tloge re fumane melao e e leng gore e sebeletsa setšhaba
0: a ko leboe matšhini motlounga ke a o leboa mošhaneso mošhane mosehla mošhane a theoang ka mane ka thabadi mohodi thabadi matlhwa gona teng kwaka monate wa o kena sekolo matšhini monate wa o ithuta monate wa o rata dithuto tsa gago monate wa o se dule fela e re la o ntse o kena magotleng a dinyewe o ne o tswele pele ka o ithuta shebe gore mona e na nyeweng ka e lwantsha tjena e na nyeweng ka e kalela tjena ke botle bona ba ga e sale re ikgantsha ka wena mošhana mosotho ga re o leboe matšhini motlounga e re ga tswa jalo ge matšhini motlong o utlwile mo mamedi botlhokwa ba gore o be le seabo ga le bitswa makeišeneng a lona e mongwe a ba re jo motaung nna o na le melao e mengwe e mmedi e meraro e nka ratang go bona e fetolwa mona Aforika Borwa nna o na le melao e mengwe e reng a ke e shebile ke bone ka mona ke tswe kere fela ke a tseba ga nka o botsa ona jale ke melao efeng o ka mpha yona gore o ka reng ga o ka fetolwa ona motaung go ka ba betere le makeišeneng go ka ba betere le mo o re dulang teng go ka ba betere le diterateng tsa rona
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romella email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Bidisika pa marotori a Promune.
0: Ndate mutaung ebe ka le bua ka molao tjena le ka bua le ka molao o shebang basadi ba shapang banna. hoba hona le basadi ba shapang banna hona le basadi ba bapalang ka banna hona ba ba botla le pela batho ma ke utlwile ntate ke utlwile taba ya hao ke mona ke hlaisitse ke e badile re metsotsonga e le shume le metsoro bedi hona jwale pele ho hora ya bobedi me ana ko ye michina he kina kwa ni yo iratanga holo ya re re tsebe ho fa pali ya hao me pali ke munyaka tla me hore robetse ka pali ya hao re ter shebe mona he ke mo ke a bona mona my lover liver lover my lover sir munyaka mshimano wako malava liver munyaka boy ere ke tle ke lukise ditaba tsa ka kwa mona di khone o loka hantle munyaka ona o batla o mphele panyetsa munyaka ona o batla o balea ha ke tsebo balea o ya kae hey re lava sikhe na tsebandi taba lava so tsebandi taba ka pelinyana o tla di hlopha ditaba tsena ka nna ko le motsotso o tla di hlopha

motho motle ke bo jetse tsa gore ai ba ke tshwere fela ka kapa eno ntho tsa rona ditlaloka ha monnati ditlaloka monnati ya holo re tlabe re na le moshane sokwano mona lona ka moka Winback ire ke botsa potso ho tsa majwa amba to metsi le afumane Winback buan le nna ka moka makeleketla metsi le afumane ho tsa majwa na di tracker di letsa fihla ka pa hona le ntwe tsa halang ke kopa letle le ngolle mona WhatsApp ya le sedi 0797585066 ke batla utlwa ka lona ke batla utlwa ka wena mo ahi wa Winback ako bue le nna tle ka WhatsApp ke tla thaba ha holo ka bua le nna ka WhatsApp bua le nna hona le mo media ngolletse mona ka road accident fund wena wane so ngotse empa wa refa idea ha ho jwa file idea ha ho no tla ba bitetsana ke ne tla iromela advocate kato hore a shebe rona botata bo kae ha ke ntse ke lukisa taba ena he ke tla ka mona ntate mutaunga ndate hona le mosadi mona mne nwa buang u bua nnete hona le mosadi mona o tla mna hona le mosadi mona o shapa mna yei wa motla ha mo bapadise o mo betsa hore mna a mathe anna ho itsa itsiwa Jwale ntho e mmakatsang mosadi o ne a shapang monna botlhoko wa kana ha na le ditokomane tsa ka mona empa wa trapa ke mosadi ya trapang o betsa monna gore tsebe tsena di utlwe ga o ya tlameya gore go be jalo ga o ya tlameya gore go be jalo o se o se ka re phoqa wa etsa ntho tse jalo

0: but was to and kenisa na kwiti lele he kan ke.
1: Oh, khlek. Askisi man. Ntshwarel. Asa ke ne ke sentsane ke mopakella di ntshwa tsa ke moreke sentsona ke moreke se thuto ya di ntshwa sentsha.
2: A ke re ho ka bontsu o buile hore ke se ka tlaka nako e. Ho bana ke ho bona ntsu mo khopisetsa
1: nako. Ai, jwale ke nye kana tabenye. How? O ka tlo batla ho be sa le utloetsa ntshonyana e kana nyana taba. A ke re ke a obulela go ke ne ntse ke mopakella di ntsho. I'm going to go to the house. Kannete ena e o ietsang le legato a kannete ka go jwa le tlong kwatisa
2: butle pele butle
1: a ka go tlong kwatisa
2: e mahanyane se ka ba le ka wa kenya le rato
1: ditlhongwana o se ka ba mplela go ke se ka ba ka kenya le rato tabentsa ka lengwana he ke tlameile go ke mokenye hobane ke yena ya seng a le maikarabelong a ngwana yena wa ka he bathong
2: ka ba
1: e le go etsa hala eng e le ha ke ena tabentsa Paul ha o tlo bua ka tsela e Kapa mwana wa ka ho etsahalang o dula fela ha o mo hana taba le yena legato he
2: bothata ba o ke a go mpolelle ke nye seng hantle ka ngwana
1: bona ngwana ye wa ka e gona le ntho e ke e hlokometseng ho yena mmeleng wa hae kwa tsa Paulo maobane ke mo shebile maobanyana mo ha a hlapa monna o tletse tshila mona mmeleng he gopane e mmeleng wa ngwaneng o wa ka max o tla mpolelle hore legato ha a hlapise ngwana wa ka eo
2: Come
1: on. Hona wena ha o shebi mwana.
2: Bona sipati. Ho tla ke. Ke a tsebo re wela le lerato. Ha le mpwane. And hape wena ha o rata sisimo sa dino wa ka edwa. Sipati. E
1: le rona hana eng?
2: Bona, nka se u dumelle ho hang le hakala nyana fela o tlo etseletsa mosadi wa ka le ka le shalu. Never.
1: O mpolella hore nna ke bua le shanu.
2: O tlo sa ikukwela. O tlo sa ikuku.
1: Hey Max.
2: Hey bana.
1: Tshona. Wa tsaba ka mogho ke bone ntshila engata ngata e paketseng mmeleng wa ngwana o
2: bana
1: ke kana ke kgathatse ya e le gore ke eng hapetse dintsa dintho tse legato a sa di etseng ngwane wa ka ngwane le ka ke bone ka go dula ha bohloko ha ha o mono max
2: a go tlwe mona wena
1: ke bone ka go bona iswa kana ke bone ka e le gore hantle ntle ngwana o dula bodulo bo jwang ha ha o mo he o le ntata ha o hlokomene ngwana
2: Wa tsela sipat.
1: Ha ka tlo na metsi ba tlotse bua bua. Ke ka ba hlokomela ngwana
2: ka. Le lisiko.
1: Khukulefe.
2: Le ka to ha ka lo hlokomela ngwana ka poulo utlwa le ka tona le bana.
1: Eh, ke rata ha we be a jwalo ha a ka lo go hlokomela ngwana ka poulo. Jwale king poulo a le ditshila tjena Max.
2: Hela mmanna.
1: Ha o hela banna o ring. Mwana ka tinga le ditshila tjena. Mosadi ya ho hla ka ngwana ka.
2: Sipati.
1: Tsho ke tla lata ngwana ka. Jo ke tla lata ngwana ka Max. Ngwana ka ha tlo ba ditshila tjena ka ha ga ntlo ya ho fela ba ha o ba hlwekile.
2: Le Max ke tla lata ngwana. Ke re ku utwe. Sitsuki ha molapo. Ha ba ona ha ba ona ha lo tla mo fumana ha ka ngwana.
1: Ka tsona
2: tshila tje. Ka tsona tshila tje.
1: Ka tsona tshila tje. O mpolelle ho sitsuki ha molapo.
2: Wa mona. O le khoko mang o rata le khoko fela
1: tje. He Max skala ntika ngwaneng waka. Ska ngwaneng waka.

0: kahle le gato manyo ka morana go telele o ntse ya jwang hle mosadi
1: ha puleng hello ke ntse ke iphelela wena o mo tlhajwang
0: ha o hle ke a leboga
1: ka boyo sa ke selengile se se se ganna mosadi ke sho ya tura ne
0: ke re ketso ke mohale he go jwetse
1: ha mohale ke eng le go tlala
0: e ya le gato ha o tsebe
1: tsena
0: e bo tle jwang ditaba tsa surprise le di sadule tse
1: a ne ke ke tsore wa hlala a o se di tshelete di overseas ho tsa hala in the offshore accounts he sheba go tlo o tlo ngwe di seditse go bang kgetheng e kemetseng di kgetheng tse tlang tsa selehae ke nete
0: ho jwalo mokgethe e ngodisitseng a ka ingodisa lebatong la gae gore e beng kgetheng e ikemetseng le ga sa wele mokgatlhong wa dipolotiki ga fela e le moagi wa aforika borwa mme a wela lebatong leo e be o latela metšha e melaong go ingodisa kantorong ya IEC masepaleng wa gae kapa marangrang ga o motho ya qhiletsweng ka thoko
1: e easy mosentwe fela ke mangane a nagana gore mogale ara batho a ka emela dikgetho leng kgetheng dintho di a fetoga e be o e latetse ga metšha yo e nepagetseng ena
0: IEC e na le melao ya yona le tsela e e tsamaisang dintho ka teng yeo botlhe ba batlang go emela dikgetho ba tlamayang go e latela a ke re ba mekgatlho ya dipolotiki bona ba thonya bakgethwa ba bona mabatoeng a bona e be ba fana ka lenane la bakgethwa ba bona go IEC go ba ngodisetsa go ba bonkgetheng lebatoeng le masepaleng o ba welang go ona
1: he mosadi e easy mosentwe
0: a
1: ke eutlwe jale sheba go tlhola go thuthuto ga e tsofalo a ke ithutile ka jeno fela le wena keng o se kgona gore jalo gotlelane le ga dipolotiki ausi ntho ena e ka re o ijele ausi o ntse re fela
0: o e bala fela jale legate o bane matsatsing ana e ka re se re phela yona ka tlo goseng mantsibuya ke dipolotiki ga o sana ntho re tla e etsa
1: maare o nthutile ausi tlhe ka leboga

0: Hey, Danny.
1: Hmm?
0: E salo o tswa mona o hulo kopana le abufana. Yaba wa tswa ke nnete wa gutla. O gutlile o thotse o itse tu. Ho tsalang ka wena?
1: Hela. E hlile ke le ka kopana le yena.
0: Jwale.
1: Jwale ya eng?
0: Hela. Jwale ha o tlo njetse hore na fane o reng. Kapa wena o sa kgetha hore na o tlo reng. Ho nna ka kapa o tlo kgetha ntho o ke lokelang ho etseba le o ke sa lokelang ho etseba then.
1: Ha ke a tsho jwalo mapale.
0: O itseng?
1: E butle. Ompa o potlakela morona wa maiso o butse wena mosadi. Nna le fane ha re a dumelana ka letho ko. Ke gona sa ntsane re shebisana.
0: Ha ke na taba le hore na le fihleletse eng? Ha le fihlella eng? Ke botsa hore na le ne le tshwahla eng e ne o sa batleng ho nkamela yona jwalo ka ha ke le mosadi wa hao ke ene.
1: Mapalese, ke eng a kanakana ma?
0: Ke eng a kanakana ka eng? Ke a botsa ke batla ho tseba.
1: Ka mantswe a mang ke tlameha ho phethela ntho e nngwe le e nngwe eo ke e qoqang le fane.
0: Helang.
1: O tsho jwalo.
0: Helang bato. Athe ho na le ntho tseo ke sa tshwanelang ho di tseba then. Ho na le taba tsa hao le fane fela. Ha ke o ntshaba hampe ke ntse ba jwalo dene ke a botsa ke batla ho tseba ke tla dula ko botsa ba ne ke batla ho tseba
1: mapalesa wa tsiba o tsiba ho bula motho mola le njolo ka mokotla bona
0: wa tsiba jene ke ne ke go hlo o buheba tse ding ha di mpatle e bile ha di a nkane ke tsebe ho tswa ho wena dene ha ke na bothata ba ho tswa ho wena ha ke na bona
1: e re ke o buetse he ka o o maditaba go ata ditaba
0: tsho
1: fanye o se sinya hore butle hantle ntle o na hana go tla ba betere ha e le nna ya re ke ne ke amohela dithuso go tswa go oto ba ke sa charity
0: charity charity e feng o na le charity wena hona o amo etseng go tswa go oto
1: wa e bona he ntho ke neng ke nyatsa ka gore o batla ditaba re se o ka re diketa le ditshotla rona ha tshika nnete gore o mpotsa dipotso tse thibang letsatsi tse ke sena dikarabo tsa tsona mosadi o banna
0: eo ko jetse he o tle o leke wa utlwa gona ke reng ke re o tle o leke o dumele ho ikenya nthong tse gole le wena then
1: ea
0: mo o batlang fela go kwaela bohlatswa le bobe ba ngwane weno o tlalela metsotso wena o tlalela jalo ka lefetwa o tla shwelela torongkong ka baka la fane
1: ke
0: a o bolelele eya

0: nahana fela
1: sepae theola moya o go tonne ke mosadi ke rata wamana jena
0: sheba ga se moeketse le mosadi yo wa gae o ba reng ke lerato
1: ba entseng
0: kore ke ba lokololetse ngwane e waka ke ba tshepa gore o tla ba tlhokomelong e ntle ga ke e thaba ka ntho e ke e bone ngwaneng wa ka puleng
1: empa sepate ga o tlhokaga le gore o galefe tena
0: ga
1: o sa thaba ba bitse le dule fatshe le qoke ntho e ne e fele
0: ke itse a lo bua le mosadi yono wa gae pele ke nka qeto kwa ngwanena wa ka wa tseba ke tlo nka qeto puleng
1: ba tsaya sepate ke rata ka mo etsang dintho ka teng kore ga ra basadi kao fela be ke ba tseba mona motseng one o motho wa imametseng jalo ka wena ga ona motho a etsang dintho gantle jalo ka
0: dikadiopuleng fela gana jale jena etlheng basadi wa tsaba kore ke a leka puleng ke a leka empa ke na le nako yaka ya o tlhanya ke batlho etsiwa jena
1: empa sepate boemong bone ga o tlhoka le gore o tlhanye wa tseba ntho e ke e ratang ka wena sepate ke gore ga o tlhoke validation o etsa dintho ka tsela ya gago ka nako ya gago go tseba wena sepate wa tseba rona re shebile ebile re fumana morolo go batho ba tshwana le wena je
0: kgotlhe pele a kgobotle pele puleng le wena jale ga ke sa tseba gorena o e tshwere kae ke eng yo o batlang o ithuta yona go tswa go nna nna sepate ka gara batho kao fela motseng o
1: sepate ke bo bane ke shebile bophelo ba gago o kgonne o tshwarela fane ka ntho empe ya o entseng yona lenyalong la gago ko ena ena o iphelela ka kgotlo ka tlong ya gago
0: kutlwisisebatse
1: ba sepate ntho eo fela ke ntho e golo wena le ga o e bona e kareng e nyane empa e golo ke ka goo ke sa utlwisiseng gobaneng batho ba mmakalela ga ke re ke tshwaretse mogale empa ba sa ipotse ko obaneng o ile wa tshwarela fane ka ntho empe ga kalekala o entseng yone
0: athe wena le mogale
1: a sepati e tlile go jalo ke ka goo ke reng go wena o ya inspired ke basadi ba tshwana le lona jenatle
0: puleng
1: ee ya sepati wena jalo makatsa keng
0: o tshwaretse mogale
1: a sepati ke qeta go ba batsa gona jalo ga ka reng o makalela nna jen.

0: night, all night, all night, all night long. Bina monate Lionel Richie. Umutwile mshane no hatsa mahona jale o nyetse ngwana e munyane. Bolano Richie bana le moditsa ma empa ba sheba mrao ba re tla batla. Ho nyana nya o kor ho nyana. Kora ba ba tui khathatsa. Ba re tla tsere fumane no munyane no hem. Ebe all night long. Ke tla mabenkeleng ha ke khutla he ke hlaka machabeng.
1: Lokolla botshetseke ba hao jalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 400 gram cool baked beans and tomato sauce. Ntle le light le mefuta e meng. Reka tse pedi ka 30 ranta. Kapa 2 liter Sunfall sunflower oil ka 69.99 o boloka 15 ranta. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 10 August. Ha te ba isa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS e ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ka tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Ha somo ya motsemotle moshano ke na le ngena kwa no mona ha pop sing ya khaso tla mona lo marandrang a le sedi FM ke selo wa hangkwala o teng kwa no mneno me ke tlo buisana le yena ke banna ba na le ntsebo e kholo ya papaditsa kalaneng jwale na konyane ya rona khale batho ba ne ba tsiba hala ha holo ke bo mbongeni ngema Kebo Gibson Kent jwalo jwalo me di papadi tsene ndi ba tentsa kalaneng pola bo mabitso a tsona where it's my mom where in tseno munu hape hangata tseno kana kwino re ne re lwana re lwantsha ghetollo jwale ke tloba le moshane sokwane mona he ke buisana le yena hi I bona hi bontsha mmalo mkhubi eke e bolela re jwale ntlo di sedilukile Rona lwena sello re ka bua dumela ntate
4: Motaung
0: o phetsantle sellong kwala
4: ke phetse ha ntate Motaung ke le wile haholo e bile le hore ke ka kwano ka mona ke tlotla e kgolo ka tsela e makatsang
0: ha ke bua ka sello nkwala ba nkwala keng ke ba fukeng ke ba taung ke ba tshweneng ke ba siya
4: ke ba hlakwana ba phula di sema meleng wa thela ke batho ba jampulu ke ba ja o themiriti botho ya meotlwana ntate Motaung
0: ke ba hlakwana
4: ke ba hlakwana ntate Motaung
0: oh ba pholo ya diseme
4: ee ya ntate Motaung
0: ke le bo wa mona he mo mamedi mo shane ke buang le yena sellona jwa le ho marandrang a le sedi FM jwa le khona mona hantle ka ho tlolwa ke o taba mona sello o motho a ratang papadi tsa kalaneng hape ka le hlonolo o wa ngola o a go mpolelle na welcome
4: ee ntate
0: Motaung ina le theater
4: yona ite ntate Motaung le hoja e se boemo bo botle ha jwa le hore e ka sebetsa mara ke taba e loreng hore ba santsane ba etsa ditlhophiso tsa hore na ho bona le rona e tla lokiswa jwang
0: mme
4: yona ite
0: ite
4: ite ntate Motaung
0: na konyane ke mo bana ba makgwa ba neng ba bapalla teng ba kalane mmono ba etsa ntho tsa bona
4: ehe le lebitso la teng ntse le jwalo ntate Motaung ntse le lebitso la sekgowa
0: Ntse le ntana king
4: Ernest Oppenheimer Theater.
0: Ernest Oppenheimer Theater.
4: Ye ya ntate
0: Motaung. Okay. Mona ye no mona ke radi chalete mona. Di mine tsena.
4: Ka nnete ntate Motaung.
0: Twa le nkokele hem shani. So ke mona o teng kwa no pop sentsa khaso ho le CD FM me ka la botlano tsena o buisana le ntja e kholo. Di nyana la taule di phaka phaka.
4: Oh ntate Motaung.
0: Mama ri le wa di ja batho. O ka bala mono
4: Tso di etsa
0: ke qetile ke le bontate ke le bo tso di etsa ha re bua ditaba ko ka le nna he
4: e ntate Motaung ntate Motaung ha ke ka qala fela ka hore ke le bua haholo ka nnete moyetla go fumaneng hore ka jeng lona ke tle ke tlo qoqa taba tsaka ka popali ya ka jolo ka motho e loreng e ntsa le motho ntate Motaung taba yena ya ka ya pampaditsa ka laneng ke taba e qalileng ke le monyane a holo ha ke na di dilemo tse robong ho no hona le taba ya hore ho tlabe ho bue kereke ha re le kereke mane ha e tswa kereke ke tlabe ke ya manna he ke etsi sa batho ka ofela ba ka kerekeng jwa le taba yena ke talente ke thwele go nke ke nyantse ka nnete ke tswetswe ka yona jwa le ha ke ntse ke tla ke hola ke be ke ba lekelello ya hore hore di ntho tsa ka di tsamae hantle ke tla tlameya ka nnete ke ke ke le ke ho kena dikolo go bontsha hore ka nnete ke na le tjantjello le tshiseho tabeng ena ke ka mo he ke ile nka qeteletse se ke ile dikolong tse phahameng ke lo etsa ke lo balla ona mangolo ana
0: ke le bonde twaka me ke le bo ho menahane hare kene tabeng he o ile wa university ngapa ke king technical nka
4: ke kene market theater
0: o ile wa market theater
4: e ke kene market theater di limo tsepedi ka tloa market theater ka ya vetse ke ne ke tsa playback theater jwale ha itswane di fapane le ina e ke tleng ka yona ka kwana
0: o tleng ka yona ka kwana ke feng
4: ke dramatic theater ka mantswe a mang
0: ke dramatic theater
4: e ya ntate mtau jwale ho qeteng ha ka sekolo ke be ke ipulela hore ha ke na dula Gauteng ke tla tlameha ke khutlele haye jwalo ka ke le letswallo la ka mane ka Phumulong Henneman ka re ke khutlele haye e le hore ke tloetsa hore taba yena ya papadi ya kalane hanga adima fela lentswela seng kgweshe hore be fashionable
0: okay
4: ke ka ho ke leng
0: ka re lentswela o tlo le re hanyane ka wa le papa misa o khone ho utlwa hantle
4: okay ntate mtau o ke hola
0: empa itsungwe o atamele wa bona ke mi jwang hona a ka o sheba tsena wa bona ke ke
4: e ya ntate mtau
0: ya a sumo he e batla re ka botloloa
4: okay
0: ke le bo
4: ke hantle he
0: e jwale o betire a holo
4: ke ikutlwa le nna e jwale ke be ke ba le yona tabeng ya hore ere ke itle ka kwano ke khutlele haye ke tloetsa hore tabena ebe jwale ka kene ke adimelentso la lena la seng kgwe hore ebe fashionable ke be ke dula fatshe ke ngola ke na le ditori tse ka po dipale tse leng ke dingotse tse teng tse buang haholo ka dintho tse etsa halang nka etsa mohlala pale engwe ke ngotseng ke megafo ke pale e loreng e bua haholo ka diketsa haholo tse loreng di a etsahala ha jwale makishining a bo rona ka po mona le megafo teng selemo se seng le se seng o fumana hore ho ba le batho ba hlokahalang ka re megafo ane haholo taba tse etsang hore dintho tse jwale di etsahale e ba taba ya hore mohlomong batho ba kene ka mangolo ntate Motau a seng hantle
0: Merafo. Jwale mpolelle mona he wena mushaniso jwalo ka ngola e bile o moya wa ha o llela hore ebe e ka dikaba palwa di tietareng taba tsena tsa hao o etsa eng dikolo na o ya dikolong o ile ruta bana ka pa o na le bana re ke be tsena jwalo ka tshalegale
4: e
0: di sketch o na le sketch ne re tshojwa le re ba pala di sketch o di bopula di sketch
4: e ntate mtau
0: na o na le bana ba mono ka Welkom bo ba ba palang sketch sa merafong
4: merafong le nna ke ba pala hona teng mono ha re bua tsena teng ya ba pala hona ka mona ka Parkhofs jwale
0: o e Parkhofs
4: e Parkhofs ha re bua le wena je ke qeta o thowa staleng ha ke tla mo ke tswa staleng ke tswa lo ba pala bana ba banyane ba dikolo mantsi buya ka 6 he ke ba pala sechaba jwale mo ke utswang teng na ke a ruta ho ruta ke la ka gona ho ruta dikolong mara jwale ho bane e ba programo e loreng e tliswa ke lefapha ba tle ba reng ka ba re kenya mono e be lo ha dikolo di tswa ka gona ho lo thusa dikolo ka teto ka mole ke la ka kena ka sebetsa ka teng ka le kgagetse le ka teng ke la ka thusa ho bane hang ka dula ka tsebo ye ke tshohela bana ba tlang ka moraka hore na ho tla etsala eng ka bona ke ka ho kereng ho bane nthwena ke pitso ha se ntho motho ikgethelang yona ke ntho e teng ho motho ke ka ho kereng tsebo e ke nang le yona ke tlameha ke eng ke ntate Motaung ke ifitisetse ho bana ba bang ba ntseng ba tla ba thuthua ho sane le bona ba tletse ba tle ba tsebe hore ba thuse batho ba bang
0: o bona dikolong taba ena ya drama rona jolo ka matitshere o bona re na le thasello ya ona gore jolo ka o ya dikolong o bona eng a o fihla dikolong
4: hangata matitshere e bile ha ke ne le nna ba tla nsiya mono le bana ba tsamaya e leng tabe o jusa mohloko haholo e ka ka go ka etswa kgweletso ya gore jwa le kha re ile ra kena dikolo tse itseng ha o tlwa tabeng ena ya drama e ka go ka hirwa batho ba eloreng go ruta ka yo drama go hirwa batho ba eloreng gore ka nnete
0: ba tseba drama
4: ba tseba gore na
0: ntwe ya yona ba ja yona
4: re yetsa jwa ga hona mong ka sebetsa ntente ntate mutau ntle ntwe ye yetsa
0: bile wa tswa wena mushane tshung kutusa bohloko wa holo Afrika borwa mona
4: ke ya tete mutau
0: ha re tla hlakore na drama
4: ke mathata
0: ke mathata na
4: ke mathata tete mutau
0: ha o ya bo Russia mane o fumana bana ba teng ba bile ba phela ka yona
4: ke nnete ntate
0: ha o ya bo Sweden ba phela ka yona
4: ke nnete ntate
0: ha o ya bo France ba phela ka yona
4: ke nnete
0: ha o ya ma Scandinavian countries man ba phela ka yona
4: o ho tla ka
0: bo bona ha o fitla mono o ya bo o tla kore ana ne ke ka bo Finland ka mane
4: o fumana
0: bana ba phela ka yona yona drama ena
4: ke nnete ntate
0: ho bona e ka re yona papadi ya bolo akere rona re rata bolo wa go ho bona e ka re papadi ya bolo
4: ke nnete ntate
0: ka Afrika borwa mona ha ke tse botlile jwang hore drama re skira kena ha holo ho yona lo re bana re ba rute ba be ba phele ka yona ba ile ba pala ona teng di theatre
4: ke nnete ntate mutau ke ka ho re reng rona e ka Nkwala Empire Productions re kapo nna ke le Nkwala ke re thaselo ya setšhaba sa bo rona papading ya kalaneng e ka ba ntho e kgolo haholo ha re thula ke sheba nna go ka lehlakoreng la ka ka mokgwa ke bonang ditaba di le ka teng batswadi hangata ba ba le taba ya le ya hore ba batle hore ba susumeletse bana hore ba yetse mohlomo dithuto tse itseng gobane go tlabe go thwe a taba ena ya lona di-acting ga e sebetse ntate
0: moa e letswele
4: moleng
0: a ko e tshware mono re ke re rumbaze

0: kana ba tenta tapo lo ntso philante motswelle wa ka a le modile jwale le modile re a le boa re le boa holo wa kgweding ene mmatla kgwedi ya basadi ra o le tsena he ke tle ke hlae fela mona he ba nena ke kgwedi e kgolo gampiena ke kgwedi ya bo mme Charlotte Maxeke me mona o le CD FM re teng le rona mona gore re be le batho ba bana ba ba holo bana re tsamaye le bona hata tau
1: Basadi hangata e ba di thofutsa ntwa e gahlano le bong ba iphumane e le mahlasi pa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa
0: ho fihla mona ho lekane ha re tswele pele mshana harkakate jwale monna ke mona le abapala ka mona ka park offs le ka jeno tlabele ba palla batho ba ba holo mantsibia man horeng ya botshelela ke merafo yewe
2: ke merafong
0: jwale ka ntle ho merafong o king happen
2: rena le ere ba palang ka mane ka Welkom ka Goldfields Casino yona ke molato
0: molato
2: it's a story of guilt and silence mona ntate motaung jwale ka ke ratile bile le taba ya hore o olawa toboketsa taba ya hore ke kgwedi ya basadina. Hona le dintho tse ngata tse tsalang maphelong a rona. Aholo-holo tabeng ya tlhekefetso. Jwale pali ena ya molato e re boholo ba batho be lo reng ba tlhekefetswa hangata e qetella e ba e ka bona ba ne ba thutse qalehong ya dintho. Jwale re ka pali ena ha ona le motho a tlhekefetswang o se ke wa re ke sireletsa lelapa laka kapo ke sireletsa mosadi wa ka tlhekefetso kapo ke sireletsa mosebetsi wa ka bana ba ka batla tsa eng impontso tlhekefetso jwale mona re batla go hlaola taba yena

0: gore tlhekefetso re iqale motsong wa yona re se ke ra emela gore go bo go se go etsala taba tsa go ba di dipolayano re iqale motsong wa yona ga o tlhekefetswa bua ka nako gobane ke nana ke yona fela tsela eo ntate Motaung e tla etsa gore re lwantshe taba ena gobane ga ngata bogolo ba nako ke gore re bua ka dintho di se di etsa hetse mare qale gong ya tsona ga re kgone gore
1: re hate e tloa fela re hate jwale papadi ena kalaneng e le bapalang Welkom e bitswa
0: molato
1: jwale mono go na le batho ba bangwe bao ba rutileng wena
0: bogolo ba bona ga se batho ba e le goreng nna ke ba rutile ke batho ba e le goreng um re gotse kao fela le gore re bapala papadi ena maare re golela di re golela mo go fapaneng teng o na le batho ba Bloemfontein mono o na le o na le wa Windberg o na le kore re fapafapane
1: ga go molato mona mo le buang ka yona tlhekefetso ena ya basadi mono molato le bakae ka palo ba bakae 6-7
0: re bapala re le 8 re 8 mono
1: ka mona ka Parkhofs
0: re bapala re le bane fela
1: 4
0: mare ntate Motaung ke ke be watsho ntate Motaung ke ke be watsho
1: ka ditse ba ka ha le four jwalo le babe le ya baba le ntsha talente na lona ka ofela le ya baba le re
0: ntate ka sha go tota go tshesa mele ka ofela ka ga tshwara ka difatuku ntate Motaung renale hona le ntwe re bitsang sine mo yo lo reng re bapala re le community te ka bo re le setshaba se kopane se ile kopanong re le bana fela ntate Motaung a nojo
1: mo mamedi ke mo he a ko nke bana o ko utswele mfumadi wa hao o ye ka mona ka tietareng ya Bloemfontein ke duplike
0: ke ka André Jeugenot
1: André Jeugenot ke mo le ke le tlo shebella bashimane ke bana le ke le tlo shebella batho ba na le ntsebo le nke mafumahadi le nke bana ba lona ba tlo ithuta wa tseba papadi tsena tsa kalaneng ba tsebe gore ba ka phela ka tsona ba tsebe gore le bona ba ka kgona go ruta ba bang makeišeneng mono metseng le metsaneng mo re phelang teng ngwane se ke tlo o kwala jwale ga o kwala o reng
0: ntate Motaung ga ke kwala ke re setšhaba sa borona ga re lokololeng bana ba borona kapo re lokolole bana ba etse ntho e ba e ratang ga gona ntho e botlhoko ntate Motaung jalo ka o tima motho ntho e a e ratang ha re le batswadi ha re elelweng ditalente tsa bana ba rona nako e sa kganya go na le batho ba bangata ba e le goreng ba tswa ka gara naga ba ya ka ntle go lo ithuta ka ntho tsena ba bang jwalo ka rona tje re na le yona tšhiseo le tšantšelelo ya gore ga mang kapa mang a sebetsang merafong di-officing tse golo a ka bona palee ka nnete ba tlo kgona go bona ka gara makeišene ya rona go e tsala eng ntate Motaung
1: go nna le gape le talente kene e kgonang go qoqa dipale tsena tsa merafong ka papadi
0: ka tsela e hlakileng ka tsela e nngwe makatsang jalo ka mane ka Welkom ka polejo le putswa ka ofela ke etsa kgweletso ga re ye mane re lo shebelela molato gobane
1: tshehetsang
0: gobane ntate Motaung ga re sa tshehetsane ke yona ntho e etsang gore taba ena re etsang e seke ya tlhaelela e le taba e tlakilengtshwantse
1: re tshehetsane
0: ka nnete jale ntate e ona ke tsamayne na ntate Motaung jale ga ke tlwa ke buile ka yena ke Thabiso Lefiswana ke ena ke sebetsa le yena
1: Thabiso Lefiswana Thabiso tlela ka mona mona ka mono gang ena e matlagolo e ba pele ga e mona Lefiswana ke tla kgona go bona gantle bane ra itshwanela le wena monna re tshwanetse re be tlasa mabone eya eke o pele ga o jale Lefiswana
0: ke directora ke sebetsa le ena ona papading tsena tsa kalaneng ke abuti e le goreng ka nnete o na le tshietso e kgolo go nna ga ke batle go bua maaka jale ke ne ke re le ena fela kore ke seke ka thola
1: o tsamaya le directora Lefiswana a tamela mono a ko tamele tshepeno ba se ke tlo kwala jwale monna ke tsebe o kakata jwalo ka directora go jwang Lefiswana
2: dumela ntate Motaung
1: re a leboa ntate
2: a monate ntate
1: ee
2: ya lena ke tla kgotheletsa taba eno gobane jwalo ka selo sa buile gore batho bana bantho na ba enke
1: serious
2: ke tsholo ntate thuso khala ga matha ke ba ga tsa maga Gauteng ba o fika mana Gauteng wa tsietso wa shebellwa ka mo ma o fika hae mo ha ha itse bui ntwana o yetsa so e ka ba ka tla ba batho ba to ba le legato la yona tabena ya papa ya kalane
1: ba le tsihetse
2: ba tsihetse tlhentela
1: ba bone botle ba yona ba bone boleng ba bone botle ba yona ba bona hore le bana ba bona ba ka phila ka papa ditsena tsa kalane
2: ka nnete nda le thuso mosebetsi wa ke gona o sebetsa ntate ke na le lapa ke gona o sebetsa mosebetsi mo ka ntontwe
1: o na le lelapa
2: ke na le lelapa mare nthwekeng
1: le bosiu ya phapama o iphumane se o ngotse ntho engwe itseng gore e ka be ke bapala nthwena
2: ka nnete le thuso ke le ka o bata mosebetsi wa ganeya ke a o tlwelela mosebetsi beke fela e le ka nthwekeng ke yona ke phelang ka yona
1: o na le ntho e ntshwenya moye o tsho jwalo moshimane wa mane Lady Brand mane ka nnete star chalala re o na le ntho e tsenya moye gore hona le nthwena ke ya hao e wena
2: ka nnete tate mtao
1: ke o taba motho motle tsetsa mbana ba bo rona ke bano he ba teng me ba ba pala papa dina me rafunga moho le molato ke le bo ba shana
0: kholo bila ho le fela tate mtao tate mtao
1: re tla kopana
0: ke ne ke re pele ke tsa yo ke tla utlwa e kere ke dumedise hle ntate motaung
1: mfumadi wa hao
0: eh ya ntate motaung
1: all right mo dumedise ntate
0: man thabise nkwala ka nete kere ke mo dumedise hey ke tsamaile be ke nyalo o feta ha ke so khutlele ntlong o bane ke mo sebetse jwale kere ke mo dumedise ntate motaung le me antswa la maselo ka nete
1: all right
0: eh le gaitse dia ka puleng le pinki
1: bana
0: bana ba ka ke bophelo ke ganya le naledi
1: a tswala bararo e ke le bua ha re tsiba pa di sakalane ntotsa o dietsang ha re tsiba pa di sakalane wena mshane tsiba ba kae mo ba kae mo
2: nna ke ba dumedi seta tamo taw nna ba ka babane
1: ai kona ba sima na ya ntotsa o dietsang bana babane
2: e ya moholo ke ka mohelo le fiswana
1: eh
2: o etsa matric yena selemo sena so ke ba dumedi sa ba man welcome a le mo kwana Gauteng
1: ah re le bo ngwane so re le bo hlono fa ditswe ka bana ba bane thotse o dietsang wena wae a u sikio na letsa mali yena a u si yena o itsaing
3: timelane le bisa ka kiratile busy but you may call me Rhea and I'm the marketing director for the project.
1: Oh, you are the marketing director for this project.
3: Yes,
1: ya mirafong.
3: Yes, I bring
4: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di selontse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty toothpaste ka 28 randa. Le 400 ml e fika pa ife ya Nivea body lotion kapa cream ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Asumo he kore marketing manager,
3: yes,
1: talk to me.
3: I am the marketing director.
1: Director, good.
3: Director for the project, and it's been honestly a pleasure working with this team and learning theater itself. So it's an honor. And na ga kopa fela botumisa batswadi wa ka ntate Pitsi.
1: Ba o kae?
3: Ba welcome ntate Pitsi. Le me ma Pitsi le abuti wa ka Nonyane le fahlala ka katlo Pitsi. They are the one who motivated me to go after my dreams. and just show love for the arts. And eventually, I will also be doing my own play. So, Kalibula also to the directors, Abdisello, Linda the Master. Thank you so much.
1: Thank you so much, Wanaka. Utwa wana wanana bile o leboha ka kapatsina. Lo wena o tla ba le ha o sebetse, o sebetse ka thata. You must work hard, Wanaka. Ntho engwe hape e tsa gore batho ba tswele pele maphelong a bona. It's to be loyal mo talenteng ya bona. How about loyal talent in your house? You are gone. Bye bye. Kelebo bana beso. Kelebo ha holo. Ta ta ta ta ta ta. Samandi no bapala. Seba tumba bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Bye no bapala. Kajeno he wena mutu mutu. Nano le nani le hona le baba patsa. Hore lete le bats. Ebe bana bana. Keba baya tswale. Pasa ba ile. Tla tswe. Woo. Tabanki no. Waba filihitsa. Kelebo mna tabang ba felehetse ba felehetse mshaneso ba tsamae hantle mna go be hotle ke tsebe go ya pineng jwale me pine ke tla ba pala ona jolo khala ba hlano ke kopa o mathahle ere ke tle ke late mabrr too late for mama.

0: ona jalo fela gore reng ya botshelela re le bula go lo fela mamedi motlhe ya qala nthwane hape top la ma 7 ya qala nthwane hape ya delay fela ona taba re gwathe re tsamana re jalo ka e supile fela ka bara gore ya boraro re re hoena o tla ba monate o fitlhela gore reng ya botshelela dingata tse re o tshwaretseng tsona wena o se ka ba suta beya tsebe gago tshebeletsong ena ya lesedi FM top la ma 7
1: ga koleboa golo thibla mmogo le moamedisontso le fela jalo ka gorenyana ya botshelela jalo ka gaetsedi ya motho a boletse fela ke sentse ke re kgotsotlhe lebelela boithabiso galo jalo ka ga e le labotlhano nna ka lebitso ke le mmawela top la ma 7 ga o file nakwalo teng gaetsedi ya motho ke bua jalo ka bongane shabalala ke mshengo
2: kele bo a holo khatri ya ka kele bo a lwana bundle of joy mabedi wa sebele swa le sedi harbe moho kwa no re thella se gutlaneng sa dipapadi utlo a mane metsetsunya mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ko tsane tsona re mafulo nga beke dingata se re tla bua ka tsona mefuteng ya fapane ya dipapadi o seke wa fetwa libitso la ka ke bongane chabalala dumela
3: le nanelo ke la re thella afternoon drive show
4: na ke botsata go wena ntsho ya go hlaiswa ho marang rang o le boe mombo o sabatleng o hlaiswa go bona na mo somo mo phuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tukelo ya re camera ya rola kereke e qala o ruba tla o hlaka pa o batla o hlaya ba secret
5: o so hla o bona le ntsho le ltimona mono o so wa je le bakai wena ntsa ga ba re 8 se ha se go sha mo sebetsing ke se go sha ba re mo jona o tshwana ntse sa ikitse
4: ke go thabo ke ba ba ke ha o se nna le motho o tshaba ba tsetsa o tsama
5: a ke se
4: wa makalo se tsa re se bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le dikgomo paletsengkgodisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Durban e malala laotswe. Dinaga tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe. Ga dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo, kgwebo e a ntlafala, matsete a gola, mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e e tlhagang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang. Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Ah, tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae deal ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Re a tella.

0: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pama tsidiso a maholo wena ha lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: re thabile haholo ho lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa ka letoto la maneno a matjha a beke le beke moo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara demokrasi ya Afrika Borwa ka ho lekola tsamaiso ya ditšhelete tsa setjhaba mmoho le ho fana ka tlalo ya maemo a tsona e ba le rona dipuisanong tsena o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA, eliminating insight for a better South Africa. Lenana lena ulitlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e di ang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta Ikitele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Na ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
3: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mere tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Kwena jala senga tshwere dintho empa uno thusa fela motho ka re nthusa ka 100 rand wa fumana go jwale 1000 e tlokahalang se le wena tshwanelang ho
1: ile se le wena jwale a ja rambu ikarabela batho ka ofela hela ana ke bone ka jene
2: Tabela ka cheko yo hetile ka cheka
1: ke
2: bone
1: ke me se metsi a ka e foka
2: serious
3: ke le baholo le bolitsi bo se le foka mamadi wa tsebele tswa le sedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi o re a thella ha re di qale ka tsa papadi ya netball maka ubere ibile le se papadi sa mehleng sa spa proteas e leng a phumza maweni o re toro ya hae e fetuile ho ba nete jwalo ka e le bona he tlhodisano ya 2026 spa national netball championships e tshwaretswe ka mona ka Cape Town Stellenberg High School maweni eo e leng hore ha jwale he ke karolo ya bakwetlisi sehlopheng sa Cape Town o re province ya Western Cape e ne se ye mina kwetelele jwale bakeng sa o ka tshwara tlhodisano eo e kgolo ya papadi ya netball kwano Afrika Borwa o re ho ne ho se bonolo ka nete hore e be ka mehla e be sa le le bona ba ntseng batswa province nya bo bona ho ya di province tseding ho lo ba le kabelo thulusanong eo loja ba bangata he mamedi ba dumela hore di hlopa tse tumeng tse kang sa Tshwane sa Johannesburg le sa Mangaung ke tsona tse tla hle di sebetse hantle jwalo ka ile re mahlobo holo a shebile o tsona maweni o re hlopa sabo le sona sena le matla mme sena le boiphihlello ebile sena le dibapadi tse matla tse ka makatsang batho o ipileditse hape ho ba tsietsi ba selehae hore batle ka bongata mabaleng ho lo tsietsa hlopa tsa bona tse leng hore di tle o ba emela jwalo ka Cape Town thulusanong ena ya selemo sena ya Spa National Netball Championships. Haro tsao tseno hema medhi re tselela jwalo ho tsa papadi ya rugby re fumana hore hlopha sa Bulls se tebukang a tlhodisanong ya Curry Cup se tseba ditse mabitso a mararo a dibapadi tse tlabeng di ala ho bapalla sehlopha papading ya hosane e se tlo e bapala kgahlano le sa Pumas ka mona ka Loftus Versfeld mokwetlisi Piwe Nomlomo o qobelleile ho etsa diphetuo ka mora hore dibapadi tse ha etse mmalwa di le male sebapadi se bapalanga sebile se pepa number 8 e leng Dieter Schubert o tlo bapala papadi ya hae ya pele tlhodisanong ya Curry Cup dibapadi tse ding tse pedi tse tlabeng di qala ho bapalla sehlopha ke Jack Swart e ka tsena le Job Hobson mokapteni Keegan Johannes o tlo bapala jwalo ka scrum half ha Devon Williams a tlo bapala jwalo ka fly half ha jwale ha o sheba loko o hlopha sa Bulls se mahatleng ka mora hore se hlolwe dipapading tse tharo tse qalang empa se shebile hore he se tle se sebetse hantle jwalo ka ha se tlabe se bapalla lapeng e le ho ipea ka botleng pele ho thakgolwa mokgahlelo wa bobedi wa league ho tsa papadi ya bolo ya maoto CEO ya Stadium Management South Africa Eleng Bertie Grobler o utlwala e hlekare o le hlakoreng la dihlopha nakong ena eo batshietsi ba ntseng ba batla ba hle ba tletle ba dihlopheng tse dimona ho reka ditheko tsa ditikete di batla di nyolohile haholo ho feta matla ao ba nang le ona o entse mohlala ka hore motho e mong le mong ya tletlebanga ho ya ka moo ditheko tsa ditikete di sendile ka teng sehleng sena se setjha o lokela ka nahane hore jwalo ka sehlopha mohlala se sebedisang FNB Stadium se lefa tjhelete e kalo ka 400,000 papading e nngwe le e nngwe se be se kgona fela ho rekisa ditikete tse le shume.

0: lena le metsurubong seno se tlhalosa re shopa se ke ke sa fumana phaello me re ntse re hopola go di shopa le tsona ke digwebo me di lokela hore di fumane phaello o buile sena ka mora hore batho ba bangata ba tletlebe ka nnete se hlase ne se thagwa beke nye fitileng ha ho lobala tedi ba se shopa sa Orlando Pirates ka ho nyolwa ha di ticket tseneng di itlwaetse o rekwa ka di ranta tse mashome a tsheletseng fela tse leng hore ha jwale se hleng sena se secha e se le 100 ranta ticket ka nngwe o re di shopa le tsona di lokela hore di shebe ditaba tsa tsona tsa dibuka tsa ditšhelete gore di nne di tswele pele go sebetsa ka mogodi tlwaetseng go sebetsa ka teng mme batshietsi ba lokela go tseba taba eo re tla bona he gore nabe ga nako e ntse ya taba ena e tla shejwa jwang ebe dithoko tsena balatedi ba tla di tlwaela ba qetelele ba se ba lebetse le gore ebe dinyoloile kapa go tla sejotswa jwang re ntse re lotsa papadi ya bolo ebile re dikwala re leba mane naheng ya Morocco tlhodisanong ya 2026 Women's Africa Cup of Nations re fumana gore maobane go phethetswe dipapadi tsa magatlhelo ga gone go bapalwa dipapadi tsa go qetela go group D setlhopha sa Cabo Verde se bapetse ka 1-1 le sa Cameroon ha sa naga ya Mali le sona se bapetse ka 1-1 le sa naga ya Ghana sena se tlhalosa gore hese re tseba gore ke ditlhopha difeng tse fetetseng go di quarter final e leng tse robedi tsa go qetela gona tlhodisanong eo setlhopha sa Morocco se tlobotsana dipotso le sa Afrika Borwa sa Cote d'Ivoire se tlobotsana dipotso le sa Algeria sa Cameroon sona se tlobotsana dipotso le sa Nigeria ha sa Malawi se tlobotsana dipotso le sa naga ya Ghana ke tsona tseno he di hlopha tse phunyeleditseng mogatlelong o ile ngore o bohlokwa ha holo mmamedi bakeng sa di hlopha go ba di hlopha tsohle tsetla ha pa dipapadi tsa tsona di tla phunyeletsa ka kotlulo bakeng sa tlhodisano ya FIFA mo hopola fatse ba sa di mona e tlo bapalwa mane Brazil selemong se tlang dibile ha kalo tseo ke neng go tshwaretse tsona e le tsapeletsa dipapadi hore ya thella o se fetwe ke tsa bobedi metsotsonye mashoma mararo ka mora hora ya bone bana ba esukitse o
1: Hakule bo holo bongs mo holo na tibla mo mere kena ka N1 northbound ka banka flying saucer interchange mo lobo ha re ngokwetse ka mo ganna ka kelo hloko ha o sebedisa mila o hona le koloi e emenka hare ho mila re fetere ka A24 is bound ka mra ofela ho Barbara Road mila yo hle kwetse le bela tiehiso e matla ka bakala kotsi a mama koloi a malwa ra feta ka mo he re ka mane ka N1 northbound ka Allendale Road le mo local pyong le letsehadi ho kwetse khana ga ke lo hloko le belele le tiehiso moamedi le mohe hona le akotsi amanga makoloi a mmalwa ke ne go tswagatsa ka na horeng ena e bona o tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore bokone at lima wala 1x hashtag ratela traffic
2: tebeletso e ratwa le sedi fsm

0: di AIDS. Ke diphoso di.
1: Fela o insa ke phoso.
0: Ah, o insa sport.
1: A sport.
0: O insa sport ka nnete. O thabisa mmile o sebetsa ka.
1: Ah, a sport. O tla funa o khutla.
0: Fela wa rabela mmaleng o monno o mong o tswetse o tlong ka ka mona nka. Ah, le ka mona ka nna nka o nka le tso sa. Hey, ke.
1: Daddy.
0: Hey, la we.
1: Daddy.
0: Hey.
1: Ura.

0: Ere ke o jwetse ka moo ho renta smartphone ho tswa phone ya m ho fetotseng life ya m ka teng. Ke ne ke na le ditoro tse kgolo, mme ke na le phone e nyane. Jwale ke na le smartphone se seholo se nkgontshang ho shoota content ya m, ke arabe ho client ya m, ke romele invoice ya m, le ho thusa nkgono ho tsamaisa kgwebo ya hae ya on the go go scones ho social media ya m. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phone ya m .co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoneyam.
1: Phoneyam.
2: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole, e meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

하고 오버운데 미치고 왔다르지 눈도 안 맞다 아니 뭐 하는 거야 Because you're a good guy.

soir, les CDFM. FM. Les Bully T-Boss, Riatel.

0: qetella le bongane tshabalala
1: ke le bile a holo bana beso mabadi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa go qetela tsa dipapadi kwano re a thella ha re dikale ka tsa papadi ya rugby Faf de Klerk o khutlela sehlopheng se tlo qala le papadi sa Cheetahs se sontane sena se o reyang sona ha ba thulana le Stormers tlhodisanong ya Curry Cup ka mona ka Athlone Stadium. Hopola mamedi o re sena sa Stormers se se ba tlo bapala le sona ha se sane se tlo thulana le All Blacks ka jeno ka mona ka DHL. Jwale mokotlisi wa Cheetahs Francis Steyn o re ka nnete o yantse diphetonyana tse batlang di le mmalwanyana ha o sheba sehlopheng se leng gore se bapetse bekeng e fetileng ha ba ne ba hlolwa ke sa Kriekwas. Me Marco Jansen Ransberg o tlo bela gutla jalo ka hukara ha Devon Devon de Klerk a tlo kena dieteng tsa Rowan Kruger jalo ka scrum half. Mpenya le balamane o tla bona le Zander Duplessis e ka stana le Marco Jansen van Vuren. Clayton Bloomgees yena e mamedi o tlo bapala jalo ka fullback me o tla be a kene dieteng jalo tsa Henry Immelman. Mokapiteni wa sehlopha e tla be le Nils Folschenk. Mme a o sheba mamedi loko ya Curry Cup tlhopha sa Cheetahs se maemong a boraro ka mora nka tlhaka lesisi ya sena sa Stormers ba tlo bapala le sona ka dintlha tse pedi ka ofela. Mokotlisi Steyn o re go na le diphosonyana tse pedi tse tharo tseo a di eleletsweng bekeng e fetileng ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa Kriekwas mme o re ba tlo lokela go sebetsana le diphoso tseo empa o na le tshepo gore ba tla kgona go sebetsa gantle le o gapa papadi ena e ba tlo e bapala sontaeng sena seo reyang go sona ka mona ka Athlone. Ha re tswa tseno re kena o tsa papadi ya bolo mo kapteni wa sehlopha sa Mazulu Ryan Hanamube o tholeditse botsamaisi ba sehlopha e ka setana le mokotlisi Arthur Zwane ka dibapadi tse tikinweng bakeng sa sehla sena sa dipapadi. Sehlopha sa Usutu se tikinne dibapadi tse supileng ka ofela ka palo go tswa dihlopheng tsa kwano lapeng le tse ding tse tswang mane Ivory Coast e ka setana le naheng ya Kenya. Ha jwale sehlopha se se bapala ka motswako wa dibapadi tse nang le boiphihlelo le tse ntšha o sheba dilemo tse batlang di le tlase haholo mme mokapiteni o boetse o tholeditse lalo jalo tshebetso e ntsweng ke dipapadi tse ding tsa tsona tse seng di le siyo sehlopheng sehleng se fetileng e le dipapadi tse nang le boiphihlelo. O re ba tlo lokela go sebedisa taba ya gore ba bapalela lapeng mafelong a na a beke ha ba thulana le sehlopha sa Sekhukhune United tlhodisanong ya MTN 8 ka mona ka Princess Magogo. Sehlopha sa Mazulu mamadi ya o sheba a tshika nnete go wang fela shano le lebe se ntse se sebetsa gantle haholo moraong tsena tlasa tataiso ya mokotlisi Arthur Zwane ebile e se le dihla pedi ka tatellano ba kgona go phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya MTN 8 ebile mokapteni Hanabubu o tlhalosa gore ba tlo lokela go tswelisa pele mapalo wa bona o motle e le gore ba tle ba kgone go fetela megatlhelong e latelang tlhodisanong ya MTN 8. Ha re shebehen go na le tse bapalwa mafelong a na a beke jalo ka e thagoa yona tlhodisano eo ya MTN 8 go sane tlhopha sa Orlando Pirates se tlamoela sa Durban City goreng ya boraro ka mona ka Orlando Amstel Arena ha sa Mamelodi Sundowns goreng ya botshelela Thapama osane se tla botsena potso le sa Polokwane City ka mona ka Lucas Moripe Stadium. Ka sonta teng sehlopha sa Mazulu horenya boraro se tla mola sa Sekhukhune ka mona ka Chatsworth papadi nngwe ya kamane ka Princess Magogo papadi nngwe horeng ya botshelela Thapama gona ka sonta sehlopha sa Kaizer Chiefs sona se tla botsana dipotso le sa Lamontville Golden Arrows ke tlhodisano ya MTN 8 e thagwang mafelongana a beke. Ha re kwala ka tsa papadi ya netball se bapadi sebile le kabelo shopping sa naha sa the Spa Proteas mane tlhodisanong dipapading tsa Commonwealth matsatsing a fitileng e leng a Kala Pretorias hana phumulo jalo ka sa kwetlisa ha jwale shopping se ntseng se bapala papadi tsa Spa National Netball Championships se leng gore ke sa mangaung mme maobane ebile ba sebeditse hantle haholo ha ba ne ba hlola sehlopha sa eThekwini ka dintlha tse 50 a nang le metso mine ho tse 40 a nang le metso e supileng papading tse bapalwang ka mana ka Cape Town me o re ka nnete ne se papadi e ntle ya holo ya ka mogo a ne ya lebelletse ka teng empa o thabetse taba gore ba gonne gore ba hlole papadi ya bona ya pele. Dipapadi tse ding tse bapetsweng sehlopha sa Tshwane sehlotse sa Dr Kenneth Kaunda ka dintlha tse 50 a na le metso 5 tse 40 a na le metso e supileng me mokotlisi wa sehlopha seno e leng Rosanne Mateus o hlalositse ha thabile ya holo ka mogo ba sebeditseng ka teng. Sa Johannesburg se bapetse ka o lekana le sanaha ya Namibia ka dintlha tse 40 a na le metso mene sehlopha ka seng ha sa Cape Town sona he se mamotsi sa Botswana ka dinthlatse mashume a mahlano ana le metsurubedi ho tse mashume a mane ana le metsui supileng athe papa dingwe re bone ha hlopha sa Nelson Mandela Bay sehlola sa Alfred Nzo ka dinthlatse mashume a mahlano ana le metsui seletseng ho tse mashume a mararo ana le metsurubedi sa Johannesburg sa bakatla sa dilemo tse mashume a mabedi ana le metsumo se qadile tlhurisano ka noto odimo ha se ne se hlola sa Royal Bafokeng ka dinthlatse mashume a tsheletseng ana le metsumedi ho tse mashume a mabedi ana le metsumedi tlhurisano yone hemmamedi e tla bapala jwalo ho fihlela bekeng e tlang ka labobedi e tla be le ka la mashume ka la leshome le motsumong kgweding ya Phato dibile ha kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona na tefelo ke mafelo a malelele a beke ha re kopana hape bekeng e tlang ka Mantaha kwano ho re ya thella bana beso ke tseo
2: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jolo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 1 kg ya Rama 37% fat spread ka $36.99 e fela. Di solo di fumana ho fihlela ka 10 August 2026. Kete ka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite e fela.
3: Estekela sadie FM traffic rush hour mo khatlong wa ketela wa drive time to kamala kabe mabedi ho na le koloi em kotsi empe sa tswetsa hala wa meile makolo ya mmalo ka mana ka N3 northbound ha ho lebile Gilulis me mola o ka letse ho le letse ya du city se ile wa kopja hle ro ele hloko ha o tsamaya ka mono R24 eastbound ka mara Barbara road ho ho pula kila ka rona le kotsi sa tswetsa hala molwana lo hlaphuthu tsela e bulele o ka tsamaya monate ha ho le motho ya khannang ka mono Rietfontein hlokomela mola o ka letse ho le letuna o kwetse ka mono ka N12 ha ho lebile Rietfontein interchange Mamiri tla boela ho fumana tlaleo engwe ya sepitipiti hape Mantaha ho re tella afternoon drive show
4: Tebeletso e ratwa
5: Lesedi FM
3: Hashtag Lesedi FM traffic ina kwa rush hour mix le DJ my DJ Pax Africa

0: Flags Africa ho Lesedi FM ka nnete o file motswako o tshisang o bulang kgwedi o bulang kgwedi ga itsira ka re fe rona ba fumana ka di socials mme ke utlwe
1: ke exclusive
2: a nna ke dlala di exclusive fela o fela dipina tse o di utlwang kona o tse bore ga ona motho a nang le yona ke
1: nna fela petse ntse o tla sa kala
2: Ka botswe sa sa kala o tsere sa sa kala o tse 0814641644 0814641644
1: Next week, Women's Month.
2: Ke mo lofe. Re le bo re wa ka. Thank you. Sharp kids one. Again, ke busiu ba bo holo ka jeno ba di awards. Ba sa di in music awards o nominated da. And ka jeno le le kopana busiu wa ke.
1: Yes.
2: Ka batla mo no sa itswa.
0: Hey ngone se thata holo fela mo be di o voting. Me ke le bo a holo ho mo be di wa le Serie FM ya voting. Busiu bo ke bona bo fitlile he. Re se re tla utlwa rena bo go tshwaretse di ife. Empa re tla kopana ka 12 na le mo be di. Ho ke tla khudi a ropa ke tla be ke le teng. Jale mo be di a tla ba mo be di a ropa 12 o'clock ke mo tshwapela tlo ka ruetswe re ka pa jwa.
1: Ya ke tsa ga o tla go gae. Ba ne mmino lalo mo ngata ka na.
2: Ke rula ka letsa ka

ke lebuile ha go lokhele motupi ka hore balla ditaba tsa hora ya botlela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM ka jeno ke la bohlano go di odimo ya phupu e hlola fela matsatsi a supleng selemo ke se odimo sa ke tsepedi mashume a mabedi le metsoetsletseng mohlophisi wa lona ke se gametse moilwa mohlophisi wa lona ke mokete monyobo ra tekhniki wa rona ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ba bang ba baahi ba Northwest ba re ba malala a laotswe bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla metse se tlo ba ka la nne Pudungwana sepolesa nyeweng ya teko ya polao kgatlhanong le Vusimosi Chat Matlala le babilelwa ba bang ba bane se latola hore ha sa ikamahanya le molao ha sa tshwara mokutuo wa pele nyeweng ena ka selemo sa 2024 hara tsa ding hape re lekola dintlha tse bileng ka sehlohong ho tsa matshaba bekeng ena ka ho buisana le mohlahisi mananeng wa ditaba le sedi FM tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno dulela rona ho tla horeng ena ya botshelela ho isa horenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere tumelahle. Ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ha e me mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.

0: something amazing.
1: Re sitisa khaso ena ka ditaba tsa morao rao. Nyeweng e hapileng maikutlo a setjhaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka hore ke Gazla. Ha re utlweng seo maahlodi a se boletseng.
2: O eme ka pela lekgotla lena. O khosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bommenemene. Le ho thusa motshwaruwa ya seng a hatlotla.
1: Ho bonahala eka bohle ba molato mona. Ho latela nyewe ena, shebella Umthetho ho Netflix fela.
3: Ke metsotso e le shume ka morao ho hora ya botshelela. Nakonya jwale re lekola ditaba tsa manang le dikgetho.

0: mwa ha kholo wa le shumele metso mehlano ho ya ho le shumele metso robong dinaha tsa Europe di ile tsa ikhapela mehlodi ya tlhaho ya Afrika le batho ka bongata. Ke nakong ena moo palo ya maAfrika a dipakeng tsa dimilione di le shumele motso ho ya ho le shumele metso mehlano a nkilweng ka dikepe ho ya rekiswa dinaheng tsa mose e le makgoba. Boemo bona ka nqe nngwe bo lebisitse ho hlokeng botsitso Afrika. Batho ba qobelleha ho falla dibakeng tsa bona tsa bodulo le palo ya baphaphathehi e ata. Puso ya bokolone e tlile ka meetlo le ditlwaelo tse ntjha tse bakileng pherekano hara batho ba batsho. Dinaha tsena tsa Europe di ile tsa seha meedi e metjha, merabe e fapaneng e ile ya qobelleha ho petetsana le ho phela nqa e le nngwe. Bodumedi ba maAfrika bo nketswe sebaka ke tumelo e tlang ka makgowa marena. A ile a nkelwa matla. Mebuso ya bokolone e ne e tshehetswa ka tefo ya lekgetho le phahameng leo maAfrika a neng a qobellwa ho le lefa. Lekgetho la diperesente tse 35 ho ya ho 45 le lefshwang ke batho ba batsho mebusong ena ya bokolone le ne le sebediswa ke dinaha tsa Britane le Foraha tse ding ho tshehetsa ka ditjhelete sesole se sebedisetswang ho hatella boitseko ba motho e motsho le ho mo amoha lefatshe la hae. MaAfrika a ne a mohuwa le ho utswetswa maruo a kenyelletsang dikgomo tseo baneng ba iphedisa ka tsona le mobu oo baneng ba o sebedisetsa ho lema. Ke tlasa boemo bona a mang a marena le matona a maholo a marena Afrika e ka borwa le dibakeng tse fapaneng a ileng a bolawa ha hana ho ikobela melao ena ya kgatello. Bona ba kenyelletsa morena Pambatha wa morabe wa Zondi wa setjhaba sa Mazulu, morena Hintsa ka Kahuta wa morabe wa Qaleka setjhabeng sa Maxhosa, morena Morosi wa morabe wa Baphuthi, morena Maqoma wa morabe wa Magagabe setjhabeng sa Maxhosa mmoho le ba bang. Dilemong tsena ka morao fumana boipuso, dinaha tse ngata tsa maAfrika di eme ka maoto ho intshetsa pele le hoja tse ding tsa tsona bophelo bo le boima ka lebaka la meharo ya baetapele ba sa batleng ho theoha ditulo le mahanapuiso a tshehetswang ke tse ding tsa dinaha tse matla kontinenteng ena le dinaheng tsa Europe ka dibetsa. Ke tlasa boemo bona moo mehwabadi ya bokolone e sa ntseng e bonahala Afrika eo dihlahiswa tsa yona di sa etswe le molemo empa di ntshetsa pele tsona dinaha tsena tsa Europe tse neng di hatelletse motho e motsho ka puso ya bokolone. Re phethelana lane. Dilemong tsa boholoholo kahlolo ya lefu e ne e tla ka mekgwa e fapaneng e kenyelletsang ho ahlolelwa lefu ka ho hatwa ke tlou makgetlo. Dinaheng tse ding tsa Asia, mokgwa ona o ne o ntse o sebediswa le dilengwaneng tse fetileng ho fihlela mafelong a mongwahakgolo wa 19 ha mekgatlo e fapaneng ya ditokelo tsa botho e ema ka maoto kgahlanong le mokgwa ona. Ke ha dinaha tsena di tla sutha mokgweng ona o sehloho wa ho ahlolela motho lefu ka ho hatikelwa ke tlou ho fihlela a dimela. Ke ha dinaha tsena di tla sutha mokgweng ona o bonahalang o le sehloho wa ho ahlolela motho lefu ho hatikelwa ke tlou makgetlo ho fihlela a dimela, mme tlou ena ke e rupelletsweng ho etsa mosebetsi ona. Matjhaba a phethelang beke a fella mona. Mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo e le o phethelang beke o sa ntse o tswela pele.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 ta boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fat. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, kapo tlhalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. makgotla a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re o tlisetsa dijo tsa mantsiboya Kentucky Friday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di-chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne.
4: Stop it.
3: Tsena tsohle ka 159 ka poloko 75 randa.
4: Stop it, I like it.
3: O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa ka.
4: Stop it, I love it.
3: Re o ratela yona. Labohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Ke metsotso e habang ba le shemele mesoropong re ya re lebile hore nya busupa ho bola hore hore nya busupa tla fumana ditaba me ka mora ho mo tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CBD molefe ho tla hore ke defense ba re tshwaretseng tsona tsa tsinela ka jeno re buisana lena kwano ha lava
6: lava e re ke rumela tsa one so le mo ipole mo le mo tla wa tsere so pedi mo iska ba fetwa ho la tsa dipapadi tsumbona he wetso wa tsoba re mafelong a beke tournament ya MTN 8 ya tsagoa ke go kena di coping ya tsefa pa ning he papadi ya bolo ntle le mono tsenye wa le mo ka u behenta tse re nira rampo tsene forte papadi ya rugby di boke di kupisa tsa papadi ya matla mo medi ya Argentina mme ja le tsena ga tsoka ho la nya no maibe kampo ya di boke ye mezwang le ho re maibe ba tla se ba o betse wa tuka e ka panga sa ka Argentina e tla o betse wa tuka o mo mpuri ba le fatse se pedi hle at le seria tsama Facebook le X hashtag ntse ba ikutlo tsena ya tsohle ka nna ba busupa ha ke nyelo wa ke nyelo le dikele di tsire ke ma dige dige ha jwa le at le seria tsama Facebook le X hashtag ntse ba ikutlo re na le wena le busumbona ke lo bila ho le tsala ba ke tsongwa neng so
5: ke le bile ha holo lava mo ma medina konya jwa le re le kola dinthlatse bileng ka sehlohong machabeng be ke nyina ka u bisana le mohlaisi mananengwa ditaba le CDFM e leng mokete monyobo weso khotso ha ru amhele
0: khotso weso ke boela ke dumedise mo mamedi
5: weso re bona manetshwetso ya Ebola GRC e tswela pele go nama ha jwale boemo ba ditaba ke bojwang
0: weso maemo ke a tshosang ha holo DRC ho bane ke mona re bua ka palo ya batho ba seng ba le ka ho di mo ho sekete ba bolawang ke tshwetso ya lefulina ke ngongwe ho e kgolo se bileng se bona hetseng se etsa hore hloho ya African Center for Disease Control e le ntate John Kasia a netefatsang hore ho go sebediswe mawa a mang ho leka ho atamela setšhaba ha holoholo ka dintlha tsa kutlwisiso sena se etswa ka hore ba atamele marena mabatoeng a fapaneng ho bua le ona marena a bokeletse setšhaba bahlanka ba bophelo ba dule fatshe le setšhaba ba se hlalosetse kotsi ya lefu lena hore ke efeng mme matshwao a ka bonwang ke afeng hore ba dule ba itlhokomela ka mehla gobane go bonagala ka nnete sekgatlha sa Ebola se tsamaya ka tsela e tshwanang le ya mollo wa tlhaga mme sena se kotsi haholo gobane ga e tlo felela mona fela ke e tla namela le kankane ho medi ya DRC e sita le dibaka tse dingwe tsa DRC tse e leng gore ga jwale di sobile tshwaetso ga go bolele gore mo ba leng teng batho ba ba bolokeile le bona ba ka tlhaelwa ke eng neng kapa neng gobane bophelong re a tsamaya re etela boragadi re etela bo mang ntho tse ka reng tseno le tsona di tlo ba le kgatlhamelo e kgolo go potlakisa tshwaetso
5: ditlhotshwana tse tlhometseng di tswela pele go kwetela batho mane Nigeria ga jwale boemo ba tshireletso Nigeria ke bojwang mabapi le ntlha ena
0: Boemo bona jwale ke dilemo botswela pele Nigeria re ile ra utlwa ka Boko Haram nakong tsa o feta empa ha jwale ha e sa le Boko Haram fela ka mokgwa o bonagalang ka teng dihlotshwana ke tse e fapaneng tse e leng gore di na le seabo ntlheng ena haholoholo ba shebile gore ba fuye tšhelete ya phapanyetsano ga ba ile ba tshwara batho nnga tse ding tšhe o fumane ya ba bolaya batshwariwa bana ba bona ba phapanyetsano ka setlhogo ga e le gore ga o etswe seo ba se batlang re etsa motlhala fela ka ketsalo ya moraorao go bonagetse letsholo le legolo la sesole le sepole sa Nigeria mo na mo e leng gore batho ba fetang makgolo a mararo ba ne ba tshwerwe ke tsona dikanyeletsena le hoja hona le ba mmalwanyana ba ileng ba lokollo empa ntlha ya gore sesole le sepole sa se atlehe go
7: loko la palwena ya batho e kana in kwa ile katlego e kgolwa ho lo sheba di province ntsena tsa Niger le Kwara ke tse dintsa di province tsa morao rao tse leng hore di bile le bothata bona mme bothata bona bo batla bona mme o bofumana ho lo karolong tse le boya bophiriba le boya botshabela bo harreng ba Nigeria tjwale ke tlhoba boroko e kgolo ha re hopola le America ile a leka ho kena ntleng ena empa ho bona hala ho hang twa yena e batla e le boima haholo hore ba ka elwana jwalo ka America le yona ho bona hetse hore e la le ka o thusa mo go thusa empa ho bona hala e le hlahaena e tswela pele ba hlole ya ho ithiba ka hohle haholo holo ho sheba dibaka tse ya meha mona ke dibaka tsa mapolasi ke dibaka mebila e leng hore ke mebila e meholo empa e hlokang pona ya tso e kgolo ya sepolesa le sesole ke mo bahlanka bana ba eleng hore ke bakwitidi ba batho ba nka monyetla dibakeng tse jwalo mme ba netefatsa a se fela dibakeng tsena le dikolong tse eleng hore di karolong tse eleng hore ke dibaka tse hole haholo le ditoropo ke dibaka tse eleng hore ke dibaka tsa mahaeng ke tse ding tsa dibaka tse ba di phallelang ho netefatsa hore ba hapa batho ka bongata dibakeng tseno mme e be ba phatlalatsa hore ba fuwe seo ba se fuwang hore ho tsebe ho lokollwa batho bana.
5: Sesole sa Israel se tswela pele ho hlasela West Bank Palestina lebaka la ditlhaselo sena keng
7: ditlhaselo tsena ntse di tsamaelana le maikemisetso a Israel ho netefatsa hore ha o finyana ha hona batho ba ka kgathatsang tshireletso ya yona hobane Israel ke naha e leng hore ka hohle hohle e itshitlaile sesoleng ditlhaselong ha ka lo hobane ha ne ba hlasela Gaza re etsa mohlala ba ne ba bua ka hore hona le Hamas ke yona e hlokisang tshireletso ya yona botsitso empa re sheba na jwale ha o ya West Bank ha hona tshusumetso ya Hamas West Bank ho itlhasellwa batho ba eleng hore ke batho ba eleng hore ke baahi ba dibaka tseno ba e bang ha bana khan le manga pa mang re sheba dibaka tse kang bo tele re bone tele le yona ke engwe dibaka tse leng hore di letsa hlaselwa haholo batho ba chesetswa matlo hona le ba hlankanyana ba na be leng hore ba tla be ba bitswa masetlara ba tshehetswang ke mmuso wa Israel ho bona hala ba iketsetsa ka mokgwa ba batlang banka matlo banka dibaka ba chesa makoloi a Palestina ba chesa masimo ke engwe ya dinthatse u bona halang ka hohle hohle Israel e le ka ho tlisa tshoso batho bana ba ba le dibakeng tsa bona ho ne defatsa hore ma Palestina ha yo dibakeng tsa bona ba sentse bangile dibaka tsengata ka nnete tse leng hore di wela ho ma Palestina sena ka hohle hohle ke se leng hore Israel e le ka ho etsa ka hohle hohle ho ntsha batho bana dibakeng tsa bona ba ba libise di mohle mo e bang ba ka ba leela teng ntse re sheba hape bona hona West Bank batho ba e leng hore ke ba bang ba sekarolo ya setšhaba mo e ntse le batho ba tswang dinaheng tse ding ba bang ntse le baahi ba America ba e leng hore ba dula West Bank tlasa mabaka a fapaneng ba bang ke dingaka ba bang ke ding le bona ba kenyelletswa dintlheng tsena ba hlokofatswa ka ho tshwana ha o kgetho re na mang ke mang.
5: Ke metsotso e le shome le metsemedi re ya re lebile hore nya bosupa re fetela mabenkeleng re tla boela pe re tshola pele ka puisana ya rona.
8: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape boloka extra di selong tse jolo ka di 2 liter tse pedi tsa di normal podi tsa Coca-Cola original tasteless sugar ka 46 rand le di 2 kg tse pedi tsa Sunlight 5 in 1 hand wash powder ka 109 rand fela di solo di fumana ofitela ka di 10 sa August 2026 ke Major League birthday ya rona ha Shoprite fela
9: na kontsa tahlelo bophelong Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ke metsotso e le shome re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho polo re lena no le ntse le kena ha jwale ke lena no la ditabala matshohlo ho le CDI FM re tsola pele ka pisano ya rona le mohlaisi manenong wa ditaba kwa no le CDI FM le mokete mnyobo weso Israel boetse e tsola pele ka ditlhaselo tsena tsa Lebanon le ho ja ho bile le tumellano pijana di pakeng tsa Israel Lebanon moho le America e mabapi le pego fatshe ya dihlomo re ka re o senyeile kae hore e bentwa ena ntse tsola pele
7: yena ke engwe ya dintlhatse bohloko ka o fetisisa hobane ka morapatlalatso e ileng ya etswa ke mo president wa America Donald Trump ho bona hetse ho ba le tshepo ho ba ahi ba Lebanon hore ba ka gotlela malapeng ha holo ho pole hore selekane sene se le temona le selekane se di pakeng tsa yona Lebanon le Israel America and Empire le monamodi mona empa lentswe la yona tshera tse ba mo Israel le nteng lentswe la yona e tla nne bileno le toma mme ho bona hetse ka mora hore a hlalose mo president Donald Trump hore jwang kapa jwang yena tumellano ke tumellano ya moshwelella le hoja a boetsa itla mme hore ba tla kenyelletsa banna bana ba itseki ba beleng hore le bona ha ba kenyelletswe Hezbollah ka mehla ha e kenyelletswe dintlentsena jwale re bone ho etswa selekane se kenyelletsang ditoropo tse tharo bonyane tso thweng ditoropong tsena masole a Iseraele a tlo ikgula ho tsona mme ha ikgula ho tsona e tla be le hore ke letshwao le tlabe re bona hore re sebeletsa kae kgotso ke ena e ba teng peo ya dihlomo fatshe e ba le tema empa hona ka letsatsi leo kapa phirimaneng eo e masole ana a neng a etswa a Iseraele a ila hlasela masole a Lebanon e leng hore kona a neng a atamela a le ka ho ba dibakeng tseno tse e leng hore masole ana a tswa ho tsona e leng tlasa tumellano e bileng teng yona ntlha eno fela e bileng ntlha e nngwe e bang e ba e hle ba ka kgwao hore na batho bana e hle ke batho ba ikemiseditseng go tsona hantlentle mme le baahi ba ne sentse ba gutlela matlong a masuping a bona matlong a bona seng a fetuile masupi karolong ena e ka borwa ho Lebanon e le boya ho Israel re sheba ditoropo tse kareng tsena tse le batweng la tire ho bona hetse ke e ba dibaka tse ba yang ho tsona ba tshepa ra etumellano ke ene teng re ka yang malapeng ra bona hore re phuta jwang hore re boneng re tswela pele ka bophelo empa ho bona hetse ha khutshwane fela matsatsi a mmalo ha morao Israel e qalella ka ditlhaselo e qalella ka ditlhaselo ha holoholo tropo tse ka rembo Al-Mansuri ke mo ileng hore ho bolawe batho ka bongata mono ba bolela hore Israel e bolela hore sena go iphethetsa ka mora hore qhomane matsatsi a mabedi a satswa feta e bolae masole a mabedi a Israel le ho ntsha a mangkotsi mentla ena ke yona e feeling Israel monyetla ha holo hore ba o sebedise ho gutlela ka hohle Lebanon ba tsela pele ka ditlhaselo ba hlekefetsa ba ahi ka mogho ba ka etsang ka teng mme sena ke se utlwisang bohloko hobane America ka nqengwe e ipulela e ikemiseditse ho bona ho ba lekgotso haholo ha e sheba ka mokgwa oo moporesidente wa Lebanon a nang le katamelono e kgolo le yona a boetse a na le tlhompho e kgolo haholoholo ha utlwa Donald Trump empa ho bonahala ho hang Iseraele ntho e bitswang kgotso ho fihlela hakana ha se ntho e ba ikemiseditseng yona ke ka ho batswela mpele ka ditlhaselo ka mona ka le yona Hezbollah e re ha fela ba sa tswe ka hare ho naha ha hona hore re ka re ntwa e fedile jwale ho boeta pele ba Lebanon bo batla bo le mathateng a maholo hobane ka nqena ba lokela ho sebetsana le Hezbollah ena e o tumellano Israel e batlang ho bona ba mmuso o amua Hezbollah dibetsa e le ntweng e ke kebeng ya ba bonolo bana yona Hezbollah la ise mmuso empa ke sehlopha se hlometseng a hololo ho feta masole ya mmuso jwale sena se batata a hololo ho mmuso hore ba ka amoha Hezbollah di besa ka hohle hohle e leng thwe leng hore ha e be dina tse kang tse matlatse kang yona America di kae kena di re di thusa mmuso ke mane mo re tla bona go khutlela ntweng ya bana ba thari ho bane ha hona ka mogwa wo Hezbollah ka mo huang di betsa ha bonolo tla sa boemo ba hona jwale re ka manya boemo bona le boemo bo rena Iran ho bane Iran jwalo ka America ha we ba pisa katamelano ya yona le Israel Iran ya tametse haholo Hezbollah jwale ha hona hore boemo bo teng bo tswelang pele hona jwale bo Iran ntse tsho re ha ho ba le kgotso re batla ho bona kgotso e kenyelletsa le Hezbollah ka nqane Lebanon le yona e ba le kgotso ma Israel a tswa ka hohle hohle a gutlela lapeng ha bona matswanteng.
5: Tona kholo ya Pakistan sa tswa etela Saudi Arabia bohlokwa ba leto lena ke bo jwang tla sa boemo botsolang pele ba dintwa jalo ka ha re bona ho hloka botsitso le watleng le lefubedi ho batla ho huletse Saudi Arabia ntweng kgahlano le baitseki ba Houthis ba naha ya Yemen.
7: Boemo bona bo batla bo botlisitse perekano bo batla bo leto lena le batla le makatsa la monghadi Shehbaz Sharif a holo holo ha o sheba hore matsatsing ana sa tswa feta Pakistan ke yona enehle ile ka slohongwe le ka otlisa khotso dipakeng tsa Iran le America empa jwa le re makala ho bona leto lena la mofuta ona tona kholo ayana henyena ya Saudi Arabia mo eleng hore ha jwa le ha o sheba Saudi Arabia e ntweng hona jwa le ile ka otlisa botsitso le watleng le lefubedu mona mo ba itse ke ba hauti ba balwanang ethata ntwa ho netefatsa hore ho hang ha hona ka mogoeleng hore ba ka behellwa ka thoko ya ba hothe mmuso ko ona o tswelang pele ka hothe mmuso ko ona o tshehetswang ke matjhaba mme ha uti ya se batho ba ka ban le lentswe ho hang jwale ka ho bula ntwa ena e qadile mane me leng hore ho la hahlaselwa sefofane se ne hore se ne se tswa Iran se lekela ho tsorama Yemen mo ileng hore bahlanka bana ba Saudi Arabia ka tshebedisano mmoho le mmuso wa Yemen ba ile ba hlasela sefofane seno se nang le ditho tsena tsa Houthi le hoja he ba sa ka ba bolaya batho ke salong sejale sena se ile sa tsosa pherekano e kgolo ke ha le bona ba tla re sebetsa se re nang le sona jwalo ka ha o etsa Strait of Hormuz sebetsa se bana le sona ke lewatle le lefubedu meleng hore boholo oli ya Saudi Arabia e tsamaiswa ka mono boholo thepa e lokelang ho ya Israel e tsamaiswa sebakeng seno ba fumane sebaka sena e le seitshwarelelo se seholo sa bona e le sebetsa se seholo hore ba netefatse hore ba hlasela ka hohle hohle dikepe tse tsamaisang oli tse leng hore ke tsa Saudi Arabia jwale ke engwe ya dintlha tse bontshang hore ho hambotsitso bo batla bo fokola haholo ho hlokahala boemo ba diplomat ba bo diplomati bo matla bo hlokang tshekamelo tsarelo mo re fumanang hore mogatlo wa matšhaba a o kopane nna ha tse matla tse tshwana le ba America di batla di ubehella ka thoko e ba tsona tse ka pele empa ha ebe mogatlo wa matšhaba a kopaneng ne ba hona o bang le lentswe haholo a utlwa ntlentsena mohlomone re ka bona ho ba le kgatabelo pele e itseng ho ba le diphetoho bane batho ba yothweng ba tlisa kgotso ke batho ba ntseng ba le ntweng le bona.
5: Weso ha re phetela ka bogotshwane tumelano ya Oman le Iran mabapi le taolo ya Strait of Hormuz e na le kgahlamelo e jwang dipuisanong tsa pego fatshe ya ditlhomo dipakeng tsa Iran le America.
7: E na le kgahlamelo e kgolo gobane ha o sheba o ka iketsetsa setshwantsho fela o fumana hore America jwalo ka ha mohlomong ka Sesotho re kare ke raqhwe boemong bona ba ditaba tsa botšhabela bohare America ho bonahala Iran e sebedisa mawa a bohlale haholo kgahlanong le yona e isa ditaba mo di lokelang ho ba teng e re kgang ya runa e ya maruna le Oman re lokela ho buisana le Oman ka ntlha e mabapi le tshebetso Strait of Hormuz jwale America o hopole hore ke engwe ya dintlha tse e leng Hormuz Strait of Hormuz ke engwe ya dintlha tsa sehloho tse e leng hore di batlile di tlisa perekano ha holo pakeng tsa America le Iran mme Iran ere batho ba re lokelang ho buisana le bona ke bana ba re bankang le bana ba thari ba metsi ana ile metsi ya bo bona ana a Strait of Hormuz ere a rwelana le bona jwale re lokela hore re tswele pele ka dipuisano pisano tsena di le ka go kwalla America hanyane ka ntle e lengongwereho e golo ha o tlua go ditsebitsa ditaba tsa dipolitiki le machaba hore sena go ka nna e kepepetso e golo ho America mme America e ke ba putha matso fela e tloetsa ka hohle hohle ne te fatsa hore e kenella di therisano tsena tse tla dumellwana mohlala ha re tsa mohlala tumelo ke hore America
5: e weso ka lebakalana go ho felang ke nako fela ditaba tsona ha di fele re le botsa nako ya ha ho fihlela nako itlang
7: ke le bua weso le mmamedi
5: mmamedi ho pala hore o ka boela o imamela dipuisano so hletsa manene wa ditaba kwa no le CDFM ka wetela www.sabcnews.co.za ho tswa mo ifo hle wa matshohlo tsa tsimela ka jeno tshametse mo ilwa mo kete monyobo mpho mahlaola la ka lebitso ke ke di bone matshela re sense re re mafelo a beke a monate o boela mamela manene wa manghape a tlang ho latela kwa no tshebeletsong ya le CDFM re le se na go ya hawa ho di mahlohora ke ya bosupa me re balwa ditabatsa hore ena ke Kenny Modupi.

0: botlhano beke mamedi motle wa sebetso wa sedi FM ke a o dumedisa tle le na le e kenang ga jwale ke lenaneo la tsa dipapadi tshebeletsong e ya le sedi FM tshebeletsong e o e ratang tshebeletso e leng mamedi ha o mang kapa mang ya ka ngangisana le wena gore ke nomore uno ke tshebeletso ya mantlha pelong ya gago ke a o dumedisa mme sentse ke re ga re tsamaye le wena mamedi go tloga jwale tjena fothelamane goreng ya borobedi nna lebitso laka ke Sebidi Molefe ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le motlhophisi wa lena la tsa dipapadi ke dikeledi madigidigi letsiri la botlhano beke mamedi di phailwe pitseng tse golo pitseng tsa legotla la gaso la Aforika Borwa tsena dipapadi tseo go tshwaretseng tsona bosumbona ka lebaka leo o ke ba batla go feta mamedi re tlo kopanang tate re ne re swarte taba ke ena ya di-stomase le di-all blacks eo a tlo tla e tlhalosa golwanyane leetong lena la di-all blacks New Zealand ke a tseba ona le ba bang ba ne ntse ba maketse go etsala jwang e teng ntho ya gore setlhopha sa naga se segolo seo ebileng e le thatohatsi se seng sa ditlhopha se tshajuang lefatsheng ebe se bapala le setlhopha seo kareng ache setlhophanyana se senyenyanayana se kang di-stomase jele ge go tshwaretseong date swarte ebile re tlo kena gape le kampong ya di-Springbok le Argentina go utlwa gore na ebe go ya ka mokgwa o Dr Rassie Erasmus a di pheileng ka teng yena o di bona jwang mafelong a na beke tlhakore la papadi ya rugby Orlando Pirates e kena papading e maatla mafelong a beke MTN 8 ke bona ge ba tshireletsa moamedi re tlo kena le kampong ya mapakane ya rekene gape weswa ya ke a o jwetsa le kampong ya bomampudi ba kontinente Masandawana se ka ba fetwa ge gobaneng ke tsona se go phetseng tsona sumbona kwano tshebeletsong ya lesedi ga jole metsotso e dula go e robong ka morago rena ya bosupa sentse kwa molatlhe ntle le mono ka nneteng ka etsa phoso e kgolo bankeke ka leboa basebetsi mo botlhe ba keneng ka morago yena tshepe le sebeditse bana beso re le golela ge bale le madikidiki mme ge le gona re tla di sututsa go le ba goreng ya borobedi mo e tla gaga ditlolela teng e mamedi tsena dithapo e be go o sia matsong a monate a mofuthu a Lady Soski o tla tla o kenye mafelong a beke ge ka bo jamane wa tsebantsanyo le wa theowa le tsona ga a kena international o etsa ntho tsa e fela ke labotlhano bekeng tsela e ntle ke ya go go ka le mona tshebeletsong ya lesedi o tlo utlwore yaanong le moya wa dumela wa utlwa le wena mamedi go jole tsena re kengwa mafelong a beke dumela tle
1: Hey, wa tseba ha ke e metse tsipanya maikutlo. Batho ka ofela ba bakena le monyetla wa ho kora.
2: Ee, o ka kora ka FNB Speed Point. O iketsetse tjhelete e ngata. O rekise motlakase wa prepaid, airtime, data le tse ding tse ngata.
1: Ka nnete?
2: Ee, ho jwalo.
1: Ka motjhini wa ka wa FNB Speed Point.
2: Ee, kena ho Flash. Hore o qale ho rekisa hona jwale ga itsedi.
1: Ha, ke nna eo.
3: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo thusang ho etsa tjhelete e ngata ka Flash ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya loto. Labohlano lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 73 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi, e ka nna ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bo madimilione le bo kadimilione ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha. Dipapadi ke tse ngata. Menyetla le yona e mengata. Ha e le dimilione tsona di bapala bana. Dipapadi di tshwanetse ho bapalwa. Ke ba dilemo tse 18 le ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: see, but was Kiwan Kenny son a quit lily hair gun?
1: Oh, Kalik. Ask his man. Was a Kennex and Sanikim of Bagel Lagin Trust, I had Ziki Morikis in so much. Morikis told me I didn't trust in church.
2: I carry her common to Willow Riski at Lagadan Quay. Huh? When I come along to Mokopis, Hanago.
1: Jolly King, you canna, Davin you. How? Okato, what is a look with Antonia Ek and Anyana Tab? I tell you, I'll let Larkin and Ziki of Bagel Lagin talk. I'm going to go to the house. Kannete ena e o ietsa ne lerato a kannete ka go jana e tlong kwatisa
2: butle pele butle
1: a ka go tlong kwatisa
2: e ma hanyane se ka ba le ka wa kenya lerato di
1: ka hey o se ka ba mplela go ke se ka ba ka kenya lerato tabentsa ka lengwana he ke tlameile go ke mokenye go bane ke yena ya seng a le maikarabelong a ngwana yena wa ka he bathong
2: se ka ba tuwe
1: ile go etsa hala eng ile ha ke na tabentsa Paul ha o go bua ka tsela e Kapa mwana wa ka ho etsahalang o dula fela ha ha o mo hana taba le yena lerato he
2: bothata ba ho ke a go mpolelle ke nye seng hantle ka ngwana
1: bona ngwana ye wa ka e hona le ntwe ke hlokometseng ho yena mmeleng wa hae ho sa boulo mo bana ke mo shebile mo banyana mo ha hlapa bona o tletse tshila mo na mmeleng he khopani e mmeleng wa ngwana ngo wa ka make so complain we lerato ha hlapisi ngwana wa ka yo
2: Ha man.
1: Hona wena ha o shebi mwana.
2: Bona sipati. Wa tla ke. Ke a tsebo re wela le lerato. Ha lutlwane. And hape wena ha o rata sisimo sa dino wa ka edwa. Sipati.
1: Ile go nana eng?
2: Bona, nka se u dumelle ho hang le ha kala nyana felo ko etseletsa mosadi wa ka le shalu. Never.
1: O mpela hore nna ke bua le shano.
2: O tsosa ikukwela. O tsosa ikukwela.
1: Hey Max.
2: Hey bana.
1: Tshona. Wa tsaba ka mogho ke boneng tshila engatangata e paketseng mmeleng wa ngwana
2: bana
1: ke kana ke kgathatse ya ile gore ke eng hapetse dintsa dintho tse lerato a sa di etseng ngwane wa ka ngwane wa ka ke bona ka go dula ha bohloko ha ha o mono Maxi
2: a go tlwe mona wena
1: ke bona ka go bula iswa kana ke bona ka ile go hantle ntle ngwana o dula bodulo bo jwang ha ha o mo he o le ntata ha o hlokomene ngwana
2: Wa tsona si pat.
1: Ha ka tsona metsi ba tlotse bua. Ke re ba hlokomela ngwana ka.
2: Le lisiko.
1: Kukulefe.
2: Le ga to ha ka lo hlokomela ngwana ka poulo utlwa le ga tona le bana.
1: Eh, ke rata ha we be ya jwalo ha a ka le go hlokomela ngwana ka poulo. Jwale king poulo a le ditshila tjena Max.
2: Hela mmanna.
1: Ha o hela bana o ring. Mwana ka tinga di ditshila tjena. Mosadi ya ho hlapa ngwana ka.
2: Si pat.
1: Tsona Max ka tlala ngwana. Jo ke tlala ta ngwana ka Max. Ngwana ka ha go ba ditshila tjena ka ga ntlo ya ho fela ba ha o ba hlwekile.
2: Le Max ke bona ta ngwana. Re go utlwe. Sitsuki ha molapo. Ha ba ona ha lo tla mofumana ha
1: ka ngwana. Ka tsona tshila tje.
2: Le khale ke o bolela.
1: Ka tsona tshila tje o mpolela go sitsuki ha molapo.
2: Ho wa mona. O le qhoko mana o rata le qhoko fela
1: tje. He Max skala ntika ngwaneng waka. Ska ngwaneng

0: Dumela hle le rato manyo ka morana go telele. O ntse ya jwang hle mosadi?
1: Ha, puleng. Hello. Ke ntse ke iphelela. Wena o motle jwang?
0: Ha o hle. Ke le boha.
1: Ka bo se ke sile ile se se se ganna mosadi. He. Ke sho ya tura ne.
0: Ke reketse ke mohali he go jwetse.
1: Ha, mohali. Ke eng le go tlela?
0: Hey, le rato ha o tsebe.
1: Tsena.
0: Le jwang ditaba tsa surprise le di sa dulije.
1: Ah, nna ke qetse gore wa hlala a o se di tshelete di overseas wetse hala in the offshore accounts. He? Sheba, go tlo go tlhwa di seditse go bang kgetheng e ikemetseng dikgetho tse tlang tsa selegae. Ke nnete.
0: Ho jwalo. Mokgetheng wa disitseng a ka ingodisa lebatoe la hae gore e beng kgetheng e ikemetseng. Le ha sa wele mokgatlhong wa dipolitiki, ha fela e le moahi wa Afrika Borwa mme a wela lebatoeng leo. E be o latela metjha e melaong ho ingodisa kantorong ya IEC masepaleng wa hae kapa marangrang ha o motho ya qhiletsweng ka thoko.
1: E easy mosintwe. Fela ke manyane a nahana gore mohale hara batho a ka emela dikgetho le nkgetheng. Dintho di a fetoa. E be o e latetse ha metjha eo e nepahetseng ena.
0: IEC e na le melao ya yona le tsela e e tsamaisang dintho ka teng eo bohle ba batlang ho emela dikgetho ba tlamehang ho e latela. A ke re ba mekgatlo ya dipolotiki bona ba thonya bakgethwa ba bona mabatoweng a bona e be ba fana ka lenane la bakgethwa ba bona ho IEC ho ba ngodisetsa ho ba bonkgetheng lebatoweng le masepaleng oo ba welang ho ona.
1: He mosadi, e easy mosinthwe.
0: Ha
1: ke utlwe jwale sheba go tlhola go thuta ha etsofalle a ke ithutile ka jene fela le wena keng o se kgona gore jalo go tlalana le ga dipolitiki ausi nthwana o e ka go ijele ausi o ntse fela ba o
0: e bala fela jwale le ga tobane matsatsingana e ka re se re phela yona ka tlo ho seng mantsi bua ke dipolitiki ha sa na thogetla yetsa
1: ya e maru nthutile ausi hle ka le go

0: He Danny.
1: Mm.
0: E salo o tswa mona o ho lo kopana le abofane. Ya ba wa tswa ke nnete wa gutla. O gutlile o thutse o itse tu. Ho tsalang ka wena?
1: Hela. E hlile ke le ka kopana le yena.
0: Jwale.
1: Jwale ya eng?
0: Hela. Jwale ha o tlo njetse hore na fane o reng? Kapa wena o sa kgetha hore na o tlo reng? Ho nna ka kapo o tlo kgetha ntho o ke lokelang ho etseba le o ke sa lokelang ho etseba then
1: ha ke a tsho jwalo mapale
0: o itseng
1: butle ompa o potlakela morona wa maiso o butse wena mosadi nna le fane ha re a dumelana ka lethoko ke gona santsane re shebisana
0: ha ke na taba le hore na di fihleletse eng ha le fihlella eng ke butse hore na di ne le tshohla eng ene o sa batleng ho nkamela yona jwalo ka ha ke le mosadi wa
1: gaoeakanakanaka
0: eng ke ao botsa ke batla o tseba
1: ka mantswe a mang ke tlameya go phetela ntho e nngwe le e nngwe eo ke e tlotlang lefane
0: botho
1: jalo
0: helang bato a te go na le ntho tseo ke sa tshwanelang go di tseba then go na le taba tsa gago lefane fela ga ke o ntšhaba gampejeng ka ntšhaba jalo dene ke a botsa ke batla o tseba ke tla dula ko o botsa gobane ke batla o tseba
1: mapalesa wa tseba o tseba go dula motho molaleng jalo ka mokotla pone
0: o tseba den ke ne ke gotlhe o buheba tse dingwe ga di mpatle ebile ga di a nkame ke tsebe go tswa go wena den ga ke na bothata ba go tswa go wena ha ke na bona
1: ere ke o boetse he ka wa o mma ditaba go rata ditaba fane o sisinya gore butle gantlentle o nagana go tla ba betere ga e le nna ya re ke ne ke amogela dithuso go tswa go ope bakeng sa charity
0: charity charity e feng o na le charity wena gona o amo etseng
1: wa e bona ge ntho o ke neng ke nyatsa ka gorea ditaba re seoka re diketa le ditshotlha rona a šhika nnete kore o mpotsa dipotso tse tlhibang letsatsi tse ke senang dikarabo tsa tsona mosadi o banna
0: eo ko jetse he o tle o leke wa utlwa gona kereng ke re o tle o leke o dumele go ikenya nthong tse gole le wena then
1: ea
0: mo o batlang fela go kwaela botlhaswa le bobe ba ngwane weno o tlalela metsotso wena o tlalela jalo ka lefetwa o tla swelela tirongkong ka baka la fane ke a o bolelele eya

0: nahana fela
1: sepae theola moya o go tenwe ke mosadi a ke rata wa mana jena
0: sheba ga se moeketse le mosadi yo wa ga yo bageng ke lerata
1: ba entseng
0: kore ke ba lokololetse ngwane e waka ke ba tshepa gore o tla ba tlhokomelong e ntle ga ke e thaba ka ntho e ke e bone ngwaneng wa ka puleng
1: empa sepate ga o tlhokaga le go galefe tena
0: ga
1: o sa thaba ba bitse le dule fatshe le qoqe ntho e ne e fele
0: ke itse a lo bua le mosadi yona wa gae pele ke nka qeto kwa ngwanena wa ka wa seba ke tlo nka qeto puleng
1: a tsaya sepate ke rata ka moetsang dintho ka teng kore ga ra basadi kao fela be ke ba tseba mona motseng one o motho wa imametseng jalo ka wena ga ona motho a etsang dintho gantle jalo ka
0: dikaeoleng fela gana jale tsena etlheng basadi wa tsaya kore ke a leka puleng ke a leka empa ke na le nako yaka ya o tlhanya ke batlo etsiwa tena
1: empa sepate boemong bone ga o tlhokagale gore o tlhanye wa tseba ntho e ke ratang ka wena sepate ke gore ga o tlhoke validation o etsa dintho ka tsela ya gago ka nako ya gago go tseba wena sepate wa tseba rona re shebile ebile re fumana morolo go batho ba tshwana le wena
0: kutle pele a ko butle pele puleng wena ajale ga ke sa tseba gorena o e tshwere kae ke eng yo o batlang go ithuta yona go tswa go nna nna sepate ka gara batho kao fela motseng o
1: sepate ke bo bane ke shebile bophelo ba gago o kgonne o tshwarela fane ka ntho e mpe ya o entseng yona lenyalong la gago ko ena ena o iphelela ka kgotlo ka tlong ya gago
0: ba
1: tseba sepate ntho eo fela ke ntho e golo wena le ga o e bona e kareng e nyane empa e golo ke ka goo ke sa utlwisiseng gobaneng batho ba mmakalela ga ke re ke tshwaretse mogale empa ba sa ipotse ko gobaneng o ile wa tshwarela fane ka ntho empe ya ga kalekala o entseng yone
0: athe wena le mogale
1: a sepati e tlile go jalo ke ka goo kereng go wena o ya inspired ke basadi ba tshwana le lona tsenatlhe
0: puleng
1: ee a sepati wena jalo makatso keng
0: o tshwaretse mogale
1: a sepati ke qeta go ba ba tsa gona jalo ga ka reng o makalela nna jeng.

0: la ka le bitso ke dikele di magelsene a hona tsa ka mpitsa ja lady soski a bo hopola hore metso tsinge le shume ka mora hora a ke borbong a mo tsaka o tuka malagabe DJ no trade on the ones and twos o re tsara se motso a ka dance hall ka la tla hantle metso tsinge ma shuma mararo ka mora hora a ke borbong a fela he a thutlang ka mona ke se kana ka leto ke se bile me hala kae fanya sa sapanya hele ale se de fam di bana hello hi
1: o tsaele
0: hi hello chomi
1: o ya chomi
0: wa lo ka o jam go tswe ka
1: ha o di bile me tsaele no la re to pa le mona na go so so tiwe
0: eh ya se ba iko pa kopanye le bona ba ha o le jwalo ho jwalo man
1: I don't know what I'm saying. Hello Kiri.
0: Dume la se.
1: Ikai likai.
0: Kitse na, ke bo hlano ke mafelo a beke. Ntho di kopa.
1: Oh, go gile ka tele ke le ka kono mabato.
0: Oh, ka mona ka northwest.
1: Eh, mo northwest mo khalo nya majamani.
0: Hela, ngataba se mona tsakana.
1: Kiri tumele ke thata mo le serie FM ka kutle.
0: O ba dumedise ka mona ka mabathu tle.
1: O ba dimba utlo mo ba tla mo le bua le reseiso.
0: Reseiso ke le buile ha holo tle ka mona ka mabathu northwest.
1: Ke go kopetse go tle ba reseiso ba ba go run fun teng ko motlakeng kwa.
0: Ba ga seiso dumelang ka mona tle ka motlakeng. We.
1: Ke re go re ba re se nne mo monate ke na le go re David.
0: Mhm.
1: Bo re divi di go mathapelo
0: ehe
1: mo na te ba re se di sedi ss
0: bo mathapelo le bonte te David ha re na difelo e mana beso
1: ao ba to li pule
0: li spuleng le na uteng o ka moka mabathu lena
1: ma
0: o ka moka mabathu wena ka pa o ka mane ka motlhakeng
1: ba go ran fanteng
0: o ba ran fanteng
1: ke bo tle ba ra se le ba ga ngwato le ba ga ntshize
0: oh eh ba dumele ba ga ntse ba ga ntshize ka mono
1: ya ba ra taba di bo di swa ke di ne o nyane se iso mo ma ke mantso mo ma ke
0: ke le bile we se ka mo ka manje mantso ma hikeng
1: thank you
0: all right listen FM di mela hi
2: wa mo wa pela
0: ke phezwe we se ke se bo wena
2: la ke la ga ntse di a mo ya segnalo ena mona segnalo ena la le ya taba di sa se ditheolang empa ke tsa go phelo ba lefatshe ke la dina taba mona
0: eh re ntse re tswela pele la di sa ditheoheleng ntate
2: ya ntse re plato toba hanyane hanyane go bona re nka ga kopanya le mo ba le katafi ka mona ga matatila ka mona ga itse di amna ka se di tsamna ke se mona mme
0: katafi ga itse ka lona pele bo se bo monna tse o tlwang
2: ke a le bua he mona mme
0: ke le buile weso le se FM di bela hi
3: Kaitse ya motho o tlo mo rata ngo motle.
0: Hello hi, dumela beso.
3: O ka ndo mesa sir, alright man.
0: Eh, ke phetse hantle wa izwe, wena o phetse hantle.
3: Khanade, ka se soto. Kare ke mo hawa mo di.
0: Eh, a se e hlo jwalo.
3: Re je ho ntata twa ka di dutse mo stofo la ka kombesi nda, ya no di dutse. Ke se le TV, ke mapetse re ke e fela ntate ya o shapa mino ntate.
0: Ye ndate re babere babe ndate ka labohlano bolalela motswalle wa ha o lena o tla khwatha ba bang ditshutsi mona ke hey bitsa di a bela ka mane tsebele tsonga le sedi
3: ku ya mari go founa ba re ba a fitse ke tsebele tshe wa le sedi ba re ba ba di ya fatse mo le tsonki ke botlo ke sedi tsang le bo re ke ba sedi mo go lena ga ke le sedi go lena mane ko swa
0: ke le bula ho le baizi
3: thank you mrs ne
0: alright Sebele se ke ra tsheka le sedi ma bodise ba metso tso ke e le shimele me se mihlano pele re kana ho renga yana ya borobong ke la bohlano bekeng ho isa langa bo phelo ba hao X Facebook Instagram @LadySoski 079-758-5066 what a kwa robot of friday Oh! Yeah, man. Yeah, man.

0: pa pa pa trin trin trin du du du pa pa pa pa pa pa pa ahoy Rastafara pa pa pa pa pa pa pa nkopo tsa ga sajae fela le le pokumane ne hande de Michele Musi stopo pa pa pa pa pa pa pa mas tumara putsana wa le janja.
1: Lady Soski, Lady Soski, mino monate wa reggae. Ke dutse le wena 90.3 ya buang ke moruti Lekate mona maraba state mo shate kruo state le Sedi FM ke molelwa.
2: So apinena ke teng ba pala ngana ka engo pula the Venice P munna muhulu a tsiba megidit ngana ka jo.

0: Skara so I see ya. Se le se ka gata ke le sedi. Ba ba di ba go se ngodise tso kgetha ona lo fitlela ka tsiedo ka kgitla. Me monyetla o nang lo re hana ba le tsena ho bana ke bona IEC Commission e ke bitsing di kgetha kono Africa bongwe ga go tso mokgwa wa go ngodise tso kgetha ka mokgwa wa WhatsApp. Jele he etsa zwa lo we so ho bana ona lo fitlela ka tseno ka kgitla. Jele ka khodi da ho di mo ye part ho le matsatsi a supiling. Ho botlhokwa ho luka ngodise tso kgetha o so lentswe la hao le botlhokwa haholo le ho phetha hasa tokelo ya hao ya ho khetha me di botlhokwa haholo di khetho tsena tsa magotla metse fela jalo ka di khetho tsana ha jwale ho dingena ya pudungwana hona monongwa ha ho tla tsoka he di khetho tsa magotla a metse e sa bonnete ba hore o ingodiseditse ho khetha o bona difatse hore di ntlhasa hao di lotomane ha ntle mo ingodiseditse ho khetha temo le monga hore o tlo tsebe ho khetha o ska nna ya ho tlase go botlhokwa go le weso lentse lwa hao le botlhokwa me o lokela go lona o be le karolo ya o ka phetha hasa tokelo ya hao jela ka mogeti kono Afrika Borwa
1: le kubula 88.4 le a le weta ba ajiba Orange Farm ka ba tsena ho SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo le
0: Nete kiana enu ena sebele swale sede ke molelwa hashtag DJ Booth Mix hashtag Hair Groove Mix busimbona ho tsoka malahlene ho ya tsoka mara ka Pretoria di bekeng se fa paneng sa boithabiso a ka tsama le mogele mogele e mongwe ba sadi ba ipa botsi ka makhabane se dikadi kweng sa mino se dikadi kweng sa boithabiso kwana Africa Borwa ke zendwa ena kena ya re jai ke sangurisa o di mole tlase hey e zo bonete ba ho re ha o fetwe so metse tsinge masume mararo ke mora hora a ke le shome ke yena ga ke nyang hore nyane shome le motho le mong o ye ka go khutla Zendra N tsela zinga ga tinga de sedi metse singe masume mararo ke mora hora ye le shome hashtag DJ Booth Mix hashtag Hair Groove Mix jure ka re go dingena a ke ya basadi me wa tsiba hore ho rona mo ha re ja ke se ke basadi fela go dingena basadi ke ntwa se le mo pota go no party time ke ntwa ya di di ya masatsi ya mashu ya magola magago le mashu ya tsile seng le metse mihlala
2: e ni jo tsamo tsiare ka 3590 fela hey it's a hagulu fela ka devil's pizza real deal loaded ke nama e ngata tatso e ngata le khotsofalo e ngata

0: try something amazing.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tuma para kobo ama e ba motlotlo ka puo ya habo luna le sedi FM ke molelo
3: Asmohe ena sebele so le sedi ke molelwa mabedi ba ntse ipotsa hore na vele dikeledi ntse o tshongwe ke na le ofitlela ka kgita hore nga engwe ri setsa o khetha ka mogwa wa WhatsApp ke ipota ga ntwe ngwana na hle mamela he bogotsi nomoro e lokelang hore tlo e boloke ke na ya 0600 88 00 00 0600 88 00 00 ke nomoro ya WhatsApp ya komishini e kemetseng dikgetho ebe he ha o qeta ho roka e boloka o le bamane WhatsAppong o ngola hi me ha o qeta ho ngola hi o tla amohela molaetsa o gonya e ka nnete ga o amohela ebe he o qeta main menu o khethe option 1 me khatho ya pele ngotsa option 1 ye yani e le lebisang hantle ho register to vote ebe he o sontso o ya ho yona mona bo ingwe di setsa o khetha ah ho tla mona tso hle tsa besentse di data isa we so tlo tse bo rona e o le bakae o etsa jwang jelo no mong ke 0600 88 00 00 0600 88 00 00 ona lo fihlela ka khitla ka jene go go ka ngodisa sa ogetha me go bese ke bitseng ke dikgetho kono a fete borwa e se ga khotse mogwa o be bofetseng ha holo wa go ngodisa ngodisa tsa dikgetho go sebedisa marangrang ana a WhatsApp jale nomoro ke 0600 88 00 00 0600 88 00 00 missing at a way so ditla latela ka mora ho mono tsela mo sena sa uri mo sa 2026 se gre khetho sa mahotla a metse a melenzela ha ho le botlhokwa ho le jole ka mo a hiwa Afrika Borwa di khetho nga seding a le seding e se ba meso se ke le shomele metse se pile empile re kana horeng a yelo shome ke le botlhano bekeng hashtag party time ela ka le bitso ke dikele e di bagaseni hello hi ha ho le jole ho jalo tshome

ate mona tika pele ko re ha e qetile e qetile a ntshane ho ga bona ke sa khutlela mo ga bona be se nge re ya ka khetha ha o qetile o qetile weso a ga qetile qetile ena ke we fryda a re sa ba wel ke a tsama ba felong ana beke hona le ba tla nyalwa hona le ba tla nyala ka tlo le matlono le besunhle Abantu sentse sicadile he se hlaseno sa manyalo go ka gedinga na phanto o ya zaletsi zwalo di go di ha di ntse di pala mana fetela se lebosa sa 2026 re be re se kodunetsa ba le se ga musibe se utlega sa mahantle fela he hangata na ke be ke ntse go tota la ntse go tla step e mono e ga nete re bina dipina tsa lenyalo mo sebe se o moholo o qala ha se le babedi a se le babedi he le se ba di ka mahlong ho thu mo sebetse o moholo o qala hana mono he ho thu lena me ke twa le nyalo tshekwa me tswalle wa le lapa ba haisane le bohle fela he le nyalo le qala ha se le shaba le babedi ke utlwa ho thwe a ke re nna ha ke swetse I don't that thing good Fela ke utlwa ho thwe. Ke le ka tla le mahlano la hle, ho ba ka nete ba tlangana ho sane. Le matsa se ya tla la tela, ke le ka se tla sena sentse se tshagwile tjena. Sa lenyalo. A ntsinda te muti. Ketile. A di tshebe metsi se ke le tshebe metsi se le seng re furele se ho ra a ke le shume. Ena tshebe le tshoke ratwa nga ya a le sedi. Ho pula he hore metsi se nge ma shuma mararo ke mora hora ena ya le shume re kana #groovemix #djboothmix se le kai bile re ntse re tsola pele o ke tika kgwebi ena basadi. Re ke tika basadi ba ipabotsi ka makgabane se di ka dikwenga sa boithabiso le ba re jaifi samba kopanyang dikonopo tsela he busim bona qala ka mona ka malahleni re lo tsaka mane ka Pretoria jule ga tse re tswere ngwana na o tenke Zendwa N ke na tla ga jaifi kana go tsena sebo COVID-19 wa o pulela ka 2020 ngwana na a re sentse re kwa letse tshe re le nna ke itshorise gore ha di ntho di khotlela setlwaeding a re batla utlwa ka nna me le ha tswa le rentse re utlwa ka yena ha mona tshwang mejwa le maqhubenga ga se kwane sebele tshwenga le sedi metso singe mashoma magago ke mora ho raya le shume le khatela pele ke na ka ba re tsa tsa here ke nyamane ho ranga ya le shume le mosole bong fela re ha ntse ke kokala ena ga dikele dintho na ha e qele hana jwale ga motho ntadwa ka ke motho ana nga gata mino ka tsela khetheleng a re ba le sedi monsane sa 2015 le nna ke ke tla kala ke re he eman ntatwa ka obile le tshusimetso e matla holo a ga ke le ba ka bona ka Pretoria a tsaka mane ka emalahleni meleng ho rolantsa tsa pele di thuto tsa haiteng me ka potlako ka mora ho mono he e ba se re kena ho lockdown o tswele tshwalo a sebetsa le baba ba batho ba tla heletse ka mahetla hona le engwe ya di institution tsa thupello ena ya Labs at the V Lane ena ke DJ Academy a ga ke la ka ya mono ngwanana ka ichorisa ndele itse ka 2020 anzi ri kwa lesi mono a jole ka hlwa mekwa lava a mo hlane di ntho di khotlela setlwa di nka se ke hloka botijo dikeledi a ga le tlontsi ba busumba ka jene Zendwa N sebele se ke ga tsaka le seri #groovemix a DJ booth the mix bale la mosole ya hao le yona e bilele ya yona mesole ho re tshwemi ho monate sebele songe le seri mikle bilo ha ho le ke sebele me light science e ke na di khokanong tsa rona tse fapaneng dikele dikutse le wena hle ko ba metse ho ya ho renya o qetela o na molaetsa o tla ho male bohanga taleng o go kamane ka mafura Bloemfontein ke la buile ha ho le gatela pelo yaka o mo molaetsa o re dikele dumela ke mekhanya ka W section ne ka bona ka Boots Town a ra ke ba metse le qhubongela 87.8 a ra mona to mokale

0: Mabudi bangole sile nhle etsa ba dite ba hore o ganna handle ka kelo hloko ke tshibile ka bana ka Johannesburg N1 northbound to pelo ka fitla Golden Highway hona le tsitsa palo ya sepetepete ka mono o mola kwa lehla go rengela le se haje o kwe so bane hona le koloi e emeng tsi ka haratsela jola ha o ya le bile ka bono weso a go ganna handle ka kelo hloko fa di mehile me o be le pelo o be le mamello
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ay, soski. Ay, jwalo wa re jaifisa waletje, wa re jaifisa waletje. Ke zo kampa tse teng ya tsena. Ko mametse 84.6 ke pita mo ho kara wa tsabelo. Tango soski.
3: Ee, go ni soski a go le go le ka tsebe plasim ga le mo mona ke bona. Fara ima plasim fix fe ya, ke bona un thobala mletsa ona fela wa ba pale moyeng. Ah, tu na buena música.

bo mampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Na go ntsa tatlhelo bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Metsoke le shimele metsemere le sekotere frale se hora ya le shimele mo selemong hashtag party time head groove mix zandra n arinka wa tsama ka matswa bono jana wa tsama a re tsela ha ka ba king le ha ka ba kishwang a ke le mohlano ba king we tsama ngosa tswa kena dumela hello hi head groove mix sa arinka mana a tutla metsinge mashume a mararo ka mora hora ya le shume Zandra N are so dimule tlase kuye ka mahetla o nno hate hanyane ka lotu hlole yona kieno ntse sikinya hanyane fela go go utlo go ya o tsa maya man bana jena ya uzwaisa jeez Are ke tika khwedi ya basadi. Azendwa ene ke mongwa botho ba o tsukang flaga ho dimu. Fa le sente biseng ka ho fitisetsa mabiri ke sa hore hare. Ha re meme fela de DJ tsa basadi khwedi ena ya phato empa ke ntho re tsang se le mohopota. Me khwedi ena ya phato ke bona ba tlo re ja e fisa ho fitlela be ko dumela. O ya ka mahetla o ya ka wa khutla o ya ka ha o ye man 086 3003084 086 3003084 ke re mo hala mo ka ntse sa ntse ke thorena wena o netefetse ke motswa go ya ka mo le nna ke na difeseng ka teng sibile mo la tsoa ha o le ka mo kwa wa WhatsApp le mo re nge ya 079 7585066 079 7585066 X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski hashtag her groove mix Sandra N what's making how lo jalo ho jwalo man

0: 086-0003-084 086-0003-084 ke nomoro mahala mo ka nkhwa yang teng Facebook, Instagram at Lesedi FM at Lady Solski o ka mamela ena tshebeletso lesedi ho SABC Plus ka kotloloho o le kae kapa kae o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing hey kuri ha re batla ho salela morao mo gotsi mme ka subile molaetsa wa hoga mo khwa wa WhatsApp na morong ya 079 758 5066 zendra and a kenan tsinga re jaifisa ha jwa la re sa o de moletlase eya u tshulwa ga a dikire di ntweke tloetsa ra ke hype to man ke re a ga nna ibile ha ile hantle ke motho na ya kopanyang deep house le moretito wa hana le tsena ho tloa ho dance floor dintho di a senyeha ho zamane di rooftop party ho a senyeha mo ke fetileng teng jwang ha bo mele ke re yes ke re ha ona te jwang ngwana na le se di FM di bela hi hi di mela wese ke phetse wese wa ke se bo
1: bona
0: so ke hark ke matleng tsa batho ba ipantse ho hang ha re tlo
1: ke tsa me go ka kgwa le mona a re mo fedi tsa wa sa ya sa pila
0: so butle pele ke di phutha phute handle ga itse di ya ka ke nnele tsona handle
1: gore ntse ka e se ne tsanga mo nna ke tsena ke a ke
0: tsini so what's a happy dwi
1: ah ma ke tsa ke ya hanya ni hanya le go tsa u ka go tsena
0: Yeah. A re tsike ma shiba ma beri re fere le se ho ga ya le shebe mo sole mo o ma metse tsebele se ra tswanga ya le seti e ga ha di tsebona metse tso rekise ha wena o ntso tsubile wa ha o molaetsa X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Solski Zendra N on the ones and twos
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa ma tsidi swa ma holo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hey Lodi Soski, yo hi. Yo make sure ha wa nhlanyisa. Straight. Hi khona. Go ke o batla mikshuna mohlena ke tsebeng ka o thola jwang o foka ba le epelo go ka wa go gomela yona go re e ya nna wa nhlantsa mikshuna street bona go batlang kono go mamelang handle bela kono thola handle go na motho ka o thola jwang e wa nhlantsa mikshuna wa ke ndila ka matwan class 10 space hey go mametse fela wena go tla go nhlabola monate
0: Ke le bila ho le khaisa dia ga. O le keng e re ke tla bona gore na ke tsa jwang go bo. Ke tla bona fela gore na ke tsa jwang ga itse dia ka go tlwa fumane mo sa go ona. Le emeng she ga nnete e seng fetile ma be di hleke tla hleke bona hona e tshekopanya thotsa ga jwang. Ho mane o mo medi ya ga de hang ya khethe hileng. Ya bohlokwa. Wa tsebele sa le city has taken party time. Ke tla bona gore na ke tsa jwang.
4: Ai soski. Ai motswako monate. Utlwa ke feta lwena ka skofo tsa tsinle.
0: Okay.
4: Even since ni mane ka face 9. Danku, saka ja fela dikubuni tsa tsinle.
0: Ke le bila ho lo ga se diaga.
5: Ladies soski.
0: Adumela wese.
5: Bona, saka bua, lo skaba ga tlwela.
0: Okay.
5: La gatlela metsotsana nyane nyane e tlang bona hele di tshoski.
0: Mhm.
5: La gatlela metsotsana nyane e tlang bona ke no se retse sharp. Ha bona. Ba le tsi tsoga nya.
0: Ke le mila ho le tsi di se ke le ba ga itse di a ke ba.
6: Go tso hape ngwana ngwanana le di so se kintse go jele ka tsebe mo tsoko wa ga itse di a gona mo ne sentra. O ntse ga monate so se ke la monate ga di yo ngwana ngwanana ke mo 100% helle ga di yo le di so se ke re ngo ke nyane a le mmeli msemedi di a o marabane fix page tango.
7: Ladies, Sandra on Shapa Gingdon, kilo du mantodo, kilo monana, motswa ritsi, kilo na so di solfa fa ka mya ke verses one.
0: Okay.
7: So fa tshele du ma tshele. So di solfa fa ka mya ke verses one ka di BMA.
8: Hi, dumela ladies, so ski, likela ka tla. Jo, ka tla ka tshe go shubile ka di jaso, go shubile ka di washini. Bona, wentse bo sube motsheare. Ai ratela ka hle a o re tsetsa nthonyata jo nna we deni soski bona ma metse ke mapata tsa ka mona ka mozolo to a we tsa busuwe motsheare thank you lady soski tse ke na lwena tango.
9: Party time! Holy Steady FM.

0: 086-0003-084. Ke le mora mahala mo ka tsibilang wa hamola isa teng. Ka pa one tetsetsa we se tshe kutlo na. Wena na defense ka mo le dake na defense ka teng o tsama jwang DJ Kisendra N # her groove mix. Listen FM divela hi. Dumela weso. Ah, hla thulile ke tsotsebe.
1: Ke ga tsama tlhoko ga mikele le ke tshwenye ke go tsenwe. Mara ke go ile ke tsaka ye ka mikele mikele ba ke la.
0: Hey! O re bana ba itse jwa ga se riak.
1: Ah, ha na ka mkhomo, ke se ja mo itse ke tsaka.
0: Ah, a mo hela weso. Ha o dule fa se go dule fa se ga ka tlhuya diet.
1: A ile ga diet.
0: Ke le bula ga se riak o tla. Listen FM divela hi. Hey, ho jwa.
2: Ho shapo jwa wena ngwaneso.
0: Ha mo nna tsa tla pele yaka.
2: Hai go jile ka tsebe 89.2 man ke dutse le wena tsa ha o re mametse wena je. A a. Radio ya dumela.
0: Wee.
2: E tsaya lo kwa.
0: Ntho ngwe le ngwe eya, ere eya.
2: Ke tshotse na ho tlile. Ke tshalwe no mara hele se ya le tshaya ke go watse.
0: O watse ba molebe mogotsi ya swatsing.
2: Eh, o mane ke se mabang tse go jile ka tsebe wana ngwaneso.
0: Ke le bula ho le mabale.
2: Thank you wana ngwaneso.
0: All right. Aw di tsebeme so tsike ma shume ama bedi le metso tseleseng re fura letse ho raya le shumelo motso le mong. O ntse ma metse tsabeletswe ga tswanga ya le sedi # party time ke le bohlano bekeng. Ena go di ho di mo ya phato e tla matsatsi a supileng. Me o ketikang la ha o la tswalo ka jeno le tsatsi happy birthday. Ga bo ga ba tla hanela ke ene we so o bone so di ntse ngo tongo tongo tongo tongo tongo ta. Ho ska ke se fela di le mo jo bi. O bone kholo bo phelong ba hao. O fihleletso o hle o batlang o ka di fihlella gore mamela taba tabelo ya gaotle phethagale ke mantswa ka wena wena ya ho langa zeno ya ke tikanga dile mo sa hao sa tswalo le tsa sila hao la tsalo ka zeno ho la ha monate weso le se di FM wa o qetela dumela hi
3: yela yela yela le di tsofiki
0: dumela weso
3: botswako botswako botswako a botswa ke nna ke tsamtinga ka le di tsofiki
0: o re nna
3: hi ai ai ai ke ka di ku e le ke se botse di ku ka ona ka tse pedi se jeng ke tse le mo tsokola wa mfuti ba tele tshoski ha di mo fa le go di male go le tshoski
0: le go le di male go le we se ke bo le bohela utlwa
3: thank you hello to ke mo re la bantse ba ka maka ke ba re re le shebe tshi di se tla khita le le tshoski
0: ha mo na tshwang ke le buila ho le mo gana ga ntse ba utlwa
3: thank you le tshoski
0: thank you all right ga le buila ha ho le hle a sentwa en re le buile ha ngwana na kore se ba ya ba re ntse re bonya fela bonya fela ke le bona ha ho ntse je ka hanyane hanyane o sa itlikefetse fela o khotso fetse moyeng o ntse bonya fela ba re motsa kona o re eya ba le malomo ha o ke ha no ngwana na le shumela ha o ke le no he le kgolola ha o le lona le tla finyella re bula ho le sendwa n ke ngona tsho hanka mane ka emala hlene pele he Afrika bo rena wa ipotolo ha gore we phunya maso ke tsela se sa halang he kwa no tsebeletse nge gatwe nge le sedi mafelo a mangale a mang a beke ho # party time what I do me radio I do me

le qhubula mahatsela le lebeleseng hore le tle le thefule Afrika Borwa utlwa ka Sontaga. Jwale ha ba tlhalosa hantle ba re ho tla ba le dipula tse matla, ho be le meya e tla tsukutla ka matla. Kore dikarolongo tse ka botshabela le tse ka leboya le bophirima tsa Afrika Borwa. Holo phunyeletsa ka kamane ka bo Eastern Cape, ka bane ka bo Northern Cape, Western Cape le province ya ne Gauteng. Jwale he le sentse tlhokomediswa hle hore ka nnete re tlabe maemo le ho di molihlo le di ntlhagolo tse tla hlere di amohela nako e kgolo le nyane tse re tlhokomedisang hore na re lebelle eng le hore re qobe mebila kana go se dingwe fana ho go ba le dikgohola ho yona. Me re ke re be le meralo nako nye re tla kena le maetong. Go bane ka nnete ho tlwa mafelong a nabeke hosane ka sonta ha le ka manta ha jolo jalo. Go lebeletswe se rame ka nnete boholo ba di province kwa no Afrika Borwa. Le lona di hwai la eletswa ho re le tle le sireletse mehlapi ya lona hle se rameng se na se lebeletsweng le qhubulena la mahatsela le lebeletsweng. Jwale ha re etse bonete ba hore re ya boloke ha re ya tumana le tsela re iphuthumatsang ka yona ke tsela e bolokehileng fela he o nno behe maemo leihlo ditabeng tsa hora le hora mo ka nnete ka nto rena a ya bego ya bolepi tla bentse e phatlalatsa maemo le godimo le rona re ipoloka jwang re iphuthumatsa jwang le ka tsela e bolokehileng jwale o tlo thole kisti ba ngono so ke ntse di jesi tsa hao ka mono mogotsi wa ka e o tlo e thole he mogotsi ntse ja so ba ne hlile ke re mafelong a nabe ke tla singeya Montse jeresi ya hao ya ulu ne ka ofitisisa o tla o bolokehe. A jona ga sa mai ela ke shekai na hamona sa bale brand in dlo dlo 398 mare my baby.

0: wa setso le puo ya Sesotho.
1: Tele ya dilo ba tsadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

0: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke Molelo.
1: Pina ka morapina, Lesedi FM.

ya ga hella jalo le tsaka kopana hlo mo medi mo kiteng ka ema ka go jo tota mo tshemo lena ho re tsaka jo ho ka ba jo ambana o bere re tsanga jalo ke le mo wela topi topi wa FM ma shobile mo ametso e media metsotso ka bra ho rena ya le shumele metso medi tsetse ke re khotso hle dumela dumela dumela mo tshemo te wa rato wa lelwa e tsama re tiba ro se fetse di ho ratsa tse pedi re tsama mo nati ho tori be ga sonya hao tsholo ka ngwana ngwana la ile sa bo nete ba ora wa tsa party mi party re tsola pedi ho re nyane ya bo bedi kurbe sele miso ha wa le tswela.

0: I am a girl, you are a celebrity, you are a celebrity,
1: New York.

me ke thabetse gore ma Afrika borwa a khona gore a thabele se hore sengolang ka metla le matsatsi a re tshemo ke tswanteng o kana hana re tsohlo di fumana ha bonolo empa ho a thabisa hore ebe ke bona ke tlotlwana heng engwe me o ke neng ke sana hane le ka le le la matsatsi go nka ba ka mara ka ka le tsenela mosebetsi o motle mo bere o tsile matsoho ke bang hape ke moneng ai ne re le bangata ka mo bo bontle mo diselle a ne le bana ba industry me mo sebetsi no tsa mo jolo ke bongwa metswalle ya ke mo holo le loot love o na o tshwere a sa bapa le bona mo sebetsi ona a o tsamaisa ho sane he mo me ke hona mo leng ho re tlamela busuba bo bedi me ke mo kete kwang mino ke bone hey tshopetse gang mo me di tshopetse gang bana ba bila ka jeno ne ba bi a banana ba basotho bo bona itse hana ka hisa eh ka yona kama he yo ho o bona itse ba otla eno ke bone ho yenwa holo sina botsitsi fa tsa ho ntapile yo mise ha ba otla tolobonya banana ba basotho ya ba batho ba ba putile matso ha ba tsebetse jwang empa nna mo sebetse o motle me thopetse gang hona ho bontsha hore o ka tso le naheng e itseng o sa nahano ro ka o ntse o bona tshebetso leng hore e ntle wa yetsa empa jalo ka o dula ho bua ka betla ho tshe mo profeta ha bo ha bo ke ntwe re boneng ka jeno ke bone bo se ba Botswana television e no lo ngata mo medi Lesotho Mozambique huno re ne re le bangata ka mono re le basadi no le ke ona tabe ku tshwaretse nyone ku fupareletse nyone ke eno la ke sa tsoga gao fela o tlo go tsoga tsena nna e jo le ba le nne e ya tsisa ke sa sha la mane o ha mbe ke DJ Stacks sa ma le jalo le tabing gete ke le tsene FM dia roropa le top lama 7 la hore nyane ya bobedi la ba joang ka jeno a ke sia

sa yona pine eo ena ya come with me na na na na na mamedi ha re yo mohaleng ha re yo WhatsApp o ska ba so re le bujwang a ho hang fela mohala wa ka ha o sebetse moho jwalo le WhatsApp empa he tsa bana tiba ro se fetu ke se go tswa gatseng tsona jolo ka ha metsotso ile ma shuma bela metsotso me di bira re bile horeng ya dia pele ho a dia ropa le puma wela me he ke tsike shibile kwa mo ba dizeleng hore dia tsa hala ke bone hore baking ena ka pa mafelong ana beke ka nete ke mafelo a beke a maholo a holo ka rona ena ya rona jolo ka ha ke bone hona le mekitjana ele hore ba tla e kgethile e tsa halang me ho e menye le hore motho ntso o shebile kwa ke ne ke bona hona le mo ho e khokahantse di papa di khokahantse tsa bolo ele ha dile ka hore di khutlwe go go kitsa ke sa tsapetsa se ho lusena se teng a Afrika kwa no se se mfela le Mamelodi Sundowns me ke le ka bona ile hore ba go tsetsi buikwetliso metso hle o bona ala ha di tsama ka theko he ka mantswa bang ha o sana bo mamba tla re eng go bana jwale ke nako hore mohoma o ke ngwe mo bong ga tse ba bona hore bo ba mpudi ke bo mansile mo sena jalo ka re tsere ketika tsapetsa se ho lo ka rena hena Afrika bora ke bo jalo ka mabagania ile ona ntse ba o tswere empa ke bone he jalo ka ha loko ya gona se wa tle fetile ke le ka bona pelo ba re the number one team currently e yo rata te toba ke ba ga ga busa galela re sentse le ha re tswere ke bona ba khosi ba tsetse ba ma khosi ba bua ka nete ga a jwalo ho tla dibehe ho tla tsha gong le monsela empa he mo medike jwalo ka ke boletse ke mafela ba ke a maholo ka tsela e makatsang.

ke setse o rona ile lenyalong habo mme ha ile lenyalong mono ho nontse le bona atu sina letho fela e mongwa bana ba bo ya ba wa baqholotsa mono ke mo leng hore moferefere o ile wa qale ha teng ga ya ba ha rena tifelo ho hang fela mme o tlile a sale mengwapo a le jwa nahana mo mabedi o itukisitse mafelong ana be ke ga a usiwa ka o bula ntlo abutu wa ka ona le se sense leng hore wa setse ka pagalo kopana re le bana ba motho mme ga ha le fitla mono ebe ho qale ha taba moferefereng fela o monyenyane ne re ka nna ga o thiba ebe ha o kgone go thibehe o bo o fitle mo leng hore batho ba le mala ba tsokotsi jolari tshwareng ka nnete ha o tseba hore ya o hlula dai e tloele mme o na le ba bambe leng hore batho ba emela nakong tseo tse jwalo o tlo tsebe otho ya ga motseba lebu jwang ga motseba lebu ka nnete ha ka utlwa ka tsepedi tlolo ya hampe ebe o hosane o sa kopa tshwarelo fela ga re tlhokomeleng ha o tseba hore ya o hlula kapa o tseba go e sebedisa ka mehla gore o qholotse ba bang e tloele it will how it's ever fell out na ha ke qeta hore ke ke emo ke a qala it will ke a tsebo sonzona le emong a santse a phukona jolo go butle bo butle dilo fatsi wetsa jwang jwa le tsep wetsa jwang papiki o go dilo fatsi o batla go bontsha ba ipuri ke yena mo swere le fula bu

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletse go godisitse.
0: Le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa.

0: Kamedi mizuzu ke le shumele mesuru bunga ka libile hore nyane ya bobedi le ngora ka rohano mo tla kopana jwalo le DJ Sticks a unga ha monna tsana jwalo ho ya hore nyane ya bohlano ka le matla haholo le bitsa ka hore ke dikelaneng weekend le ha ba tlo fetse tsa tsa tsa tsona ke le ga tsaka o nkela tsona he ke mafelo a beke radio mona tibusiwe jam tura zwadi ya mongu ba gijima jwene ke gijima ka mo ya sepelo na monzo ruti teng onzo gijima pejana motho jolo pasi m touch ranger le amaza ba fela jolo kwelanga ba ri un tswagela haholo go tswagela haholo ha re ya gona o bua nna le wena whatsapp ya gona kwano ba tla sukudisa fela ke a tsepa ho sasa dintho tla be lukile ke a tsepa ho sasa dintho tla be lukile le mehala gona ka nete ha o gona mphumana a tsepa le nna ke ba tla ke sa o fumane mme pele he a mo be rusa no dintho ke a tsepa tla be lukile jolo ka metsole le shumele metsole be nna ga le be le hore nyane ya bobedi nna ke na tifetso ha ke tsebe wena jolo ka ke boletse radio mo na tibusiwo ha ho lo jango sa majalo le top la ma 70 o sa majalo le sentimale wa fm o tsama le khadi khadi ha ona go ka se na tibe Nga Bona Ichu Kei Nga Nare jona we Nere weza Gisa mufiso ole Bona njole ntwa yeza nki Utato senya fela Atela uliki
1: Abo bana ba kumlezi njala
0: Ke mari bulezi mbusuje Ya re libile ka thu
1: Kumlezi njala
0: Satla la hagola
1: Abo bana ba kumlezi njala

Juba nata holo ya bongi Juba re go around on Sunday FM. Tjana botle jalo DJ Ganyane re Q Love. Kitle ke u sianga re ke u sia ke tsena. Ha ke tsena mo medi ke u sia ho bile bona tsa holo ho balwela. Ke hore ntse tsa pedi ka nete kwa re ho dia ro ropa. Me ha ke tswa he DJ Sticks. O tla ba o tswaga mona tsena jalo ka dia wela wela weekend. Me a wa tlo fela ke tsa ho fupa galetse tsona ka nete ke a tseba he. Ke party moment ka mogapati ha ke aketse ha ona motho a ka go balang ho le tjena ka moga ho mona o di beile tle o tshwaretse matlapa fela DJ Six ke re tsamo le ba go se fetwe a ke dia wela weekend dia wela wela weekend na lo ena ha re kopane hape ka gitla ha re kopane hape ka gitla 12 o'clock tla be le sontake ka yeng ke tlabele sontaha nalo la re kopane ka sontaha ho sane ka gitla hona mona ho di a roropa ho tla bontso le monate fela tjena fela ke le bua ho le mmomedi le ha re sa ka fumana monyetla wa re bue ho WhatsApp ka pa mohaleng empa ke a tseba go o mametso ba ne ka nnete le sa FM ke mollelo mentle le wena ngaba wa mantle ngaba wa mangu so le siyo so sa mameli a shika nnete ke boletse ka mogoki le motla ka teng ha ke nane ke lo go bala ke tlhobentse ke mametse DJ Sticks ho tloa tjena o ya kwana a tshi ke bona ka nnete ke sa go bala wa tsama make up mo metsi a ona bo be ile ka jeno a hle le nna ke no khona ke bona ke ntse ke tlo gutlela mosebetsi mo na ntse ke le netswa fela bile monate bye do ke o rata ofitaleng tswira le rata what a love